Ay, nako. Ay. Kapit lang. Nawagan ng Malacanang kay Vice President Sara Duterte na harapin ang aligasyon na ibinabato laban sa kanya kung para talaga siya sa transparency at accountability. Kasunod ito ng formal na pag-convene ng Senado bilang impeachment court para sa paglilitis kay VP Sara kaugnay ng mga aligasyon ng culpable violation of the Constitution, graft and corruption at betrayal of public trust matapos mapanatili ni Senate President Alan Peter Cayetano ang paumuno sa Senado sa kabila ng isang linggong kaguluhan sa loob ng mataas na kapulungan. Sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary and Palace Press Officer Claire Castro, ito ang tamang bagay na magagawa ni Vice President Sara kung talagang itinutulak nito ang transparency at accountability sa gobyerno. Sa ulat na kumbina ng Senado bilang impeachment court ng Lunes, May 18, suot ang kanilang maroon robes na numpa ang mga senador bilang senator judges ilang araw matapos matanggap mula sa House of Representatives ang Articles of Impeachment. Papansin-pansin mang hindi dumalo sa proceeding si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ang pagliban ni de la Rosa ay kasunod ng arrest warrant na inilabas ng International Criminal Court paugnay ng anti-drug campaign ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pagkatapos nito ng pagbibigay ng pagsusuot ng robes ay magkakasabay na pinasumpa ni Cayetano ang 22 senator judges. Huwag ngayon ito magpapadala ang Senado ng writ of summons kay Duterte na inatasan na maghain ng kanyang sagot sa loob ng 10 araw. Inatasan din si Duterte na magpakita sa session hall ng Senado sa sandaling siya ipatawag. Ang Sergeant-at-Arms ng Senado ang inatasan na magdala ng summons kasama ang kopya ng Articles of Impeachment. Sinabi rin na Cayetano na ang prosecution panel ay maaaring mag-file ng kanilang sagot sa loob ng 5 araw pagkatapos matanggap ang sagot. Ang mga pleadings at annexes ay maaaring dahil dalhin ng personal o sa pamamagitan ng email. Ang lahat ng pleadings, motions sa pwedeng ihain electronically ay gawin sa ganoon. Noong Miyerkules ng gabi, May 13, ay pinadala ng House of Representatives sa Senado ang Articles of Impeachment laban sa Vice Presidente. Sinabi naman ng legal team ni Vice President Sara Duterte na susunod sila sa summons ng impeachment court at maghahain ng kaukulang sagot matapos formal na mag-convene ng Senado nitong Lunes bilang impeachment court para sa kanyang paglilitis. Sa pahayag ni Attorney Michael Powat, at kapagsalita ng legal team ng Vice Presidente, kinikilala nila ang hakbang ng Senado at ang nakatakdang pagpapalabas ng summons. Ang Senado ay formal na nagtipon bilang impeachment court upang dinggin ang kaso laban kay Duterte, kaugnay na aligasyon ng culpable violation of the 1987 Constitution, graft and corruption at betrayal of public trust. Ayon sa impeachment rules, inaatasan si Duterte na magsumite ng sagot sa loob ng hindi maaari palawigin na 10 araw mula sa pagtanggap ng summons. Kailangan din siyang humarap sa Senado kapag ipinatawag. Ang prosecution naman ay maaaring maghain ng reply sa loob ng 5 araw matapos matanggap ang sagot. Nauna nang iginiit ng legal team ni Duterte na handa silang ipagtanggol ang Vice Presidente sa impeachment court at binigyang diin na nasa mga nag-aakusa ang bigat ng patunay. Formal namang nagsumite ng entry of appearance ang House Prosecution Panel sa Senado bilang impeachment court kaugnay ng nalalapit na paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte matapos manumpa at mag-convene ng Senado bilang impeachment tribunal. Ang formal entry of appearance ay personal na inihain ni House Secretary General Chelloy Grafil sa ngalan ng 11 miyembrong prosecutors na inihalal ng Kamara. Sa nasabing filing, itinalaga si House Committee on Justice Chair at Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro bilang lead public prosecutor at hiniling na ang lahat ng komunikasyon ng korte ipadala sa pamamagitan ng Office of the House Secretary General. Nilagdaan ang dokumento ni na Luistro at mga House prosecutors na sina Representative Terry Ridon, Ramon Rodrigo Gutierrez, Isabel Maria Zamora, Lawrence Defensor, Jose Manuel Chel Jocno, Laila De Lima, Arlene Cacabagao, Jonathan Keith Flores, Lord Dansuan at Joel Chua. Ang hakbang ay kasunod ng boto ng Kamara na 275 o 257-25 at may 9 na nag-abstain para i-impeach si Vice President Duterte at ipadala ang Articles of Impeachment sa Senado. Kabilang sa mga paratang laban sa kanya ang umano'y maling paggamit ng confidential funds, unexplained wealth, bribery at pagbabanta laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez.

Ayon naman kay University of the Philippines College of Law Associate Dean Paulo Tamase, hindi kinakailangan personal na humarap si Vice President Sara Duterte sa impeachment court ng Senado para mag-enter ng plea. Anya, sa isang interview, ang impeachment ay isang sui generis o natatanging proseso, kaya hindi ito kriminal o sibil na kaso. Gayunman, sinabi niyang mas mainam pa rin itong personal na haharap ang Vice Presidente para may ipakita sa publiko na wala siyang tinatago. Samantala, sinabi rin niya na sa prinsipyo ay hindi na maaari pigilan ng Supreme Court ang impeachment trial dahil ito ay eksklusibo kapangyarihan na ng Senado. Tuloy-tuloy na yan. Tuloy nyo na, di ba? Tuloy-tuloy na yan. Dami pa nating, di ba? Okay na rin yan. Ipagtanggol na ni BP Sara yung sarili niya. Tingnan na lang natin, di ba? Tingnan na lang natin kung ano mangyayari. Sabi nga ni BP Sara, kung wala, di wala. Di ba? Tapos. Humarap naman sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ang ilang personnel ng Office of the Senate Sergeant at Arms o SAA kaugnay ng investigasyon sa insidente ng pamamaril sa Senado noong nakaraang linggo. Kinumpirma ito ni PNP spokesperson Brigadier General Randolph Tuanyo batay sa impormasyon na mula kay CIDG National Capital Region Chief Colonel John Giagi. Ayon sa ulat, sinabi ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa isang live stream sa pagtatapos ng sesyon ng Senado na may mga elemento umano ng PNP, CIDG at National Bureau of Investigation na naaaresto sa kanya. Bumalik si de la Rosa sa Senado noong May 11 matapos mawala sa publiko dahil sa mga ulat ng posibleng arrest order mula sa International Criminal Court. Ang naturang arrest order ay kaugnay ng kasong Crimes Against Humanity laban sa kanya bilang itinuturing na co-perpetrator sa War on Drugs si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa gitna ng mga spekulasyon ng pag-aresto, iniulat na may nakita umanong dalawang individual na pinaniniwalang NBI agents na may dalang long firearms. Ayon sa incident report ni Interior Secretary John Vicremulla na ipinadala kay Senate President Alan Peter Cayetano. Ayon pa sa ulat ng tumanggi umano ang mga sinasabing NBI agents sa ibaba ang kanilang mga baril, nagpuputok ng warning shot si Sergeant at Arms Mau Aplasca. Sunod-sunod na putok din ang narinig sa insidente. Iniulat na umabot sa 27 putok mula sa panig ng security personnel ng Senado habang 5 naman mula sa mga sinasabing NBI agents ayon kay Cayetano. Ang legal na pananagutan, nilinaw din niya na hindi niya hinihiling na siya i-acquit ng Korte Suprema. Giit ni De La Rosa, bago maaresto ang sinumang Pilipino sa visa na foreign or international process, kailangang ito ay maipasa muna sa ilalim ng batas ng Pilipinas at sumailalim sa independent na judicial determination sa bansa. Sa kanyang reply na inihain noong Mayo 18 sa pamamagitan ng kanyang mga abogado, hiniling din niya sa Supreme Court na maglabas ng temporary restraining order para pigilan ng pag-aresto sa kanya batay sa ICC warrant, Interpol notices o iba pang international requests. Tinukoy din niya ang mga pahayag ng ilang opisyal ng gobyerno kabilang ang Pangulo at iba pang ahensya tungkol sa hindi pakikipagtulungan ng Pilipinas sa ICC matapos sumatras ang bansa sa Rome Statute noong 2019. Binanggit din niya ang umano'y hindi pagkakapare-pareho ng posisyon ng gobyerno habang may mga ulat din na nagsasabing may umiiral na arrest warrant at maaari siyang arestuhin kung lalabas ng bansa. Kinit pa ni De La Rosa na mali ang akusasyon na siya ay fugitive at sinabing patuloy siyang lumalahok sa mga legal na proseso at hindi nagtatago o umiiwas sa bansa, sa batas. Samantala, sinabi ng Office of the Solicitor General na dapat tanggihan ang kanyang petisyon na at kinilala siya bilang isang fugitive from justice dahil umano sa kanyang mga kilos para umiwas sa pananagutan. Patuloy pang pinag-aaralan ng Korte Suprema ang kaso at maaaring magpatawag ng special session upang talakayin ang issue bago matapos ang buwan.

Inawag naman ni Senador Jinggoy Estrada na baffling at unjust ang rekomendasyon ng Department of Justice na magsampa ng kasong plunder at graft laban sa kanya at ilang opisyal kaugnay na umano'y bid rigging sa mga proyekto ng gobyerno kapalit ng kickback. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, hiniling ng DOJ sa Ombudsman na kasuhan si Estrada, si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at iba pang personalidad kabilang sina Bong Dinglasan, Denril Cesar Cortuna, Manny Bulusan, Arturo Gonzales at ilang

John Doe at Jane Doe, silang payag sinabi ni Estrada na ito'y nakalulungkot na development. Dagdag niya ang kawalan umano ng record ng sinasabing insertions na nagtulak sa kanya na maghain ng omnibus motion sa DOJ upang muling buksan ang preliminary investigation ng NBI, codename ng flood management projects. O nga, wala nga nakalagay doon na may insertion siya eh. Wala ang request, wala nga kahit ano eh. Pressure play eh, no?

Palabas naman ang Sandiga Bayan 3rd Division ng Sampina para sa mga record ng funding requests ng mga mambabatas mula sa Programming Division sa Department of Public Works and Highways. Inutusan ng korte na pinamumunuan ni Associate Justice Carl Miranda, si Public Works Central Office Programming Section Chief Engineer Gerard Longoria na usumite ang mga kopya ng lahat ng funding request na ginawa sa anumang paraan. Ang Sampina inilabas habang tumistigo si Longoria sa kaso ng dating Senador Ramon Bongrevilla pagdating ng umunoy Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Ayon kay Longoria, si dating Public Works Undersecretary Catalina Cabral ay nagbigay umano ng verbal instructions at listahan ng mga infrastructure projects at proponents na isasama sa revised submission sa Kongreso kabilang si Revilla. Sa pagdinig, binasa rin ang ilang pangalan na nasa listahan kabilang ang ilang dating at kasalukuyang opisyal tulad ni na Bulacan Mayor Ambrosio Cruz Jr., dating Valenzuela Congressman Eric Martinez at Manila Congressman Joel Chua. Itinanong ng korte kung ang pagiging project proponent ay automatikong nangangahulugan ng wrongdoing at sinagot ni Longoria na yes, anyone can propose kabilang ang mga pribadong individual. Binanggit din niya na kabilang sa mga mambabatas na umani humiling ng proyekto ay sina Senador Rafi Tulfo, habang nauna rin naiulat na may kahalutulad na request si Senador Amy Marcos. Nilinaw ng korte na ang pag-request bilang project proponent ay hindi illegal basta't walang kasamang kickback o katiwalian. Umiling naman ang ACT Teachers Party List kay Ombudsman Boying Remulla na imbisigahan ng tinatayang 4.44 na bilyong pisong halaga ng mga flood control projects sa Davao City na umunoy may mga irregularidad. Sa liham ni ACT Teachers Representative Antonio Tino noong May 19, sinabi nila ng sinuri nilang 121 flood control projects sa kahabaan ng Davao at Matina Rivers mula 2019 hanggang 2022 at natukoy ang hindi bababa sa 80 kontrata na may posibleng irregularidad. Ayon kay Tino, lahat ng sangkot ay dapat managot at iginiit niyang may mga taon na ang lumipas mula nang magsimula ang investigasyon sa flood control corruption pero wala pa rin mataas ang opisyal na napapanagot. Kabilang sa mga irregularidad na kanilang tinukoy ay overlapping contracts, double funding, pagbabago ng lokasyon ng proyekto at mga proyektong walang specifications, kulang sa GAO authorization, hindi natapos ang proyekto at umano'y congressional insertions. May mga tinukoy din umanong ghost projects o doubling bayad at mga proyektong itinayo sa ibang lokasyon kaysa sa nakasaad sa budget. Ayon pa sa grupo, 48 red flag contracts ay umano'y congressional insertion sa 1st Legislative District ng Davao City. Hiniling din nila sa ombudsman na unahin ang aktwal na inspeksyon sa mga proyektong idineklarang 100% complete, ngunit na nanatiling ongoing. Binanggit din sa liham ang Genesis 88 Construction Incorporated bilang pangunahing contractor na nakuha ng 10 proyekto na may kabuang halaga na 713 million pesos.

Pinalaga naman ni Davao Representative Paolo Duterte ang pagkwestiyon ng ilang kongresista sa issue ng flood control projects sa kanyang distrito. Gayong mas marami anya mga dapat imbestigahan, lalo na ang anyang malawakang katiwalian sa Department of Public Works and Highways. Git pa ni Duterte na tila pinipili lamang ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio ang binabatikos nito at hindi anya harapin ang paghahain na reklamo sa mga nasasangkot sa naganap na flood control anomaly. Diniin pa ni Duterte na ang DPWH sa Region 11 ay nakapagtala ng mga kompleto at hindi substandard ng mga proyekto. Pabilang sa mga proyektong ito, ang mga kalsada, drainage systems, mga tulay, bukod pa niya na 4 taong zero budget ang Davao City. Binigyan din pa ni Duterte na ang dapat na asikasuhin ni Tinio ay ang ipagtanggol ang edukasyon, mga silid-aralan, sahod ng mga guro at mga bagong henerasyon ng mga mag-aaral.

yung matapos-tapos ang ano niya, no? Investigasyon niya. Dapat. Yung flood control, unahin nyo na. Di ba? So may impeachment. O sige, mag-impeachment tayo. Pero sino, siguro naman yung Blue Ribbon, dapat simulan na ulit yung investigasyon dyan sa flood control project na yan. Di ba? Dahil, di ba, gusto natin malaman sino yung mga contractors. Di ba? Dami-dami ng mga contractors eh. Diba? Tapos ang pinag-iinitan nyo, yung ilang mga senador. Alang yung ilang pong contractors na pinangalanan ni Pangulong Marcos, hindi ninyo hinahabol. Diba? Diyan naman nagtataka yung marami. Diba? Kaya nga may nagbulong sa akin, isang dahilan yun, dahil kaya nagkaroon ng, ano, ng leadership change dyan sa Senado. Eh. Dahil yung dating Blue Ribbon Committee, parang iba yung direksyon. Eh. Diba? Feeling ng ibang senador, may tinitignan at may tinititigan. Kinumpirma naman ng National Bureau of Investigation na inaprubahan ng korte sa Pasig ang isang cyber warrant laban kay Pinat Gallery Media Network founder Franco Mabanta at apat pang individual. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, ang warrant ay magbibigay sa kanila ng access sa mga gadget na nakumpiska noong pag-aresto sa grupo. Ayon sa NBI, inaresto si Mabanta at ang apat pa dahil sa umano'y tangkang pangingikil ng 300 million pesos kay dating House Speaker Martin Romualde sa papalit ng hindi paglalabas ng isang umano'y compromising video. Itinanggi ng PGMA ng mga akusasyon at sinabing setup umano ang nangyari sa kanila. Matapos makapagpiansa, pinalaya ang grupo mula sa NBI Detention Facility noong May 9.

Inatayang 60 hanggang 70 saksi ang posibleng gamitin ng mga prosecutor ng International Criminal Court sa paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at 25 hanggang 30 dito ang inaasahang personal na magbibigay ng testimonya sa korte. Sa isinumiting paliwanag sa ICC Trial Chamber, the Trial Chamber 3, sinabi ng prosekusyon na abuti na humigit kumulang 175 hanggang 200 oras ang direktang pag-cross-examine ng mga saksi o katumbas ng mahigit 8 araw sa 24 na oras sa tuloy-tuloy na pagdinig. Ayon pa sa prosekusyon, may 13,284 na ebidensyang kailangan pang busisiin at i-disclose kung kinakailangan, bukod pa sa 5,177 na nauna nang naibahagi sa ibang partido. Target ng prosekusyon na matapos ang lahat ng kinakailangang proseso, kabilang ang investigasyon, disclosure, transcription at translation ng ebidensya, witness applications, expert reports at trial brief pagsapit ng September 30, 2026. Minungkahi rin nilang magsimula ang trial sa November 30, 2026. Git nila kung masusunod ng schedule, magiging isa ito sa pinakamabilis na pag-usad ng kaso patungong trial matapos ang confirmation of charges maliban sa Almadi case na may plea agreement. Tutol naman ang depensa ni Duterte sa pagtatakda ng petsa ng paglilitis sa puntong ito at sinabing dapat munang matukoy ang kanyang kakayahang humarap sa paglilitis. Ayon sa depensa, patuloy umano ang paglala ng kondisyon ni Duterte at kailangan itong masuri muli ng independent experts bago magsimula ang trial. Hinihiling din nila ang regular na pagsusuri ng kanyang fitness habang tumatakbo ang kaso. Iginit din ang depensa na kung mapapatunayan fit si Duterte, kailangan pa rin nila ng sapat na oras sa para maghanda matapos ang final disclosure ng prosecution. Binanggit nila ang mga nakaraang ICC cases kung saan umabot ng ilang buwan hanggang mahigit isang taon ang paghahanda bago ang trial. Hinihiling din ng depensa na mabigyan sila ng provisional witness list at summaries ng testimonya at iginit na ang anumang bagong pagsusuri sa fitness ni Duterte ay dapat may kasamang live testimony. Samantala, iginit ng mga abogado ng mga biktima na dapat mas maagang simulan ng trial dahil matagal na nilang hinihiling ang mabilis sa pag-usad ng kaso at pagtutol sa anumang pagkaantala. Iminungkahi nilang maaaring magsimula ang paglilitis sa unang bahagi ng September 2026. Hiniling din nila ang paggamit ng Tagalog at Cebuano interpretation sa paglilitis upang mas maunawaan ng mga biktima ang mga pagdinig, lalo na sa pagbabahagi ng mga sensitibong karanasan. Inatasan ng ICC Trial Chamber 3 ang lahat ng panig na magsumite ng kanilang obserbasyon bago ang unang status conference sa May 27 kung saan tatalakayin ang schedule ng trial, disclosure issues at iba pang pre-trial matters.

mahaba-habang kwentuhan yun ha. Yung kung pakikinggan natin yung bilang ng oras at saka dami ng kailangan busisi yung ebidensya, mahaba-habang kwentuhan yun ha. Tagal yun. Kaya ayaw ni Bato pumunta ron eh, di ba? Ganun ang mangyayari habang nakakulong ka, di ba? Hindi pa sigurado kung guilty ka o hindi ka guilty, nakakulong ka na, di ba? Tapos ibang bansa pa, di ba? Walang access ang pamilya mo. Well, in Duterte's case, gumagastos na ng malaking pamilya niya para lang makita siya palagi. Ay, nako. Kumpiyansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mananatiling matibay ang ekonomiya ng Pilipinas at magpapatuloy na lalawig sa kabila ng global headwinds. Tinukoy ng Pangulo ang investor confidence at government measures para pag-aanin ang epekto ng krisis sa gitnang silangan. Sa pagsasalita sa Japanese media sa Palasyo ng Malacanang, sinabi ni Pangulong Marcos na ang gobyerno ay nag-recalibrate ng approach nito para dagdagan at i-stabilize ang fuel supply ng bansa. Sinabi pa dito na nagtatrabaho ang Pilipinas kasama Southeast Asian nations at international partners para paghusayin ang energy security mechanisms, kabilang ng emergency security mechanisms, supply coordination at potential na joint stockpiling arrangement. Idinagdag pa ng Pangulo na ang pakikipag-ugnayan sa kapwa ASEAN member states at major economies ay pananatilihin upang masiguro ang matatag na energy supply. Pagkilala sa inflationary pressures, particular na sa pagkait at langis, sinabi ni Pangulo Marcos na nakatuon ng gobyerno sa pagpigil sa pagtaas ng presyo sa mga mahalagang kalakal. Tinukoy naman ng chief executive ang ilang intervensyon, kabilang na ang pagsisikap na panatilihing matatag ang presyo ng mga basic goods, pagpapatupad ng price cap sa imported rice, at magbigay ng targeted subsidies para sa vulnerable sectors gaya ng public transport workers. Binigyan din naman ito ang pangangailangan na magsaliksik at magtatag ng mga bagong hakbang para panatilihin na nagpapatuloy ang transport sector sa gitna ng global oil volatility. Sa kabilang dako, sinabi pa rin ni Pangulong Marcos na nakatuon ang pagsisikap ng gobyerno sa food affordability at direct assistance sa vulnerable sectors. Dinigyan din naman ni Pangulong Marcos ang kahalagahan na panatilihin ang public spending para suportahan ang economic growth. Sabay sabing ang government expenditures ay pinabibilis at idinedirekta patungo sa direktang suporta para sa mamamayan at infrastructure projects. Tinurang pa niya na ang fiscal adjustments kabilang na ang cost-saving measures sa iba't ibang ahensya ay naipatupad sa tulong ng fund subsidies at social support programs nang hindi nagagambala ang pangkalahatang economic activity. Kumpiyansa naman si Pangulong Marcos na mag-i-improve ang economic performance sa darating na quarters habang bumibilis ang government spending at naging epektibo na ang stabilization measures. Tinuro ng Pangulo na prioridad ng gobyerno ang micro, small and medium enterprises na sinasabing para sa mahalagang bahagi ng trabaho sa bansa bilang bahagi ng pagsisikap na panatilihin ang ekonomiya na matatag. Dami nun ah. Dami nung ginagawa ah. At formal nang nanumpa sa tungkulin si Kim Robert De Leon bilang bagong kalihim ng Department of Budget and Management sa harap mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nanumpa sa tungkulin si De Leon sa Palasyo ng Malacanang isang araw matapos na i-anunsyo na siya ang napipisil ng Pangulo para pumalit kay Rolando Toledo. Ayon sa Presidential Communications Office, nauna na nagsilbi si De Leon bilang DBM Undersecretary mula 2021 hanggang 2022. Pinangasiwaan ng Organization and Systems Improvement Group at ang Information and Communications Technology Group. Sa kalaunan ay nagsilbi siya bilang Undersecretary for Administration and Finance sa Department of Transportation mula 2022 hanggang 2024. Sa akademya, nagtrabaho si De Leon bilang Assistant Professor

0: alas 9 ngayong umaga inaasahan si Pangulong Marcos sa E. Rodriguez Avenue, corner Araneta Avenue, Quezon City para sa gagawin nitong pag-iinspeksyon sa drainage improvement doon. Ang nasabing DPWH project ay bahagi ng programang offline kontrabaha ng administrasyon na kung saan ay pinalitan ng lumang drainage line at ikinabit ang mas malalaking pipes. Matatanda ang umaabot sa lampastaw ang taas ng baha kapag lumalakas ang ulan, kaya target ng proyekto na ito ay mabawasan lalo't nalalapit ng tag-ulan. Sa hapon naman ay nakatakdang pangunahan ni Pangulong Marcos ang panunumpa ng mga bagong halal na National Officers of the Provincial Board Members League of the Philippines na gagawin sa Malacañang alas 2 ng hapon. Identified naman na kung sino-sino ang mga dapat na managot kung na naganap na gun-related incident at hindi Senate attack. Ayon kay DOJ Acting Secretary Frederick Bida, tumbok na nila kung sino ang mga individual ang may liability kaugnay ng nangyari sa gulo sa mataas sa kapulungan. Ganun pa man, ayaw munang ilahad ng kakalihim kung sino-sino ang mga personalidad na kailangang natukoy, na kanilang natukoy na maaaring may pananagutan sa nangyaring standoff sa Senado. Ayaw anya ni Bida niyang pangunahan. Ang panel na ngayon ay sumisiyasat na sa pangyayari na dito ay tinitignan ang timeline mula May 11 hanggang May 14. Una dito iginiit ng pamahalaan na hindi Senate attack ang nangyari sa mataas sa kapulungan na taliwas sa naging deklarasyon ni Senate President Alan Peter Cayetano. O, ayos na. Mauna na muna ako at may hahabulin pa ako. Okay, Kakalas, Miyerkules ngayon, AHA Balitang Bata mula sa AHA Learning Center. Susunod po yan sa inyong Morning Report Pilipinas. Live dito pa rin sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band ng DZRJ, 8 AM Radyo Bandido, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. O pa rin po si Ira Panganiban. Keep cool, stay focused at sports lang! I love you all. Peace. Bye muna ako. I gotta go. I will see you tomorrow. I'll see you tomorrow, guys. Bye-bye.
1: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Hello mga ka-AHA!
2: Kami sina Elisa
1: at Yvette, ilan sa mga batang bidas ng AHA Balitang Bata. Ito ay isang teleradyo show na ginawa ng mga bata na para sa mga bata.
2: Dito, nabibigyan kami ng espasyo upang pag-usapan ang aming mga katanungan sa sarili, sa pamilya, sa kapwa at sa lipunan. Nakikipag-partner din kami sa public schools at rescue centers.
1: Kaya ano pang hinihintay nyo?
2: Subaybayan ang AHA Balitang Bata dito sa TCRJ 810 AM, Radyo Bandido TV. Huwag kalimutan,
1: tayo ang pagbabagong ating hinihintay.
2: Kita-kits mga ka-AHA!
3: Watch and listen to AHA Balitang Bata every Saturday from 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Magandang araw mga ka-AHA. Welcome sa isa na namang makabuluhan, masaya at punong-puno ng bagong kaalaman na episode ng Balitang Bata. Ako po si Teacher Judy, isang program officer dito sa Better World Smoky Mountain at ako na naman ulit ang inyong makakasama ngayong araw na ito. And today, we're exploring a topic that every student can relate to, learning anytime, anywhere. Minsan siguro naiisip natin na para lang sa classroom, tahimik na kwarto, o perfect study space ang pag-aaral. Pero, ang totoo, learning can happen anywhere. Kahit busy ka sa bahay, tumutulong sa chores, o nag-aalaga ng kapatid, nagko-commute, o nakatira sa maskit na lugar, pwede ka pa rin matuto. At ngayong araw, titingnan natin kung paano nagiging posible yan at paano ka rin pwede maging everyday learner. Isang batang handang matuto saan man, kailan. Okay! So handa na po ba kayo sa ating unang parte ng ating programa? Ito ay pinamagatang Learning in Everyday Life. Handa na ba kayo mga ka-AHA? Okay, so una, tandaan natin na hindi kailangan ng perfect setup para mag-aral. Maraming estudyante ang walang sariling mesa, tahimik na kwarto, or study schedule, and that's okay. Ang importante ay paano mo ginagamit ang oras at paligid mo. Learning can happen even in small pockets of time. Halimbawa, habang nag-release ka, pwede kang mag-review mentally ng vocabulary words. Habang nag-aalaga ng kapatid, pwede kang magbasa ng konti kapag natutulog mo sila. O habang nagko-commute, pwede kang makinig sa audio lessons or podcast. O kahit habang nag-aayos ng gamit, pwede mong ulitan ang natutunan mo ngayong araw. Ang tawag dito ay micro-learning. Short, simple, mabilis na learning moments na kapag binasama-sama, nagiging malaking tulong para hindi ka maiwan sa lessons. At syempre, pangalawa, pwede rin natin gawing learning opportunity ang araw-araw ng gawain. Nakikipag-usap sa mga magulang, or listening and communication skills yan. Nagbibilang ng sukli, sa tindahan, real-life math yan. At nag-aalaga ng bata, patience, empathy, responsibility yan. And that is life skill. Hindi lang academics ang natutunan natin. Minsan, mas malalim pa. Values, habits, at discipline. At pangatlo, mahalaga rin mag-develop ng study habits na bagay sa lifestyle mo. Hindi kailangan pareho sa iba. Ang importante ay kaya mong gawin consistently. Ilan sa mga habit na pwede nating subukan ay 10-minute reading time per day. homework right after merienda. No phone for 15 minutes pagdating sa bahay. And quick review habang nag-aayos bago matulog. Diba sabi nga nila? Small habits build big results. Kaya mga ka-aha, syempre meron tayo magiging activity ngayon. Wow. Ngayon, susubukan natin ng isang activity. Sabihin nyo sa sarili, sa loob ng isang minuto, sa anong simpleng gawain ko pwede akong matuto ngayon? Halimbawa, habang nag-uhugas ng pinggan, mag-i-review ng English word, habang nag-aalaga ng kapatid, uulitin ng math formula. Okay? Sige, bibigyan ko kayo ng ilang minuto para mag-isip sa tanong na sa anong simpleng gawain ko pwede akong matuto. At syempre, kung meron kayong naisip, pwede nyo yung i-message sa aming page ng AHA Learning Center or iwan sa ating comment section. Okay? So go ahead and try it ngayon. Okay. So sa atin naman pong next segment, ito ay pinamagatang Anytime Anywhere Study Hack. At syempre, di ba, hindi naman kompleto yung ating episode kung walang study tips galing kay teacher. Ito yung parte ng show kung saan bibigyan namin kayo ng super simple, super doable, at super helpful study hacks na pwede nyong gamitin kahit saan, kahit kailan. Okay, ready na po ba kayo? So tara, let's go! Tip number 1, pocket learning or bulsa notes trick. So alam nyo ba mga aha, sapat na ang limang salita para gumaling ka sa isang subject, try nyo itong pocket learning. So, dito, magdala ka ng maliit na papel o index card sa bulsa na may 5 key terms o 5 vocabulary words. Kapag may free time ka or even 10 seconds or 1 minute, 2 minutes, kuhanin mo lang siya, tingin sandali, tapos balik ulit sa gawaing bahay. Yan, little moments, big learning. So, pwede nyo yan gawin. Magagawa lang kayo ng little notes or flashcards. Tapos, kapag may ginagawa ka, lalo na kapag mag-memorize ka, di ba? Habang or nag-worries ka. Pwede mo yung kunin. Subject, tingnan ng index card. Tapos, syempre, i-memorize mo na yan. So, makaka-memorize ka habang may ginagawa. Diba? Sobrang helpful. Okay, number 2. Tip number 2. Pairing chores plus learning. Study habang naglilinis. Yan. Naginagawa niyo na ba yan? Naglilinis habang nag-i-study habang naglilinis. So, pero sino ba rito muna yung tumutulong sa bahay? Ayan. Perfect yan for pairing chores plus learning. Pwede mong gawing review time ang simpleng gawain bahay. Halimbawa, kapag ikaw ay naglalaba or yung na-separate ng puti sa mga colorful clothes. So, mass problems habang nagbibilang na piraso or nagwawalis. Pag-usapan ng gravity at motion habang gumagalaw ang malis. Yan, ako. Science yan. O, nabubugas ang pinggan. Review ng 3 facts about your lesson for today. Diba? Study while being helpful, panalo. Diba mga ka-aha? Okay, tip number 3. Audio learning. Pakinggan mo ako technique. So dito, tumahimik kang makinig sa music o podcast, try mo rin ng audio learning. I-record mo yung sarili mong voice na binabasa ng iyong note. Or, pwede ka rin maghanap ng kid-friendly learning audios. Tapos, pwede kang makinig habang naglilinis, nag-aayos, o nasa biyahe. Okay? So, make your ears do the studying for you. Okay? Ngayon, tip number 4. Waiting time, learning time. So, ito yung sekreto ng maraming magagaling na estudyante. Lahat ng oras na naghihintay ay pagkakataon para matuto. Naghihintay sa jeep, pila sa tindahan, inaantok pa ang kapatid mo sa umaga. Pwede kang mag-review ng one flashcard. Pwede kang mag-scan ng notes sa notebook. Minsan, ang 1 minute per waiting time ay nagiging 15 minutes of study time per day. At tips number 5, mini habits or small steps, big play. Ito ang pinaka-favorito ko, mga ka-aha, mini habits. Hindi kailangan ng isang oras or mas mahabang oras para maging magaling sa pag-aaral. Minsan, 2 minutes every day is enough or 5 minutes every day is enough para makabuo ng momentum. Bawa, 2 minutes reading, 2 minutes of math drill, 2 minutes of vocabulary, 2 minutes journaling. What matters is consistency and not perfection. And syempre, bonus tip, the study spot shuffle. Kumain sa bahay, okay lang yan. Gumawa ng 3 mini study spots. Isang mga sulok, isang spot sa labas, at isang quick review corner. Kung hindi available ng isa, lipat ka lang sa iba. And don't wait for the perfect pace. Create your own small pace. Okay? Ayan mga ka-aha. Yung mga plus bonus na study hacks na pwedeng-pwede niyong gawin kahit saan, kahit anong oras, o kahit gaano pa kainay ang paligid mo. Hindi kailangan maghintay ng perfect time para matuto. Kaya kayo mismo ay kaya gumawa ng paraan, little by little, day by day. Okay? Hindi kailangan ng bonggang effort. Basta, consistent effort. Kaya naman, ngayong araw na to, para sa ating batang bayan, makakasama natin ang ating mga future doctors mula sa ASMPHC. Yan. Yan yung mga doctor natin soon na matatapos sila sa kanilang med school. So sila ang magbabahagi ng kanilang toong karanasan kung paano nila napagsasabay-sabay ang pag-aaral sa dami ng kanilang ginagawa mula sa clinical duties, preparation para sa exams, hanggang sa pangangasiwa ng personal life. So, makikita natin kung paano nila ginagamit ang bawat maliit na oras, paano nila ginagawang learning opportunity ang kahit simpleng gawain, at paano nila pinapangalagaan ang kanilang motivation at focus kahit stressful ang araw. Kaya kung kaya ng ating ASMPH, batang bayan, kaya nyo rin yan. Basta, alam nyo ang tamang strategy. Kahit busy at maingay ang pagigit, matututo kayo anytime, anywhere. So, pahinga na natin, interview natin sa ating mga future doctors mula sa ASMP. Okay.
5: Balitang Bata!
1: Yan, hello po mga kabalitang bata. So ngayong araw, syempre makakasama natin ang mga masigasig na med students from ASMPH. So bago tayo mag-start, atin munang kikilalanin kung ano yung mga pangalan nila at ano yung ginagawa nila sa kanilang buhay. Okay, teachers or doctors, future doctors of the Philippines, pwede nyo po bang ipakilala ang inyong sarili at i-share na rin sa ating mga kabalitang bata kung ano yung ginagawa niya sa inyong buhay.
6: Ayan, so magandang umaga. Ako pala si Teach Jez o si Jezreel Bugtas. Isa akong fourth year medical student from Ateneo.
7: Magandang araw. Ako po si Renz Tagulog. Isa rin pong fourth year medical student from Ateneo.
1: Ayan, so sila yung mga future doctors natin. So soon, ayan, magiging doctor na rin natin sila and makikita sa mga hospital. Pero sana wag naman na kami yun. Okay, sige. Mag-start na tayo. Ready na kayong dalawa?
6: Yes.
1: Okay, so when I say ready na, answer nyo ay aha-aha. Okay? Ready na?
8: Aha-aha.
1: Okay, sige. Question number 1. Ano yung biggest challenge mo sa pag-aaral habang may responsibilities ka at paano mo yun nalampasan?
6: Siguro ako na lang muna sasagot. So, yung feeling ko yung biggest challenge talaga, lalo na fourth year medical student kasi nag-rotate na kami sa mga hospital,
1: yes.
6: May mga duty na, is yung pagod talaga, yung antok. So yung isa sa mga pinakamalaking balakid talaga na mahirap i-overcome. Pero paano ba na-overcome yun? kailangan lang i-schedule mo lang yung tulog mo. Kailangan kasi matulog ka talaga pag inaantok ka. Kasi hindi rin magiging productive kapag nilabanan mo yung antok.
7: Na at least dire-diretso. So, ayun, hindi ko siya pinipilit kasi kapag inaantok ako. So, siguro ang advice ko lang, kung may bed naman, kaya na mag-aral sa bed. Siguro ginagawa ko, nagdadala lang ako ng table na maliit. Tapos doon ko lang pinabatong yung laptop. Pero, ayun, doon lang ako nag-aaral. Tapos mag-headphones na lang ako para wala akong marinig. So, ayun, pwede siyang hack.
5: Okay. Yun yung pinaka-powerful for you.
7: Yes, yun yung ginamit ko buong pandemic.
5: Sa kama.
6: Feeling ko ako din, more of if meron namang budget pang headphones, earphones, ganun. Kasi nakakatulong talaga yung pag... Kasi pag maingay, wala ka talagang choice. Hindi mo pwedeng patahimik yung ibang tao, di ba? Same, di ba? So, feeling ko headphones, earphones. Pero feeling ko mas applicable lang din siya sa... Siguro mas sa older na kids. Kasi pag bata kasi medyo mahirap pag-focus. Nag-learn pa sila kung paano mag-focus, di ba? Pero dun sa mga teenage siguro, feeling ko it's more of sanayan lang kasi talaga. Kasi kailangan mo lang expose yung sarili mo dun sa environment na yun. Like, mag-aaral ka na mag-aaral. Eventually, parang ma-tune out mo na rin yung noises. Parang hindi mo na rin siya mapapansin.
5: So, ayan. Sige. Ngayon naman, meron ba kayong mini study session? Like, kunyari, plan. Kunyari, for today, ito yung pag-aaralan ko. Like, study session. Meron kayong ganyan? Or kung ano lang yung nasa reviewer nyo, yun na yun.
7: Siguro, kung ano kasi, sa med school kasi, meron mga specific na modules, like for 2 weeks or like for a month. Ito lang, puro ganito lang. So, isang topic lang siya every set period of time. Pero siguro kung nagsaset ng study time, at least per day or like every week, siguro kaya naman give ng at least 2 hours or 1 hour a day para lang mag-aral or gumawa ng mga requirements. So, ayun.
6: Yeah. Parang ganun nga.
5: Okay, so kanina nabanggit nyo, and alam din naman talaga namin na yung

0: med students talaga, busy na talaga yan. Di pa sila doctor, pero sobrang busy na. So, paano nyo binabalanse ang rest, mental health, at pag-aaral? Ano yung boundary sa sinet mo para sa sarili mo?
1: Ako, meron lang talaga akong set na oras para mag-aral. Tapos, pag beyond dun, kahit di ko pa siya tapos, babay na. Parang gano'n. For example, set ako ng 12 a.m. Pag ng 12 a.m. na, kung ano natapos ko, papahinga ako. Kasi, yun nga, parang yung first answer ko rin, yung pahinga ka, matulog ka pag kailangan. Kasi, mahirap kasi kapag hindi ka nag-set ng pahinga na oras, parang totoo yung katawan mo yung magsasabi sa'yo, kailangan magpahinga. Parang mas mahirap yun. So, dapat ikaw na yung mag-set na magpahinga ka talaga. Kasi, importante na nakapahinga ka, yung utak mo, yung katawan mo, kailangan pahinga siya bago ka makapag-receive ng bago information. So, kailangan may time. Pwede namang i-balance eh, pero mag-boundary ka na. Oras or kuwari number of pages, mga ganun. Kailangan mag-set ka ng goal before studying.
2: Yes. Siguro sa akin naman din, same sa rest, tapos ang ginagawa ko din, at least every day, may time ako para mag-video game or manood ng movie or series, ganon. So, dapat, lagi ako may ganon kasi feeling ko mababaliw ako kapag wala akong ibang ginagawa na puro school or like puro duty na lang. Tapos, ayun, mag-off ng phone para hindi na makontakt sa bahay, ganon, off yung mga notifs. So, ayun lang, focus lang kung ano yung nasa harap. Tapos kapag pagod, matulog na.
0: Ganun ba ka-busy yung pagiging med student?
1: Kuwari, hindi ka pa nag-duty. Kuwari, classroom years ka pa lang. Ang typical day kasi namin, for example, 7 a.m. to 5 p.m. Lahat yun puro lecture. Nagle-lecture lang sunod-sunod. Tapos, afternoon, maghahanda ka pa for activities the next day, small group discussions, may exams ka pang aralin. So, parang kakainin talaga niya. Kung mag-aaral ka lang din na mag-aaral, kasi kakainin niya talaga yung buong oras mo. So, ayun, punong-puno talaga siya ng pag-aaral. So, kailangan mo talagang mag-set na, wait lang, kahit di ko siya matapos, kailangan makapagpahinga ako.
0: Yes. Okay, so yung topic kasi natin is learning anytime, anywhere. So, kahit saan, pwede ka naman mag-aaral or kahit maingay, pwede ka pa rin mag-aaral. Basta, alam mo lang or kung paano mo siya i-handle din. So, sa tingin mo, paano matutulungan ng kids ang sarili nila na mag-aral kahit saan sa paraang swak sa buhay nila ngayon? Parang motivational advice for them.
2: Siguro una sa lahat, alamin mo kung ano yung mga dapat mong aralin. Siguro kailangan mo muna mag-set ng priorities. Like mag-list down, tapos i-prioritize kung ano yung mga need mo talaga aralin. Kasi may time talaga na yung mga dapat mong aralin, kailangan mo talaga mag-sit down and mag-focus. Pero may mga time na wala ka na talaga, gahol ka na sa oras at kailangan mo na talaga siyang aralin at ma-force ka na gawin siya in places na hindi ka comfortable na mag-aral. So, siguro time management para malimit yung ganong situation kasi hindi siya talaga optimal na mag-aral kahit saan. Pero kung wala na talagang choice, siguro make sure na need talaga siyang aralin and hindi ka nag-waste ng time and effort para lang sa requirements na or mga lectures na kaya naman talaga sa bahay.
1: So, yun. Parang similar din dun sa sinabi ni Rince. Parang kailangan mo i-maximize yung mga opportunities na makakapag-aral ka. So, for example, like me, mas gusto ko kasi nagre-lecture eh. Tapos pag umupo ako sa lecture, kailangan, ang sinasabi ko sa sarili ko, kailangan may matutunan ako dito sa lecture na to. Hindi ko kailangan matutunan lahat, pero kailangan may matutunan ako. Yes. Like, 50%, 30%, or kahit 10% lang. Kasi kailangan may maximize mo yun. Tapos yun, sinabi nga ni Rince, kailangan i-list down mo yung priorities mo. Kailangan bago ka mag, before your day, may goals ka na parang, kailangan malaman ko yung ganito mga bagay-bagay. Tapos pag di ko na nag-gets, doon ka na magsaset ng, kailangan 10 minutes mag-aaral ako kasi hindi ko siya nag-gets kanina, yung mga ganun. So, maximize yung mga learning opportunities na meron. Sa pagkailangan, edi hanap ka ng paraan kung paano mag-aaral. Kahit nandiyan ka lang sa hallway, ganun, nasa bahay ka, on the go, nasa commute, ganun.
0: Yan. So, thank you sa lahat ng mga naging answer nyo. And for sure, may mga nakuha dyan yung mga kids natin, yung mga kabalitang bata natin.
1: Sana.
0: Sana, that's for sure. That's for sure. Okay, sige. Dako naman tayo sa isang fast talk. Okay? Sa fast talk na to, kailangan mo lang sumagot ng mabilis at walang explanation. Sagot agad. Okay? Madali lang naman. Okay, ready na?
2: Ready? Aha!
0: Okay, sige. Books or tablets? Or like iPad?
2: Books.
0: Okay. Best alternative study spot outside school?
1: Coffee shop.
2: Bahay.
0: Tipid pa, no? Okay. Early morning review or late night focus time?
1: Late night early focus morning. Time.
0: Okay.
1: Magkaiba talaga kami.
0: Magkaiba nga talaga. Okay. Coffee, tea, or just water during long study hours?
2: Tea.
0: Wow, oh. Tea. Solo study session or group review?
2: Solo.
0: Printed notes or digital flashcards? Or digital copies ng notes?
1: Printed.
2: Digital.
0: Short strategic breaks or one solid study block?
2: Short breaks.
0: Quiet cafe or hospital hallway during free time?
2: Hallway na.
1: Hallway.
0: Bakit? Wala pa lang explanation. Okay. Audio lectures while commuting or video lectures at home?
1: Video lectures at home.
0: Oh. Quick tip for learning anywhere, anytime. What's your secret?
2: Laging may battery.
0: Okay.
1: AI.
0: Fastest way you review, highlighting or summarizing?
1: Summarizing.
2: Highlighting.
0: Study bag essential you can't live without. You can't live home without.
1: Cell phone.
0: Best unexpected place you ended up studying in?
1: Hospital hallway.
2: yun, hospital.
0: Talaga? Nakapag-study talaga kayo sa hospital?
1: Kasi minsan kailangan din talaga para.
0: Okay. Reading to relax or resting completely?
1: Resting completely.
0: Review playlist, classical, lo-fi, or silence?
1: Silence.
2: Wala sa choices yung akin.
0: Ano?
2: Pop songs.
0: Okay. Visual learner or auditory learner?
2: Visual.
0: Do you learn better sitting down or walking around?
2: Sitting down.
0: Most effective memorization tool, mnemonics or repetition?
2: Repetition.
0: Study first or eat first?
1: Eat first.
2: Study first.
0: Wow. Okay, next. When reviewing outside, do you prefer natural light or indoor lighting?
2: Natural light.
0: Quick refresh, stretching or stepping outside for air?
2: Stretching.
0: Most productive time of the day for you?
1: Nighttime.
2: Morning.
0: Where do ideas come faster? In transit or at your desk?
1: In transit.
0: Same. One thing that always motivates you to keep learning?
1: Mga pasyente.
2: Yes. Future patients.
0: Yes. Kasi mga future doctors sila. Okay. So, dyan na po nagtatapos yung ating napakasayang episode with our future daughters. Future doctors from ASMPH. So, meron ba kayo, dito sa AHA, meron tayong pabaon or short message for our viewers. Kung meron, ano yun?
1: Siguro ako, mag-aral, like, maximize yung nga yung mga learning opportunities sa school, sa AHA dito. Pero magpahinga pa rin kasi importante pa rin. Kasi mahaba pa yung tatahakin nyo. Pero yun, importante magpahinga kayo ngayon. At mag-aral din kapag kailangan.
2: Siguro, mag-aral mabuti, pero huwag kakalimutan na bata ka pa. Ayun.
0: Ayan. So, pwede ba tayong mag-goodbye sa ating mga listeners and viewers? Paalam!
2: Paalam!
1: Thank you!
2: Thank you so much.

pag nagbabasa. Sinubukan ko at totoo nga, hindi na gumagalaw ang mga titik kapag tinuturo ko sila habang nagbabasa. Mas mabigat siguro ang daliri ko kaysa sa kanila. Isang hapon, dinatnan ako ni Miss Maya na nakasuot ng maskara. Ewan kung bakit hindi siya nagtaka. Inilapag lang niya ang mga libro at tumabi sa akin. Power Ranger, may problema ba? Ikinuwento ko sa kanya ang nangyari sa loob ng school. Naglaro kami ng missing word. Paboritong laro yon ng mga hatid sundo ng school bus. Kunwari, nawawala ang salitang stop. Mag-uunahan kaming magturo ng stop sa mga poster, billboard, at karatula na madaraanan namin. At paramihan kami ng mahanap na stop. Siyempre, dahil nahihirapan nga akong magbasa, kulelat ako. Bobo ka kasi eh, sigaw ni Dexter. Tanga, dagdag pa ni Max. Taga-ibang-planeta. Tuya ni Tangke. Hindi ko napigilan ang mga ang sumunod na nangyari. Biglang ang kamay ko'y lumipad sa mga nguso ng tatlong hambog. Buti nga sa kanila, nakakita siguro sila ng mga bituin. Tinanggal ni Miss Maya ang aking maskara. Nabukotuloy niya ang itinatago ko, ang kaliwa kong mata na nangingitim na. Power Ranger ka ba o pirata? Tinanong niya sabay akbay niya sa akin. At pareho kaming natawa. Hindi raw ako bobo, sabi ni Miss Maya. Hindi rin ako tanga. At lalong hindi taga-ibang planeta. Na may kakaiba ring paraan kung paano natututo ng iba't ibang bagay tulad ng pagbabasa. Kailangan ko lang daw tuklasin ang pinakaangkop na paraan para sa akin para matuto akong magbasa. Ibig sabihin, si Miss Maya kakaiba rin si Dexter dahil hindi siya marunong magbisikleta o si Max na laging talunan sa computer games. Eh si Tangke na hindi pa rin marunong sumipol. Gabi-gabi, binabasahan ako ni Mama ng isang libro bago matulog. Kaya nagulat siya nang sabihin kong, Ma, maghati naman tayo sa pagbasa ng libro. Isang pahina sa akin, isang pahina sa iyo. Maingat kong binasa ang bawat salita sa bawat pahina sa tulong ng aking hintuturo. Ganon din si Mama. Sinusundan ko ang hintuturo niya pag siya naman ang nagbabasa. Tuwang-tuwa kami ni Mama nang matapos naming basahin ang libro. Nang patayin ni Mama ang ilaw sa kwarto, nagulat ako ng isang kumpol ng bituin ang nagniningning sa kisame. Natanggal ang bubong ng kwarto ko. Ay, mga plastic na mga bituin pala. Glow in the dark. Idinikit sigurado ni Papa. Sa wakas, may sarili na ako, galaxy. Pinagmasdan kong mabuti ang mga bituin. May malaki, may maliit, may payat, may mataba, may parang may binubuo silang mga titik. Aba, may nababasa pa akong salita. Ang pangalan ko. At ang pangalan niya ay F-E-L-I-X-O Felix. At doon nagtatapos ang kwento ni Silef. Sana inyong nagustuhan ang kanyang naging paglalakbay sa iba't ibang planeta, ang kanyang pagkatuto kung paano magbasa, at ang iba't ibang paraan kung paano siya natulungan ng kanyang guro, ng kanyang tutor, at ng kanyang mga magulang. At siya mismo, paano

0: RJ Patro.
1: Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Atat-atat na talaga kaagad bumati. Ano po, oh. Usa kayo mga ka-RJ Patrol, Luzon, Visayas, Mindanao, Philippines and the world. Andito na po ang RJ Patrol. Dito tayo sa DCRJ, 810 kHz on AM, Radio Bandido TV. It's a Wednesday, ladies and gentlemen. It's May 20, 2026. Kawai-kawai. Kawai-kawai, mga ka-RJ Patrol. Dito na po tayo sa ating time slot, 10 a.m. to 12 noon. Make it a habit, opo. Tune in to DCRJ, Radio Bandido TV. Then we have our meeting. Kita-kits tayo dito sa ating RJ Patrol. Keep strong. Yan palaging bati natin at saka, ano ba, lahat ng nadatanan ko sinasabi, be strong. Keep up the good work. Be positive. Be good to everybody, okay? Stay strong. Sino bang pinapatungkulan pag sinabing stay strong? Ay, siyempre, yung tinutunghaya natin araw-araw simula nung Wednesday last week. Oo, nagkaroon ng change of leadership dyan sa Senado. So, nagkaroon ng bagong majority block. Yan po ang pinatutungkulan natin pag sinabi nating stay strong. Mahirap na. At kung nagpupumilit talagang maging malakas, nagpupumilit pa rin, nagpipumiglas at nagsusumikap yung mga kalaban na basagin yung majority block, pahinain yung majority block, palitan yung majority block. Palagay ko, may mga lumuluhod dyan ngayon. Simbang Baklaran, sabi ni Angelo Ridaha kahapon. Simbang Baklaran ngayon. Sino nga ba yung very popular personality na kapag magsimba dyan sa Redemptorist Baklaran Church ay naglalakad ng paluhod? Matindi, ano? Napauso po yan dyan sa Baklaran. Unang-unang sinasabing naglalakad paluhod dyan papuntang altar ay si dating First Lady Imelda Marcos. Yung iba naman, yung mga mayayaman naman, asawa ng mga politiko noon, pumupunta pa ng Jerusalem. Pumupunta ng Jerusalem. Holy Land. Oh. Para makatanggap ng blessings mula kay Lord. Yun naman ay ano, hindi natin maitatanggi. Sunod-sunod na yung mga napapabalitang naglalakad ng paluhod dyan sa Redemptorist Church. Sinusinugulo at nagkaroon ng pagpapalit ng liderato ng Senado noong May 13. Yung sinasabi ni Jojo, kinagabihan nagkaroon ng putukan, ano? Pagpapalit ng liderato ng Senado. Dapat matibay pa rin yung mga ano, matibay pa rin yung mga kalooban. Maging matibay itong bagong majority ng Senado. So lahat yung mga paghuhula ng mga bitter kung bakit napalitan sila dyan sa Senado ay napatunayan na talagang para din sa bayan talaga ang...
2: Yun po ang... Kinausap ko nung una, ayaw pa rin niya. Medyo yung pagkakahawak niya yung sa kutsilyo ay madiin po talaga. Parang mahirap tanggalin at nandun talaga sa liig niya. Liig ng babae. And ang ginawa ko po ay inarang ko po yung kamay ko doon sa mismong tusok ng gunting.
1: Kutsilyo, gunting.
2: At least kasi kung kamay ko lang yung masugatan, okay lang yun. Kaysa naman din sa liig niya, kung matamaan po yung tinatawag ng pinakamalaking ugat doon sa liig niya, ay po pwede pong ikamatay ng biktima kung mangyari na po yun. Eventually, nung napakiusapan ko naman at pinaliwanagan ko, kinausap ko ng maayos, nagano naman sa akin, nakinig naman po siya sa akin. At pinalis ko naman po lahat dahil unang-una ayaw niya talagang tigilan hanggat may mga pulis pa na malapit. Pinalis ko po lahat. Wala pong naiwan, kundi ako lang po ang naiwan din sa loob. Sila po, kasama ko po sila.
1: Oo po. May mga anak po ba itong mag-asawa, Colonel?
2: Ano po, sir?
1: May mga anak po ba sila?
2: Opo, may anak po silang dalawa. May dalawa po silang minor de edad na anak.
1: So
2: 9-year-old tsaka isang 3-year-old. Opo.
1: Uy, maliliit pa lang pala. So
2: maliliit pa po.
1: Opo. So sa tingin po ba ninyo wala nang reconciliation, walang way?
2: Kinausap ko sila, sabi ko na po pwede pa namang pag-usapan 'yan at sabi ko naman sa kanila ay lahat naman ng bagay na napag-uusapan, sabi ko. And sabi ko, isipin na lang sana nila yung magiging buhay ng anak nila pag gano'n na ang mangyayari sa kanila. And sabi ko naman, kung may nakaraan ng bawat isa sa kanila, dapat mag-ano na lang sana sila.
1: Panibagong
2: buhay, limutin na dapat lahat nila yung mga masasaklat na nangyari sa buhay nila. At dapat mag-start sila ng panibago. Yun po yung pinakiusap ko sa kanila na kumbaga mag-back to zero na lang sila. Iwasan na yung sumbatan, and huwag na po sana magsakitan, walang sumbatan, at wala na pong yung kakalkalin pa yung mga nakaraan ng bawat isa. However po, hindi ko po talaga, wala na po talaga ako magawa, kasi yung po yung babae po, decidido na po talaga siya na ayaw na po talaga niya sa asawa niya, at talagang gusto na rin po niya talagang hiwala yan.
1: Opo. Sa aspetong legal po, Colonel Salvador, paano po yung pag-resolve sa isyung ito? May kaso yung suspect, pero yung babae ay nagdidemanda po ba sa suspect?
2: Opo. Although kinausap natin, siyempre karapatan din naman ng babae po na magdemanda ka dahil nasaktan siya at magdedemanda po siya. Actually po, baka ngayong araw po ipa-file yung case sa prosecutor. Dadalhin yun sa prosecutor yung mga documents. And then, siya na po yung nag-decide mismo, yung babae po.
1: Mm-hmm.
2: Siya nag-decide na pa-filean yung asawa po niya.
1: Mm-hmm.

0: Attempted or frustrated homicide or murder?
1: Hindi po. Violation of RA 962, anti-bawsino po.
0: Uy, ganun lang po ba yun? Violence against women?
1: Po, opo, kasama po siyempre yung hindi rin po mawawala yung kaso niya na hostage taking under Article 267 of the Revised Penal Code po.
0: Opo.
1: Automatic na rin po yung kasama na rin po. Yan,
0: opo, yung suspect nag-violate sa anti-hostage taking, makukulong po, mga ilang buwan po or taon yung parusa?
1: Makukulong po siya hanggat hindi po nagbababa irasa. A court na po magdedetermine nun kung may re-release siya or kung magbibigyan siya. Mayroon naman siyang karapatan po na magpiyansa. Bali ang magdedetermine po nun isa court na po, hindi na po yung kapulisan. Opo, opo.
0: Available naman pala yung hostage taking. Oo. So, ganun po. So, maraming salamat po sa inyong impormasyon na ibinigay, Colonel Salvador.
1: Opo, sir. Opo, sir.
0: Maraming salamat. Maraming salamat. Si Police Colonel Marites Salvador, Provincial Director, PNP Bataan. Nakakagulat yung in-entertain natin ito sa RJ Patrol, mga ka-RJ, dahil kuminsan, kailangan din po nating mag-aral. yung mga ganong sitwasyon, medyo grave yun, yung halos patayin mo yung asawa mo sa harap ng taong bayan, hostage taking. Available naman pala. Buti na lang wala doon si SPO4 o naging kapitan at naging judge at naging NBI director Jimmy Santiago. So yung wife na desidong ayaw na makipagbalikan, mahirap kasi yung alam po ninyo, sa akin lang sa aking karanasan, mahirap po yung napakasiloso or silosa yung kapartner mo sa buhay. Napakahirap po yan. To the point na parang may saltik na. Ganun nga po, may saltik na yung siloso or silosa. Mahirap yan kasi yan, yung may mga insidente tayong mga naririnig na yung mga siloso or silosa nag-i-imagine ng mga bagay na hindi naman totoo, pero sa kanila, feeling nila totoo. Kaya yung pagselos nila, sobra. Pag sobra ang pagseselos, hahantong yan sa violence, pagiging violente. Nakakatakot po yung sobrang seloso. Opo, meron akong kaso, ayoko na lang banggitin yung mga pangalan na pinayuhan ko yung babae na kasi nung magsumbong, halimbawa ganito, nagsumbong yung isang kamag-anak, ano po ba gagawin ko dito sa boyfriend ko? Sa umpisa, napakabait, hindi naman mahirap yung pamilya, maganda yung pamilya. Pero lately, sabi nung babae, mukhang sinasaklawan na niya lahat yung activity ng babae. Yung pagkilos, yung pananamit, binibilhan pa siya ng damit dahil medyo maalwa naman yung pamilya ng lalaki. Binibilhan siya ng damit. Pero yung damit na yung talagang pangmanang, kasi gusto niya, hindi nakikita yung legs or hindi nagpapakita ng daring yung nakakatukso. In short, nire-restrict na niya pati yung decision making ng girlfriend niya. Mahirap yun. Hindi naman sa kinundem ko yung lalaki, sinabi ko mahirap po yan kasi baka humandong sa puntong parang ikukulong ka na babakuran ka, ikukulong ka na nung siloso na asawa. At hahantong yan sa kung hindi ka ano, may ano eh, pagpuno ng salop, syempre pag hindi rin nakatiis yung babae, baka sumagot-sagot na rin pagdating ng araw doon sa lalaki sa sobrang pagseselos. Eh di magkakaaway niyan, magkakapisikalan yan. May yun nga sabi ni Colonel Marites Salvadora, eh pinipisikal na daw, binubugbog na nung lalaki yung babae. Siguro kung lalawakan natin yung pag-unawa, malamang yun nga po, nag-i-imagine itong lalaki ng andyan pa yung nakaraan ng babae or vice versa, yung babae naman eh nagsasabi din na may nakaraan din yung lalaki. Sabi ni Colonel Salvadora, ganun eh. Kung sa mga nakaraang buhay ninyo ay may mga dati kayong mga relasyon sa iba at feeling nung isa ay andyan pa. Existing pa yung relasyon ng babae halimbawa sa kanyang ex-boyfriend. Matinding pagseselos yung mangyayari dyan. May kung sakaling out of coincidence nakasabay sa jeep o pagkukommute o kaya pamamalengke or pagpunta sa isang lugar yung mag-ex, yung asawa at yung ex niya, edi siyempre uusok yung bumbu na nitong lalaki halimbawa, kaya sumusobra na yung pananakit niya sa kanyang asawa. Itong asawa siguro nawala na yung pagmamahal niya sa asawa dahil nga nabubugbog siya. Sino nga ba naman ang may gusto na binubugbog ka, di mo ba? Hindi po ba sabi nga ng mga aral natin sa ano tawag dyan, yung counseling, marriage counseling, mga ganun, na dapat the wife should submit to the husband. Ibig sabihin, sumunod sa husband. Pero, ang obligasyon ng lalaki ay mahalin yung wife. Para lalong mag-submit sa kanya yung wife. Hindi yung lalaki para kang tuod, gusto mo mag-submit yung babae, wala ka namang ginagawa. Mahalin mo rin yung babae, yung asawa mo, pati yung pamilya ninyo. Pakita mo na magandang ehemplo ka bilang padre de familia. Ba, napunta tayo dyan sa counseling, ha? Kasi po nakakatakot po yung nangyaring hostage taking. Kung andun si Judge Jaime Santiago, baka may ano, may naitumba. Although, yun naman, in fairness sa mga nasa SWAT, yung, di po ba, ang record ni SPO4, naging kapitan, Happiness Special Weapons and Tactics SWAT, si Jimmy Santiago, mayroon pong crisis committee. In fairness, baka sa isip ng iba, daladala niya yung pagkakakilala ng tao, personalidad, na killer siya ng mga hostage taker. Apat po napatay niya sa Maynila. Yung nang-hostage, apat na hostage taker ang napatay niya. Sa ulo lahat ang tama ng bala. Hindi po yun solely or sinusolo niya yung desisyon para tapusin yung negosasyon sa hostage drama. Meron pong crisis committee sa likod niya, composed ng general, district director, at mga senior officers ng distrito ng pulisya. Kung nakarating na sa mga 3-4 na oras ang negosasyon at walang nangyayari, at may record ng paggamit ng bawal na gamot, yung bawal na droga yung hostage taker, na hindi mo na maintindihan yung mga sagot niya, darating sa puntong kapag yung

Papunta sa puso. Yung carotid to aorta, tawag yan. Papunta sa puso po yan. Kaya nakakatakot po yung masugatan kasi napakalakas. Isang litro o isang litro at kalahati, patay na yung tao. Pag tumagas dugo mo na halos 2 litro, ikamamatay na ng tao yan. Kita po ninyo sa mga reports sa war zone kung saan nandoon yung mga labanan ng inkwentro ng militar o kaya mga New People's Army o Abu Sayyaf. Sa hita lang po tinatamaan pero nandun yung artery na malaki. Pag hindi na airlift para maapula yung pagdudugo doon sa main artery na nasa hita. Hita lang eh. Sabi nga, bakit namatay yan? Eh, sa hita lang tinamaan. Hindi nila alam na sugatan ng malaki yung main artery doon sa hita. Pag umabot sa halos 2 litro yung tumagas na dugo galing sa katawan ng tao, dead na po siya. Kamamatay na po niya yun. Kaya po magandang take up natin. Maraming salamat sa nag-facilitate si Mon Lazaro para ma-interview natin si Police Colonel Marites Salvadora, Provincial Director ng Bataan, Police. Parang nanay yung boses ni Colonel Salvadora, di po ba? Police Colonel. So, yun, pinakita niya. Kaya siguro niya nakumbinsi na sumuko ng mapayapa yung suspect dahil pinigilan din niya yung kamay. Kuminsan may touch of mother touch. Kuminsan, na kukumbinsi yung isang medyo tuliro o nasa state of anger na tao. Minsan may touch ng nanay na napapakalma yung damdamin ng isang tao. Doon ang duda ko sa nangyari. Kasi dito sa incidenteng ito sa Orion, Orion Bataan, nagkaroon na ng initial negotiation at naiabot na niya yung kutsilyo ng suspect. Pero siguro may antagonistic question. Eh, nagpanting ulit yung tenga ng suspect. Kumuha pa ng gunting. So dumating yan si Colonel. Inabot ng panahon na makalipas yung ilang oras, dumating si Colonel. So ang ginawa niya para siguro may mga factor na maaring ma-antagonize yung suspect, yung lalong magwala, pinalabas niya lahat. Another break dito sa ating RJ Patrol on a Wednesday, oras in punto alas 11 ng tanghali.

0: Alas 11:06 na po ng tanghali dito sa ating RJ Patrol. Yun, may paglilinaw po mula dyan sa Bataan Provincial Police Office. Non-available po yung hostage taking. So, magdidepende sa judge kung magkakaroon ng leniency na payaga makapag-bail yung suspect. Opo. Uy! May mga supporter, Bataan PMFC DOS, watching from Bataan Provincial Police Office, 2nd PMFC, PM Mobile Force, Emily Minor, watching from PLSO, Bataan PPO. Thank you. Bongsu RJ, watching from 2nd PMFC, Bataan Police Provincial Office. Oy, Shirley Uyang, si Apuang daw. Apuang ba eh, magaling nag-resolve ng hostage taking? Siya ba yung isa sa mga shooter doon? Pero ang talagang pinakasikat yan, si Jimmy Santiago. Shirley Uyang, too much love will kill you, sabi sa kanta. Ha? Too much love will kill you. Minsan katayin mo yan, Shirley Uyang, ha? May report, 3 arestado sa buy bust operation, 1.3 million pesos na halaga ng pinagbabawal na droga na kumpiska sa Taguig. Report ng DCRJ reporter Jojo Sikat. Jo.
1: Hindi lamang pang-eskwela at pangkabuhayan ang hatid na special program for employment of students o SPES na sa mga kabataan, kundi maging tunay na serbisyo sa komunidad.
0: Teka, Jojo ba yun? Pagkatapos magyo, maha. Tapos mambon ulit. Mulan, bagyo, maha. Joke. Ito sabi ni Jaime Samoya Bernante, Sir Angelo, ang natitira sa pondo sa ating bansa is 19% na lang ang natira. Second quarters pa lang ng 2026. Senyales na namang uutang na naman ang Pilipinas. Bakit po kulang 19 trillions na ang utang ng Pinas? Yun lang. Tanong nyo yan kay President Bongbong Marcos. Di po ba may tuloy-tuloy na pending arguments dyan sa Supreme Court about unprogrammed funds? Natutunghayan nyo po ba yung oral arguments ng Supreme Court? At ako nga medyo na babahala dyan dahil ang isa sa mga tumutulig sa at tinitingnan na talagang may illegal na ginawa ang Malacanang doon sa unprogrammed funds ay si Senior Associate Justice Marvick Leonen. Pinapakita niya na glaring po na may paglabag yung administrasyon doon sa paggamit ng pera ng bayan sa unprogrammed funds. Eh pag ganun, yung kabako kay Justice Marvick Leonen ay mangyayari by November, pagbaba nung Chief Justice Hesmundo. Bababa siya, mandatory retirement from being Chief Justice of the Supreme Court. Kandidato po yan si Associate Senior Associate Justice Marvick Leonen. Pero dahil at the end of the day, ang presidente ang mag-a-appoint out of the short list na sasubmit ng Judicial and Bar Council. Yun ba yun? Yun ang pattern dyan. Kahit andun ka, kung hindi ka pet ng presidente or naging tinik ka sa lalamunan ng presidente, nakita mo naman, parang tulad na nangyari kay Chief Justice Corona. Chief Justice

sa Sereno, Maria Lourdes. Tinik din ang lalamunan ng nakaupong presidente, pinatalsik. Ito, kandidato ka pa lang maging Chief Justice ng Supreme Court. Tinik ka na ng lalamunan ng presidente. Ay, hindi mo makukuha yung posisyon ng Chief Justice. Oo. Sabi ni Shirley Uy, ang parang mamoy, milk, dami kong tawa. Opo. Oo, yung mamoy, maka. Nung araw, may mga biro-biroan sa mga teenagers pa tayo. Napakalumang joke na po yan na Shirley Uy ang ha. Yung sinasabing magbigay kayo ng pangalan ng hayop na nagsisimula sa letrang M. Siyempre, ano pang hayop ng may letrang M? Manok lang eh. Manok sa Tagalog. So dahil di naging joke na 'yung sagot. Gawin mamoy, maka, ganun. Mambing. Dahil wala naman talaga M lang 'yung letrang M sa hayop ay manok lang. Tulad ng joke sa Batangas, ano po? Medyo naglalighten tayo dahil kay Shirley Uy ang sa Batangas, ay tanong, magbigay ng lugar sa Batangas na nagsisimula sa letrang A. Siyempre, bilis mo, alitagtag. May alaminos ba? Ganun. Halimbawa, lima ang hinihingi sa'yo, dalawa pa lang na ibibigay mo. Eh wala na. Wala ka na mahanap na letrang A na nagsisimula sa letrang A na pangalan ng lugar sa Batangas. Eh, puro iba na yun. Consonant na, hindi na verb. Hindi na yung syllables. Ang pag-uumpisahan ng letrang A na lugar dyan sa Batangas. Kung wala ka na mahanap, gawin mo, joke na. Alay Lipa, Alay Cuenca, Alay Taal. Letrang A nga naman ang umpisa ng lugar dyan sa Batangas. Dapat tayong kabahan nga po dahil nga dun sa mga unprogram fans at sabi ni Jaime Samoya Bernante, trillions, 19 trillion pesos na ang utang ng Pilipinas. Paano na yan? Paano na lang yung susunod ng mga henerasyon, no? Pinagbubuntis pa lang, no? May utang na. Pag ganun, no? Ilan na ba tayo? 115, 120 million Filipinos. Yung ating population dito sa ating bansa. May utang na kaagad. Binubuntis pa lang. Siyempre, i-distribute yan fairly and proportionately para sa lahat ng tao dito, population dito sa bansa. Break tayo. Oras, impunto alas 11:30 ng tanghali.

0: This is G. Santos of Mystical Buffet, an interactive program. Join me and my co-anchor Marge as we learn together how to lead a mystical and magical life through alternative ways on DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Mystical Buffet, Saturdays, 6:30 p.m. to 7:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.
2: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon. Tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Johnny Gomez Live every Saturday from 2 p.m. to 4 p.m. airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.
3: Hi, I'm Sunny Ilustre and I'm inviting you to join Sally Masa that tackles anything of human interest on DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Sally Masa every Saturday from 4 p.m. to 5 p.m. airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.
4: RJ Patrol!
5: Alas 11:32 na po dito sa ating Wednesday episode ng RJ Patrol on a May 20, 2026. Uy, andyan si Jong Real Manlapas watching. Thank you for your support, Jong. Si Aldrich Wine, too much love, naging jealousy. Oh, si Aldrich Wine, Winnie. Sa English. Thank you for your support dito sa ating RJ Patrol. Mahirap yung too much love that can kill, too much jealousy. May report, Senator Win Gatsalian, kumpiyansa na magagampanan ni Senator Mark Villar ang Finance Committee. Report ng DZRJ reporter Jojo Sikat. Jo.
6: Kumpiyansa sa dating Finance Committee Chairman Senator Sherwin Gatsalian na magagampanan ng pumalit sa kanya na si Senator Mark Villar ang maging chairman ng Finance Committee sa Senado. Ayon kay Gatsalian, marami nang tinaanan na iba't ibang posisyon si Senator Mark Villar na mula sa family business hanggang sa maging kalim ng Department of Public Works and Highway na talagang maalam pagdating sa usapin sa pinansyal. Nakikitaan niya ng senador na magiging maayos ang takbo ng Finance Committee sa pamuno ni Gatsalian. Inamin ni Gatsalian na sa loob ng isang taon na paghawak sa Finance Committee, nakita niya ang kapangyarihan nito dahil sa hawak mo ang pera ng buong bansa. Aniya, konting dagdag at konting bawas sa pondo, iba na ang ibig sabihin nito.
7: Si Mark is a marami na rin siyang dinaanan ng mga iba't ibang posisyon. Galing siya sa isang business family, so naiintindihan niya finance. Mawak siya ng malaking departamento like DPWH, so naiintindihan niya yung takbo ng public finance. So ako naman nakikita ko na magiging maayos naman yung takbo ng finance. Ang Finance Committee kasi is a position of trust.
6: Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
5: Maraming salamat, Jojo Sikat. Isa pa report, Dermalog na nag-iimprenta ng driver's license ng mga Pilipino sa LTO, pinaiimbestigahan sa NBI dahil sa umunoy paglabag sa national security. Report ng DCRJ reporter Jong Manlapas. Jong.
4: Nagpasaklolo na sa National Bureau of Investigation o NBI ang civic organization na Flag Maharlika para paimbestigahan ang Dermalag, ang IT service provider ng Land Transportation Office na may hawak sa pag-iimprinta ng mga driver license ng mga Pilipino. Sa liham ng grupong Flag Maharlika kay NBI Director Attorney Melvin Matibag na may petsang May 19, 2026, hiniling nila na isalang sa investigasyon ng Dermalag dahil inilalantad umano nito sa ibang bansa ang mga mahalagang record ng mga Pilipinong kumukuha ng lisensya sa pagmamaneho. Pinagbatay ng grupong Flag Maharlika ang isang resolusyon sa Ombudsman na inilabas noong November 16, 2022 kung saan kinikilala ang ulat ng LTO Management Information Division na may petsang October 27, 2022. Sa ulat na ito, diretsang sinabi na ang Dermalag ay may access at control sa 5-year driver's license inventory and printing application modules ng LTO. Sa investigasyon noon ng Ombudsman, binalaan ang Dermalag service provider na nagdudulot ito ng national security threat dahil kaya nito mag-imprinta ng lisensya na hindi matutunto ng LTO kahit sa labas pa ng Pilipinas. Natuklasan din na kapag maglilipat ng inventaryo mula sa isang LTO district patungo sa iba, kailangan tumawag pa sa empleyado ng Dermalag na nasa Malaysia upang isagawa ang transfer process. Dahil dito, ayon sa Flag Maharlika noong November 16, 2022, nagrekomenda ang LTO Technical Working Group na i-blacklist at pagbawala ng Dermalag sa mga susunod na bidi at pagbabanta sa ilang opisyal ng pamahalaan. Ako si Jong Malapas para sa TGI Radyo Bandido TV, kasama mong nagtagol sa demokrasya.
5: Maraming salamat, Malapas. Sige na, ano natin? Pinch of salt. Let us accept yung mga sinasabi. Pero may agam-agam pa rin mga kababayan, siyempre. Ng bitterness. Due pride daw. Si Senator Gasalian, wala rin bitterness. Nadismaya. Nadismaya, nakapokus sa shooting. Pero sa totoo lang, sabi ng kami dito, nag-check agad. Yung pagkadismaya niya, ay nang napalitan leadership ng Senado. Ito ang pagkadismaya. Yung pwede man solve yan sa investigation shooting. Yung sinasabi niya kan may independently na humawak investigasyon diyan sa Senado. Pero yung papalit ng legato. Inanatili siya sa majority. Ngayon minority na siya. Tuloy na tanggan siya ng chairship sa Senate Finance Committee. Nababanggit nga wala siyang magitang na binouts pa niya yung capabilities ni Senator Villar para maging chairman ng Senate Finance Committee na hawak dati ni Senator Win Gatsalian. Alam niyo na, sigurado dismaya, hindi makatulog. Double time. Nandiyan talaga yung threat. Talagang gusto nilang mapalitan ang Senate leadership. Huwag na tayong magpaligoy pa lahat yung mga nasa minority. Ngayon, may gustong mapalitan sa majority. Di po ba? Puro mga politiko man eh. Maalis pa natin yung vested political interest. No? Paiba-iba. Bottom line, pinaprotect nila yung political interest. Lalo ngayon, malapit ng May. So, May 27, May 2028. Sino-sino nga bang reactionist sa mga senador? 2028, the national elections includes yung mga kailangan ma-reacted. Mag-expire 6-month term sa Senate kasabang pagtakang mga aspiran para maging ulo ng Pilipinas. Sino-sino ba yung mga mag-re-election? I'm Marks.

Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon, tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang radyo. Bandido

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Hi, Raul Virtudazo po ng UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Samahan niyo po ako at ibibigay ko sa inyo ang mga balitang dapat alam niyo. At

Magandang hapon! Ay, Miyerkules na! Ayan, ngayon po'y araw ng Miyerkules, ika-20 sa buwan ng Mayo. At syempre, dito tayo sa ating UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Raul Virtudoso po ang gamamaya, alas 6 ng gabi. Ayan na, at marami po tayo mga bagong balita ngayon, ako mga naglabas ang mga balita. Pero siyempre, unahin muna natin ano bang lagay ng panahon sa susunod na 24 oras. Mula po sa report ng PAGASA na nilabas ngayong alas 4 ng hapon. Ang sabi ng PAGASA, easterlies pa rin nakaapekto sa Luzon at Visayas. At dyan dito po sa Metro Manila, sa iba pang bahagi ng Luzon at Visayas. Partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms. Dahil yan sa easterlies. Pero mainit ang panahon, mainit sikat ng araw, ano? At sa Mindanao naman, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms. Yan naman eh dahil sa localized thunderstorm. Ang araw lulubog mamaya, alas 6.18 ng gabi. At sisikat ulit bukas, alas 5.27 ng umaga. So yan ang latest sa PAGASA. Ipunta muna natin yung ating mga balitaan ngayon pong araw na ito. Sabi ng PAGASA, mayroon daw ang mga low pressure area na inaasahang magde-develop dyan sa Pacific Ocean ngayong last week ng Mayo. Sabi ng PAGASA, nasa tatlo ang potential na low pressure area na mabuo sa pagitan ng May 25 at May 31. Isa dyan sa mga weather disturbances na yan, ang posibleng mabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Dahil dyan, yung projected development na yan, ng mga LPA, sabi ng PAGASA, hindi naman ganong nagpapakita ng potential na maging bagyo yung mga yan. Ayun. Pero siyempre, pag low pressure area, nagpapaulan yan. Delikado naman tayo sa baha. Ayan ha. Yung easterlies naman, ang ina-expect naman, patuloy na magdadala ng pag-ulan sa ibang bahagi ng ating bansa ngayon pong araw na ito ng Miyerkules. At syempre, mainit at maalinsang ang panahon pa rin ang nararanasan natin at magpapatuloy yan lalo na sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas. Ayan ha. Ayan po ang ating nararanasan ngayon. Okay, dito sa mga balita natin. Nako ito, yung petisyon, ito si Senator Bato de la Rosa, humihingi siya ng temporary restraining order at status quo ante order. At dyan po sa Supreme Court para hindi siya maaresto sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng ICC. Ayan po itinanggihan ng Court Suprema. Denied ang request nito si Senator Bato de la Rosa para sa temporary restraining order at saka itong status quo ante order. Ano ba yung status quo ante order? Ibig sabihin kung ano yung dati, ganun na yung ipatutupad. Yung wala, parang walang warrant. Parang ganun, ha? Dahil dyan, yung posibleng pag-aresto dito kaya Senator de la Rosa, base dito sa warrant na inilabas ng International Criminal Court, posibleng maipatupad dyan. Walang TRO. Wala rin status quo ante order.

Kaya, ayan ha, eh kanina po, kanina, sabi ng Supreme Court dun sa kanilang unbank, bumoto sila 9-5-1 dun sa kanilang special session at dyan na-deny itong petisyon nitong Senador Bato de la Rosa para dun sa kanyang interim relief. Hindi po interim release ito, relief. Pansamantalang pansamantalang hindi maipatupad yung pag-aresto sa kanya. Doon sa kanyang manifestation dito sa Court Suprema, hinihingi itong si De La Rosa yung TRO, o kaya itong status quo ante order para mapigilan itong mga government agencies sa pag-aresto sa kanya base dito sa warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court, Interpol Red Notice or Diffusion, or any foreign judicial or quasi-judicial instrument without corresponding Philippine judicial warrant. Ayun, tinanggihan yan. Ibig sabihin, pwede siya ngayong ma-aresto. At kabilang sa mga agencies na tinukoy dyan, ito si Senator Bato de la Rosa sa kanyang petition, itong Department of Interior and Local Government, Department of Justice, Department of Foreign Affairs, Philippine National Police, National Bureau of Investigation, Bureau of Immigration, Armed Force of the Philippines, at ang Criminal Investigation and Detection Group. Yung CIDG, PNP na rin yun, di ba? Doble pa. Ayan, ha? Ang nilinaw naman ng Supreme Court na hindi pa nila nare-resolve mismo yung request na interim relief, lalo na yung TRO, ha? Dahil yan pa lang yung ano, yan pa lang na-resolve nila, hindi pa nila na-resolve yung main legal issue na inilatag nitong kampo ni Senator Bato de la Rosa. Ayan, so ang na-resolve pa lang ng Court Suprema, yung TRO. So basura na yung TRO, wala na yan. Yung status quo ante order, wala na rin yan. So ibig sabihin niya, pwede siyang arestuhin. Ha? Ang announcement ng Court Suprema, yun daw full resolution, ha? Kasama yung separate concurring and dissenting opinions ng mga justices, yan i-upload nila sa Supreme Court website sa Lunes, May 25, 2026. Ayan yun, ha? Yung decision mismo, saka yung botohan nila, yung kanilang mga opinion ng mga justices, ipapublish nila yan. Yung status quo ante order ay dun sa direktiba nila, hinihingi to restore the situation to the state it was in before. Yan, bago dumating yung ICC warrant na yan. So yun, pero basura na rin yun. Wala na, ha? Wala na yan. So ibig sabihin yan, ako, lalo nga hindi nalilitaw itong si Senator Bato de la Rosa. Ha? Dahil pwede pala siyang arestuhin eh. Ayun yun eh. Hindi pinagbigyan yung TRO. Ayan po, ha? Okay, at ito pa. Yung kanina, yung ibang mga tawuan pa ng Senado, di ba, pinatawag yan ng PNP CIDG, meron na kahapon. Ha? Ngayon, yung iba pa, pinatawag rin kanina at doon, umarap sila sa CIDG, dyan sa Camp Crame, kanina umaga. Yan eh dahil dun sa ginagawang investigasyon, dun sa nangyari nga putukan dyan sa Senado noong May 13. Yung Office of the Sergeant at Arms, ha? Yung officer in charge, si ngayon is Manuel Parlade, at saka yung CCTV operator, ha? Yung iba pang USAA personnel, ayan ang mga humarap dyan sa CIDG kanina. Eh, si Parlade yung na-designate as OIC, pagkatapos nga masuspindi itong Sergeant at Arms Mau Aplasca. Dahil dyan sa nangyaring putukan dyan sa Senado. At nung Martes kahapon, na-serve na yung subpoena dito sa Mendoza, Aplasca, yan, at sa iba pa. Ayan yun. So kanina po, ayun na. Ang yan may kagagawa naman ng putukan, sabi ng Department of Justice, kilala na nila. Natukoy na raw nila yan. Ha? Yung mga culprits dyan sa nangyari putukan sa loob ng Senado ay

0: identified na. Ang ginawa nitong si Secretary Vida, yung pronouncement dyan sa press conference sa Malacanang, pero hindi niya tinukoy kung sino yun. Pero alam na raw nila kung sino yan. Ngayon, ang PNP, ha, kanina po, ay nirekomenda na nila yung pagsasampa ng kaso laban dito sa ito, yung nasuspending Senate Sergeant at Arms, Mau Aplasca, at yung dalawang iba pang security personnel, may kinalaman dyan sa May 13 na putukan dyan sa Senado. Dun sa press briefing ng PNP, si IDG, yung posible daw violation of the rules of engagement at yung provision of Republic Act number 11917 o yung Private Security Services Industry Act ang kanilang nalabag. Yan. At yan, sabi pa dito, meron pa bang mga ibang kaso na isasampa dyan sa kanila? Ha? Sabi po ng PNP, meron pa raw. Yun, meron pa. Ha? Bukod dun sa nabanggit kanina, meron pa. Mukhang magkakapatong-patong mga kaso nito. Ha? Sabi nito si CIDG Chief, si Major General Robert Morico II, sabi niya, ito raw si Aplasca at yung dalawang USAA personnel na yung nagpaputok ng baril sun sa insidente. At sabi niya, ang PNP magsasubmit ng kanilang findings at recommendation dyan sa Department of Justice. Ha? At yan daw sa utos nitong si Secretary of the Interior and Local Government, John Victrimulla, at Chief PNP, Jose Melencio Notates Jr., itatransmit nila yung kanilang mga findings dyan at i-recommenda nila yung pagsasampa ng kaso. Yan, ha? At ang Department of Justice na magre-reassess ng kanilang findings. Siyempre, susuriin muna ng Department of Justice yan para ma-check na yung bang kasong isasampa nila may 90% na chance ng conviction. Kasi kung wala, di nila tutuloy yung pagsasampa ng kaso. At sabi nito si Morico, yung happy ng CIDG, sabi niya, lumitaw daw dun sa kanilang investigasyon, walang pag-atake nangyari dyan sa Senado. Ayun, at yung pagpapaputok ng warning shot ng USAA personnel ay hindi daw ito inaallow sa ilalim ng existing rules governing private security services at even under police operational procedures. Ayun, ha? Bawal pala yun yung ginawa nila, kaya yan ang sasampang kaso sa kanila. Sabi nito si Morico, mahigit apat na po na putok ang nangyari dyan sa insidente. At yung mga investigators, nakita nila na merong unlawful aggression sa parte naman ng National Bureau of Investigation. Wala pala. Sabi ng CIDG, wala silang nakitang unlawful aggression sa parte ng National Bureau of Investigation, yung mga nasangkot dyan sa insidente. So, ibig sabihin, walang pananagutan itong NBI kung dun sa sinasabing pag-atake. Walang pag-atake nangyari. Itong mga NBI agent daw ay nagpaputok lang pagkatapos silang paputokan naman ng OSAA personnel. Yun, at tuloy-tuloy yung ginawang pagpaputok sa kanila, sabi nito si Morico. Sabi niya, yung NBI response as suppression fire to allow them to escape safely. So, yung mga ahente raw ng NBI, sila yung sinalakay, sila yung inassault, sila yung inatake. Hindi sila yung umatake sa Senado. Ayun, yun ay lumitaw sa investigasyon ng CIDG. Sabi pa niya, yung mga investigators, tinitingnan din yung possible administrative sanctions against individuals who allegedly provided incorrect information that heightened the tension and led to the shooting. Yan, dinaalam nila. Sino nagsumbong kay Aplasca? Sino nagbigay sa kanya ng mga maling impormasyon na atakihin ang Senado? Yan, ha? At sino may pagkukulang dito sa kanilang duty? para malaman yung kanilang counterpart, kung sino ba ano ba talaga nangyari doon sa may GSIS building. Yun, kasi ano yan eh, magkaiba pala yung GSIS at saka yung Senado. Although isang building yan yan eh, GSIS building lahat yan eh. Diba, umuupa ang Senado rin eh. Yun, ha. So, may paglilinaw din itong si Morico, ang CIDG. Nilinaw nila na yung naririnig na pukpok, drilling, hammering dyan sa pinto ng GSIS, ginagawa ng mga GSIS maintenance personnel para yung pinto doon patibayin, para tumiba yung pinto. Dahil nag-aalala daw sila na yung dyan sa security sa Senate. So, ginagawa nila, pinatitibay nila yung pinto. Sila pala nagre-repair mga GSIS personnel. At yan naman daw coordinated with the maintenance teams. Yaw, nako, mukhang marami silang sasagutin dito. Ayan, pero anyway, hintayin po natin yung kabuuan niya, lalo na yung gagawing investigasyon ng Department of Justice tungkol dito. May report muna si Jojo Sikat. Yung abandonadong parcel na naglalaman ng illegal na droga ay naharang dyan sa isang warehouse sa Pasay. Alamin nga natin yung report na yan, ha, Jojo?
1: Hinarang ng mga tauhan ng Bureau of Customs ang isang abandonadong parcel na naglalaman ng illegal na droga sa isang cargo warehouse sa NAIA Complex sa Pasay City. Na-discovery itong illegal na droga sa pamamagitan ng X-ray inspection at physical examination ng Bureau of Customs at NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group mula sa isang parcel na itiniklarang auto-gear bearings mula sa ibang bansa at galing nga ito sa Uganda. Sa manumanong inspection na tuklasan ang dalawang aluminum gear bearings kung saan nakatago ang eco bag na naglalaman na 1,234 na gramo na hinahinalang shabu na nagkakahalaga ng 8,391,200 pesos. Ang mga nasabat na illegal drugs ay nasa pangangalaga na ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA para sa kalagdagang investigasyon. Christopher Bongo ng proposed Senate Resolution No. 398 na pumupuri at bumabati sa Gilas Pilipinas Women's 3x3 Team para sa pagkapanalo ng silver medal sa 2026 International Basketball Federation 3x3 Asia Cup na siyang pinakamagandang pagtatapos ng bansa at kauna-unahang pag-akyat sa podium ng Women's Tournament. Sa resolusyon, kinikilala ni Senator Go ang makasaysayang tagumpay ng koponan sa torneo na ginanap sa Singapore mula April 1 hanggang April 5, 2026 kung saan nagpakita ang mga Pilipina Cougars ng isang breakthrough performance para sa Philippine basketball sa Continental Stage. Nakasaad sa resolusyon na nakamit ng Pilipinas ang pinakamagandang pagtatapos ito sa kasaysayan ng FIBA 3x3 Asia Cup matapos pagbuti nito ay kaapat na pwesto noong taong 2025. Binigyan din nito na ang silver medal run ay senyalis ng patuloy na pag-angat ng Philippine women's basketball sa rehiyon. Nagpamalas ng pambihirang husay at determinasyon ng Gilas Philippines Women's 3x3 Team sa buong kompetisyon kabilang ang 15x12 panalo sa quarterfinal laban sa Mongolia at isang nakakakilig na 21-19 na panalo sa semifinal laban sa Japan na nagdala sa bansa sa championship round sa kauna-unahang pagkakataon. Bilang chair ng Senate Committee on Sports, sinabi nitong si Senator Go na ipinapakita ng tagumpay na ito yung pangangailangan ipagpatuloy ang pamumuhunan sa grassroots sports development, suporta sa atleta at mas matibay na programa para sa mga kababaihan sa pampalakasan. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Report ni Jojo Sikat. Ayan, si Senator Bongo ang chairman ng sa Sports Committee, di ba? Kaya yan niya ang kanyang sinusulo ngayon. Bigyan ng pagkilala yung Gilas Pilipinas na yan. Yung mga babae naman yun.

0: Okay. So, tuloy-tuloy ating mga balitaan. Ito na, ito pa mga ibang balita pa natin. Ha? Kanina po, itong si Senator Pia Cayetano, nag-privilege speech sa Senado. Yan. Doon, tinamin niya, takot na takot daw siya. Ha? Doon sa pangyayari. Yung nagkaputukan. Yan, takot na takot siya. Kaya may mga nag-message sa akin eh. Baka daw hindi kasali sa drama itong si Senator Pia Cayetano, kaya natakot, hindi niya alam na drama-drama lang yon. Hindi naman, siguro hindi naman ganyan. Ano. Ayan eh, siyempre, matatakot talaga siya dahil nagkaroon ng putukan eh. O eh, kung drama man yon, kung totoo man yan, ano, at hindi siya kasali, eh talaga hindi niya alam yon, matatakot talaga siya. Pero doon nga, siyempre ang titingnan natin ay yung lumalabas sa investigasyon. Sabi nga niya, hindi raw pwede ito raw pangyayari niya yan eh. Hindi ubrang daanin lang dyan sa social media. Ha? Hindi raw maliit na bagay yan nangyari na yan. At lalong hindi raw dapat na iasa yan sa Facebook Live, press conference, media interviews at yung pagtatahi-tahi ng nangyari. Kaya mas maganda talaga eh. Kaya nga tinitingnan natin yung facts ng pangyayari base dun sa investigasyon naman. Kasi yun yung official version eh. Yung lumitaw dyan sa investigasyon, yan ang official version. Ha? Kaya dun tayo titingin. Kung ano man yan, kung ano man ang paniwala natin sa mga nangyari, ha? Ang official na version niyan ay yung lumitaw dun sa investigasyon ng PNP-CIDG. Yun, ha? Ganyan ang magiging sitwasyon dyan. Kaya talagang mabigat itong usapin na yan eh. Pero anyway, may report muna si Chris Lucas. Ito raw China, nagpapatupad ng import ban o nagpatupad na ng import ban sa baboy, ay, sa Pilipinas. Mga baboy, pati na yung wild boar. Ha? Ano yan? Hindi po yan dahil galitan China. Mapakinggan natin, may report dyan si Chris Lucas. Chris?
1: Nagpatupad ang bansang China ng import ban ng mga baboy, wild boar at kaugnay na produkto mula sa Pilipinas. Bunsod na rin ang swine flu at ito ay ayon naman sa inilabas na kalatas ng General Administration of Customs ng bansang China. Sakop ng import ban ng anumang uri ng baboy at mga produktong kaugnay nito mula sa Pilipinas kasunod ng pangamba sa pagkalat ng sakit. Sa mga oras na ito ay naghihintay pa rin tayo ng pahayag ng Department of Agriculture kaugnay dito. Ako si Chris Lucas nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
0: Okay, report ni Chris Lucas. Ayan, dyan sa Senado po, nagkaroon na sila ng mga bagong mga chairman ng mga komite. Ha? Yung Senate Blue Ribbon Committee ay napunta dito kay Senator Pia Cayetano. Ayan, ha? Pati na yung Committee on Energy, Committee on Sustainable Development, Goals, Innovation and Futures Thinking, at pati yung Ways and Means. Yan, bali na, 1, 2, 3, 4, apat na komite yung pamumunuan itong si Senator Pia Cayetano. Si Senator Dante Marcoleta naman, ang siyang hawak nitong Committee on Public Services. Yan. Si Senator Jingo Estrada, siya naman ang nailagay na pinuno ng Senate Games and Amusement Committee at National Defense and Security, Peace, Unification, Reconciliation Committee. Si Senator Robin Padilla, nabigay naman sa kanya yung Cultural Communities and Muslim Affairs, itong Public Information and Mass Media, at itong si Senator Bongo, nandun na, alam na natin, ha? Sports, at saka itong Health and Demography. At ito naman si Senator Joel Villanueva, ang nabigay sa kanya ay Higher Technical and Vocational Education. Yun. Yan eh, kasi Siya yung tinatawag dati na Test the Man. Mr. Test the Man. Kasi naging pinuno siya ng Tesla dati. Kaya siya nailagay dyan. Yan, yan yung mga bagong mga chairmanship dyan sa Senado. Ito ba mga ito, bagay dun sa kanilang mga komite. Yan siyempre, sila ang nag-elect niyan. So sa tingin ng kanilang mga kasamahan, talagang nababagay sila dyan sa mga komite na yan kung saan sila nailagay. Okay, ayan ha. Ito si itong nasaan ba 'yon? Ito yung ating GDP. Ito po yung ating gross domestic product. Ito po yung ating ekonomiya. So, sabi po dito sa report, ang ekonomiya ng Pilipinas lalo pang sasama dito sa second quarter ng taong 2026. So ngayon, nagsisimula na ang second quarter, 'di ba? April, May, nasa kalagitnaan na tayo ng second quarter. At tingin ng mga Congressional Policy and Budget Research Department, sinasabi na lalo pang sasama ang ekonomiya ng Pilipinas ngayong second quarter. Ang growth possibly slowing to as low as 1.5%. Talagang masama yan, 1.5% lang. Baka stagflation ang danasin natin dyan pag nagkataon. Ha? Yung first quarter, 2.8%. Dahil dyan sa ngayon, itong oil shock, lalo pang pinasama yan. Ha? Mababa na nga consumption at investment, ngayon lalo pang sasama yan. Doon sa latest discussion paper nitong Congressional Policy and Budget Research Department, sinasabi nila na doon sa kanilang initial estimate, yung second quarter gross domestic product o yung GDP growth ay magsesettle lang yan hanggang 2.5% sa pagitan ng 2.5% at 3%. Yan. So mababa. Pero sabi ng mga TikTok, nagpapaalala sila. Na yung mga estimates na yan, baka optimistic pa yan. Ibig sabihin baka mas malala pa dyan yung mangyayari. Hindi lang yan. Kasi optimistic na raw yung 2.5 to 3%. At yan daw, baka hindi pa maabot yung ganyan. Dahil ito, yung impact nitong ongoing crisis, dahil dyan sa gera sa Middle East. So yung latest available data ay nagpapakita ng full extent na itong energy crisis. Yung full quarter na matindi raw na tumaas yung fuel, di ba? Yung fertilizer, yung mga presyo niyan. Basta yung mga petroleum products at iba pa mga key commodities prices, yan ang ina-expect nila na mag-exert ng even larger effects sa ating paglago ng ekonomiya. At dahil dyan, isang more conservative forecast. Dapat daw, baka dyan 1.5% to 2.5%. Yan. Mas conservative forecast yan kaysa dun sa 2.5 to 3%. Malaki na raw yung 2.5 to 3%. Baka ang maging GDP lang natin 1.5 to 2.5%. Yan ang mabigat dyan. Lalo pang sasama ang ekonomiya ng Pilipinas ngayong second quarter. Iyan ang titingnan natin. Dahil siyempre, pagka mga ganyan, tayo ang tinatamaan. Tayo mga mamamayan, hindi natin nararamdaman yung pagka yung gumaganda ekonomiya, hindi natin nararamdaman. Tayo mga ordinaryong mamamayan. Pero pag sumasama ekonomiya, yun, ramdam na ramdam natin yun. Ramdam na ramdam natin yan sa pagtaas ng presyo, walang trabaho, di ba? Mga ganyan. Tumataas lahat ng mga singilin. Yan, ramdam natin yan. Pero pag gumaganda ekonomiya, ang nakakaramdam lang yung mga mayayaman. Eh siyempre silang may negosyo eh. Silang kumikita, silang nandyan, di ba? Pero tayo, hindi natin ramdam yan. Ang buhay natin eh, ganun pa rin. Di ba? Malaking problema sa atin yan eh, sa mga ordinaryong mamamayan. Ay, yung mga sinasabing paglago ng ekonomiya, pagbaba ng ekonomiya, ay yung paglago din natin ramdam. Pero yung pagbaba, ramdam natin. Talagang tumatagos. Okay, may report si Chona Yu. Hoy, turo baha sa Metro Manila. Abay, mababawasan na, sabi nito si Pangulong Marcos. Ha, totoo ba yan? Alamin na nga natin kay Chona Yu. Chona?
2: Kumpiyansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maiibsan na ang pagbaha sa Metro Manila sa pagpasok ng panahon ng tag-ulan. Ayon kay Pangulong Marcos, ito ay dahil sa mga ginawang hakbang na gobyerno kontra baha. Ginawa ni Pangulong Marcos ang payag matapos inspeksyonin ang drainage improvement sa Araneta Avenue sa Quezon City. Ayon kay Pangulong Marcos, ang pagpapalit ng mga lumang pipes, paglalagay ng pumping stations at desiltation ay bahagi lamang ng mas malaking plano kontra baha. Ginagawa na kasi anya ang mga rekomendasyon ng Project NOAA o ang Nationwide Operational Assessment of Hazard. Inulit din ng Pangulo, ang uplan kontra baha ay hindi lamang sa Metro Manila, kundi sa buong bansa. Inuuna lamang anya ang Kamaynilaan dahil masyadong highly populated at maraming naapektuhan dito tuwing umuulan at bumabaha. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Chona Yu. Yan. Ha? Eh kasi kanina, itong si PBBM, eh nag-inspeksyon dyan. At sabi ng mga residente dyan, dun sa may Araneta Avenue, dati raw, ganyan, yung mga baha dyan, ang tagal humupa. Pero ngayon, mabilis-bilis na. Mabilis-bilis na humupa itong mga baha dyan. Kaya effective daw yung ginagawa ngayon. Effective na yung mga aksyon ng DPWH. Baka wala na yung mga anomalya sa flood control. Kaya ganyan. Again, ito si PBBM naman, sabi niya, siya raw ay committed para pabilisin pa, paramihin pa, palakasin pa itong flood control projects habang hindi pa dumarating itong tag-ulan. Gusto niyang maibsa na agad itong mga pagbaha na yan. Ayan, dun sa ginawa nga nilang inspection dyan, yung drainage dyan na sa Araneta Avenue, sa may E. Rodriguez Avenue sa Quezon City, sabi ito si PBBM, pinatutupad na raw ng gobyerno ngayon itong iba't ibang mga proyekto nationwide na ang layunin ay mapahupa, mabawasan yung mga pagbaha kapag malakas ang ulan. So yung pipe-laying project na raw yan, dyan, makukumpleto na yan ngayong Mayo. At parang sa mga pumping station naman, titingnan daw nila, hopefully masimula na yung mga pumping station by the end of this year o kaya next year. So yan daw ang gusto nila, mapabilis yung mga ongoing mga projects na yan para maiwasan na yung mga pagbaha. Hindi lang sa Metro Manila, kundi sa buong bansa. Yan dun sa project nila sa ilalim ng upland kontrabaha. Ayan, programa na yan. Kasama raw dyan yung mga paglalagay ng mga dalawang 1.5

0: niyo po ako at bibigay ko sa inyo ang mga balitang dapat alam nyo. At tatalakayin din natin ang mga issue na may kinalaman at may kabuluhan sa ating buhay. Dito lang sa DCRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Monday to Friday, 4 p.m. to 6 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Okay, balik tayo sa ating UGM, Magnayang Gobyerno at Mamamayan. Diyan tayo sa pangalawang bahagi ng ating UGM ngayon pong araw ng Miyerkules, ikadalawang po sa buwan ng Mayo. Tuloy-tuloy yung mga balitaan. Ito pong pinangangambahan ngayon Pinangangambahan ngayon ito dahil dito sa impeachment proceedings nito, dito kaya Vice President Sara Duterte. Ito raw naglalagay ng posibilidad. Pinatataas daw nito yung posibilidad na magkaroon pa ng lalong instability at political violence. Yan ang mabigat yan, ano? Dito po sa ating bansa. Yan eh, batay dito sa assessment ng isang unit ng Fitch Solutions. In the public impeachment hearings, dito kay Vice President Sara Duterte, ito'y nagpalakas na matindi dito sa social polarization. Nagkahati-hati na raw ang ating, dito sa ating bansa. Ang government ay nalagay din sa panganib by intensifying the Marcos-Duterte power struggle. Yan, yung awayan ng Marcos Duterte. At yung potential for further instability and political violence kung siya ay matatanggal sa pwesto. At kung siya ay mawawala dyan sa... kung hindi siya makakatakbo sa 2028 presidential election. Ayan ang sabi naman ng J.O. Quant dun sa kanilang report na inilabas. Ano? Ang sabi ng Senado, dito sa Senado, nag-convene na yung impeachment court para litisin itong si Vice President Sara Duterte. Sabi itong J.O. Quant ng Fitch Solution, ano, na ito raw social polarization risk at yung government risk ay nagsisimula ng tumaas. Nagsimula ng tumaas ng itong House Committee on Justice ay nagsimula rin ng kanilang hearing dyan sa impeachment complaint laban dito kay Vice President Sara Duterte noong March 25. Yun. At yung kaso na yan, dyan mukhang parang pinag-aaway daw dito sa atin yung dalawang pinakamataas o dalawang pinaka-powerful na political families. Yan ang pinagbabangga. Ito Marcos at Duterte na sila naging tandem pa naman noong 2022 ng presidential elections pero nagkahiwalay. Yan ha. Matatapos ng termino daw nitong si PBBM sa 2028 at ang likely successor itong si Vice President Sara Duterte. Pero yung impeachment nandyan. At kung siya ay makukonvict dyan, siyempre matatanggal siyang vice presidente at pagbabawalan na siya na tumakbo sa 2028. Yun, ha? Sabi ni PBBM, wala naman daw siyang kinalaman dyan. Pero siyempre, yung mga kaalyado naman niya, nandyan. Sa Senado, sa House of Representatives, sila yung mga kumikilos naman. Kung makukundik itong si Vice President Sara Duterte, hindi na siya makakatakbo. Kahit ano, hindi na siya pwedeng humawak ng kahit anong public office. Ayan. So, sila ina-expect na itong government at social polarization, ayang risk po na magkaroon ng ganyan, patuloy na tumataas habang yung proseso ay nagpapatuloy din. So, yung potential for political violence, tumataas din. Lalo na kapag itong si Vice President Sara Duterte ay nawala ng pagkakataon na tumakbo sa 2028. Yan. Ayan po mga nakikita ng mga analyst. Yan ang nakikita ng mga eksperto na tumitingin dito. So ano ba ang magandang gawin dito? Ano ba ang magandang mangyari sa atin? Yung iba, siyempre, ang gusto, accountability raw. Yung iba naman hayaan na muna yan at ang importante sa atin yung stability ng ating bansa. Naghihirap na mga Pilipino. Inuuna pa ang impeachment. Yan, yung mga ganyan, di ba? Okay, report muna si Chona Yu. Yung video, yung video, nakikita nyo dyan, yung CCTV footage, kikita yung pag-alis nito si Senator Bato de la Rosa, kasama ito si Senator Robin Padilla. Ayan, alamin nga natin kasi may report dyan, si Chona Yu. Alamin natin yan, Chona.
1: Inilabas ng Palasyo ng Malacañang ang video na magkasamang umalis sa Senado, Senador Ronald de la Rosa at Robin Padilla ilang oras matapos ang shooting incident noong Miyerkules ng gabi. Base sa tatlong CCTV video clips na inilabas ng Presidential Communications Office, makikitang magkasama na lumabas ang dalawa at sumakay sa isang puting SUV. Galing ang video sa Philippine National Police. Ang mga nasabing video clips ay bahagi ng isinumiting ebidensya ng PNPCIDG sa Department of Justice para sa kaukulang validation. Bahagi ito ng ginagawang investigasyon sa nangyaring discharge of firearms sa Senado noong May 13 hanggang sa makalabas ng Senate premises sila de la Rosa ng madaling araw ng May 14. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Chona Yu. Pero kung umalis sila sa kasakyan, di ba? Di ba nung maaga pa, may mga pulis dyan sa labas ng gate ng Senado. Lahat ng sasakyan na lumalabas, chine-check nila di ba? Tinitingnan nila baka nandun si Senator Bato de la Rosa. Kaya nakakapagtaka rin, yung ba, natulog ba yung mga pulis noon? Natulog na ba sila at nakalabas itong sasakyan, itong si Senator Robin Padilla, kasama itong si Senator Bato de la Rosa. Ano? Magkasama sila Nakalabas sila dyan, o kung hindi man sila magkasama, kung ano man sasakyang ginamit nito si Senator Bato de la Rosa, na nakalabas siya na hindi nila na-check. Ganun ba yon? Natulog ba yung mga pulis dyan? Di ba chine-check nila nung una? Nung nagkaputukan, ayan, ha? Nag-lockdown sa Senado. Ay lahat ng lumalabas na mga sasakyan, chine-check nila. At sinisipan nila, nandyan ba? Baka nandyan si Senator Bato de la Rosa. Binubuksan pa yung trunk. Kaya nakapagtalaka nung gabi na, madaling araw, na sinasabing umalis na itong si Senator Bato de la Rosa, wala na nag-check. Dumire-diretso na. Ayun. O baka naman sa iba sila dumaan. May iba bang silang daraanan dyan? Bukod dun sa gate ng papunta dun sa building ng Senado. Yan. Yan dapat malaman natin paano ba sila nakalabas dyan? Ano ginawa ng mga pulis? So, bakit di sila nakita? Okay, tuloy-tuloy pa rin tayo. At may report ito si Jojo Sikat. Itong si Senator Legarda. Focus daw muna sa trabaho sa Senado sa halip na sa isyu ng panibagong kudeta. Alamin muna natin yan, ha? Jojo?
2: Sinabi ni Senate Pro Tempore Senator Loren Legarda na mas focus sila ngayon sa trabaho sa Senado sa halip na sagutin kung muling magkakaroon ng papapalit na liderato ng Senado. Ito yung naging tugon ni Legarda matapos na tanungin ng mga mamahayag kung nananatili ba na may numero majority block. Ayon kay Legarda, ito yung kanyang aralin ngayon sa kanyang tanggapan at nagsasagawa sila ng caucus upang may organize na nga yung committee chairman si ng bawat komite at maayos itong mga kinaharap na problema ng taong bayan. Samantala na italaga naman na chairperson ng Blue Ribbon Committee itong si Senadora Pia Cayetano sa pagpapatuloy ng sesyon ngayong araw kung saan walang palitan ng liderato na naganap matapos na naman itong ugong-ugong na kudeta.
3: Can we focus on our work?
4: Yes.
3: Pero hindi ba hindi kayo makaka-work, hindi maka-organize ang mga committees because
4: organized na. In fact, yun ang aking araling ngayon yung sa basic education. At ang focus natin, yung pag-address pa rin ng mga problema ng krisis. So, huwag malilihis ang ating focus, enerhiya sa problema ng pangangailangan ng tao.
2: Ma'am, ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Jojo Sikat. Yung mga Andito merong nilabas na thunderstorm advisory ang PAGASA. At naasahan daw moderate to heavy rain showers na may kasama mga pagkulog at pagkidlat. Malakas na hangin ang inaasahan dito sa mga sumusunod na lugar sa susunod na 2 oras. Sa Metro Manila, ito pong Quezon City, Caloocan, Valenzuela at Marikina. At sa Tarlac, meron din ha. Diyan sa Mayantok, San Clemente at La Paz. Sa Bataan, dyan naman sa Dinalupihan, Hermosa at Orani at Samal. Sa Pampanga, dyan po sa Angeles, Mexico, Santa Ana, San Fernando, Arayat, Candaba, Magalang, Florida Blanca, Lubao, Guagua, Bacolor, Santa Rita, Sasmuan, Mabalacat at Porac. Ayan po mga lugar na mag-expect kayo ng malalakas na mga pag-ulan sa susunod na 2 oras. Diyan naman sa lalawigan ng Rizal, yung Rodriguez at San Mateo, sa Nueva Ecija, diyan sa Licab, Quezon, Aliaga, Zaragoza, Gabaldon, Gapan, San Isidro, Cabiao, Peñaranda, San Leonardo, Lupao, San Jose, Gimba, Bungabon, Laur, Talugtog, Muñoz at Karanglan. Diyan sa Laguna naman, sa Alaminos, Calawan at Sabay. Ayan yung mga lugar na makararanas po, posible makaranas ng makatamtaman hanggang malakas na mga pag-ulan, may kasabang kulog at kidlat at malakas na hangin. Yan po isa sa susunod na 24 oras. Yan po mga thunderstorm na yan, posible po magdulot ng mga pagbaha at landslide dahil lalo na sa mga landslide prone areas. Dahil ano yan eh, malakas na ano yan eh, malalakas ng ulan dyan, posible magdulot ng baha. Diyan naman po sa lalawigan ng Quezon, yung Tagkawayan, Ginayangan, Kalawag, Lopez, Katanawan, Mulanay, yan. Sa Batangas, yung Nasugbu. Sa Cavite naman, posible makaranas ng thunderstorm itong mga bayan ng Maragondon, Ternate, Trece, Martires, General Trias, Magallanes. Sa Zambales, yung Santa Cruz, Candelaria, Botolan, San Marcelino. Yan. At sa Bulacan, yung San Jose del Monte at North Sagaray. Yan po mga posible makaranas ngayon ng thunderstorm ngayong hapong ito. Yan ay sa susunod na 2 oras. At batay po sa report ng PAGASA, nilabas nilang advisory ngayon. Tuloy pa rin yung mga balitaan natin, ha? Itong impeachment trial daw tuloy kahit hindi humarap. Itong si Vice President Sara Duterte. Ha? Halimbawa, katulad niyan, kung hindi siya harap, eh, katulad ng ginawa sa House of Representatives, di ba? Hindi siya humarap dun eh. Hindi siya dumating dun sa mga hearing. E batay dito sa resolution number 39, o itong rules of procedures on impeachment trials, na may petsa po itong March 23, 2011. Ito po yung susundin nila dito sa impeachment proceedings dito sa Senado. Sinasabi dyan na itong impeachment, yung impeach officials, yung kahit hindi umaten dyan, dyan sa impeachment trial, eh hindi naman madidelay, hindi maantala yung proceedings. Si Senate President Alan Peter Cayetano mismo nagsabi na yung resolution na yan ay patuloy nilang ipatutupad. Patuloy daw ipinatupad during Duterte's impeachment trial. At yan ay kasama na yung mga supplementary application ng rules of the Senate at ng revised rules of court when applicable. At sabi dyan sa rules ng sa ilalim ng Senate Resolution number 39, yung trial daw magpapatuloy kahit na itong impeach officials ay hindi umaattend o ayaw sumagot. Ha? Kahit na halimbawa, hindi siya naghain ng kanyang plea. Ang impeachment court na maghahain ng plea na not guilty para sa kanya. Ayun, siyempre ay sumagot. Diba? Kahit sa korte, ganun ang ginagawa dun eh. Maghahain ng not guilty plea yung judge na, yung korte na mismo. O yung halimbawa, yung na-impeach na tao, official ng gobyerno, Pagkatapos niyan, ano, eh, hindi umatin dyan, either in person or by counsel on the dates na doon sa mga araw na itinakda para sa hearing at kailangan siya umatin, eh yan daw, magpo-proceed pa rin yung trial kahit wala doon. Ha? Kahit walang, kasi nilagay na yung plea, hinain na yung plea na not guilty. Yan ang korte naghain mismo eh, di ba? So, halimbawa, kung nag-plea siya ng guilty, eh yung gagawin na lang dyan, yung judgment, eh, i-enter na lang without further proceedings. Kasi sabi niya, umamin na agad eh, guilty na eh. Pero kung hindi, eh tutuloy pa rin yan. Kung not guilty, tutuloy ang paghahain ng mga ebidensya kahit hindi humarap ang akusado. Ayun, ganun ang mangyayari dyan. Magandang hapon muna kay Jaime Sabaya Bernante. Yun, ha? Magandang hapon daw mga ka-UGM. Tuloy tayo. Yan, ako yung impeachment na yan. Hanggang ngayon, yan pa rin ang patuloy na pinag-uusapan. At syempre, pati yung ICC, pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. Eto, ha? Yung arrest warrant daw ng ICC laban kay Senator de la Rosa, valid. Ayon yan sa Malacanang. Alamin natin, may report dyan si Chona Yu. Ha, Chona?
1: Nanindigan ang Palasyo ng Malacanang na valid ang arrest warrant na inisyu ng International Criminal Court laban kay Senador Ronald De La Rosa. Pahayag ito ng Malacanang matapos ibasura ng Supreme Court ang temporary restraining order na hirit ni De La Rosa. Gayunman, sinabi ni Castro na ipinauubayan ng Malacanang kay Justice Secretary Frederick Vida ang interpretation at evaluation ng resolusyon ng SC. Sa boto 951, ibinasura ng SC en banc ang hirit na interim relief ni De La Rosa. Kasama si De La Rosa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kinasuhan ng Crimes Against Humanity sa ICC dahil sa madugong drug war campaign noong siya pa ang hepe ng Philippine National Police. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Report ni Chona Yu. Yeah, pero mukhang dito naman sa NBI, 'di ba sila yung unang ano, yung NBI unang nagtangka na arestuhin itong si Senator Bato de la Rosa. Pero ngayon, sabi nito si NBI Director Melvin Matibag, na-deny na ng korte, 'di ba? Dininay na yung TRO pati yung status quo ante order. Eh sabi nito si NBI Director Melvin Matibag, sila daw, ha, itong arrest warrant, sabi niya, kailangan muna rin lang pag-aralan yung desisyon. Yan yung desisyon daw, pag-aaralan muna. Kasi interim relief pa lang daw yung natalakay, hindi pa yung lahat ng issue. Mukhang, ano kaya nangyari? Nagbago yata isip nitong si ano, si Director Matibag ng NBA, NBI. Ha? Nagbago isip. Atat na arestuhin ito si Senator Bato de la Rosa nung una. Pero ngayon, mukhang nagbago. Ito, sinabi na nga ng Malacanang, valid, di ba? Valid yung warrant. So, ibig sabihin, executive, sa executive branch, valid na yung warrant of arrest na yan. Eh, itong NBI, part yan ng executive branch, di ba? At nung una, sila mismo, di ba? Nandyan sila. Talagang nakabantay sa Senado. Sila yung unang nagtangka umaresto. Pero ngayon, mukhang nagbago yata isip. Ayaw na nilang arestuhin. Ha? Ayaw na arestuhin. Pag-aaralan daw muna itong ano, itong desisyon ng Court Suprema. Eh, interim relief pa lang nga yun. Kasi nga, TRO. Diba yun nga ang gusto nila, TRO, para pagbawalan ng pag-aresto. Eh, binasura yun eh. So, ibig sabihin, ha, hindi binabawal ng Court Suprema ngayon yung pag-aresto dito kaya Senator De La Rosa. Eh, ngayon, ayon niya na arestuhin. Pag-aaralan daw muna. Ha? Yung issue na sinasabi dyan na hindi pa nadidesisyon, hindi pa nare-resolba, matagal pa yun. Ha? Hindi pa nga nare-resolba, wala pa. Tapos, ito naman, tungkol dito, yung mga opinion, kasi may mga opinion yan, yung mga judges, di ba? Kung bakit sila ay bumoto. 9-5-1 yung boto, di ba? Merong 9 na nag-deny sa TRO, meron limang okay sa kanila yung TRO, meron namang isang nag-abstain. So, ganun yun. So, sa Lunes, makikita natin yan sa website ng Supreme Court. Kung ano yung sinasabi ng mga judge, yung mga justices na pumirma dyan, whether or no, or kaya yes, ano. At saka dun sa dissenting opinion, siyempre, plus yung nag-abstain. Eh, makikita natin yan kasi ipapublish nila yan sa website ng Supreme Court. Pero sa Lunes pa raw yun. Sa darating pan Lunes. Kaya hihintayin pa natin yan. Baka, hindi naman yun ang hinihintay nito si Matibag, kundi mismong maresolba yung pinaka-issue dito sa ano sa usapin na yan. Tungkol dito sa kung valid ba talaga yung warrant of arrest ng ICC, kung yan ba kailangan pang dumaan sa korte. Diba yung mga ganun yung issue dyan eh. Kung yan ba'y pwede. Eh, marami ng mga debate dyan. Marami ng pinag-uusapan dyan. Pero siyempre, alam nyo, yung mga usapin na yan eh. Pag tayo, ha, binasa natin yung facts dito sa mga usapin na yan. Ang Pilipinas, obligado pa talaga na makipagtulungan dito sa ICC. Kahit na ano pa yung sabihin dyan, ang Pilipinas ay tali. Kumbaga, nakatali pa ang Pilipinas sa ICC kahit kumalas na. Nandun yun eh. Eh di ba meron nga desisyon na ang Korte Suprema dyan, dun sa Pangilinan versus sa Cayetano, na sinasabi dyan na ang Pilipinas, obligado pa rin na makipagtulungan dyan sa ICC, ha? Kahit kumalas na. Sa bagay, nakalagay naman yan dun sa Rome Statute na pinirmahan ng Pilipinas, na ang pagkalas ng isang bansa, hindi nagtatanggal ng kanyang mga obligasyon para sa pagkipagtulungan pa rin sa ICC para dun sa mga nangyari habang miyembro pa ng ICC yung isang bansa. Ayun, yun ang pinirmahan ng Pilipinas. Tapos, meron din tayong batas na sinasabi nga na pwedeng maipadala sa Hague, sa The Hague, itong isang Pilipino na na-aresto yun ng ICC. Walang nabanggit doon na kailangan dumaan sa korte. Ah, 'di ba? May mga ganyan na eh. Yung international ano ba 'yan? Yung tungkol diyan sa yung nakikipag-coordinate sa Interpol. Hindi naman korte 'yun eh. Sinasabi kailangan pa raw dumaan doon. Pero hindi rin korte 'yun eh. So ICC warrant pa rin. Saka mahirap din yung kung dadaan sa korte dito para sabihin na valid yung warrant, ano? Ang tingin ko dyan ay hindi competent yung korte dito sa atin para sabihin na valid or invalid yung warrant of arrest na inisyo ng ICC doon sa kaso na ikinakaharap nitong si Senator Bato de la Rosa. O bakit hindi qualified? Kasi hindi naman yung korte dito nag-imbestiga niyan eh. Hindi nila alam dito yung hindi nila alam yung sitwasyon, ha? Yung mga pinagbatayan ng warrant of arrest. So, kung ganun, matatagalan pa yan. Ha? Kailangan reviewin pa ng korte dito yung mga facts, yung mga datos yung pinagbatayan yan. Nandun sa ICC. Kasi ang ICC ang nagsagawa ng investigasyon dyan, yung prosecutor ng ICC, at sila yung naghain ng kaso dyan at yun ang pinagbasihan ng paglalabas ng warrant. Ngayon, yung korte dito sa atin, hindi naman alam yun, siyempre. Wala naman dito yun eh. Kaya, kung titingnan natin, anong pagbabataya ng korte dito sa atin para sabihin na yung warrant of arrest na nilabas ng ICC, eh tama o hindi. Diba? Ay, kung ganun yung issue na gusto nilang malaman. Pero kung para sabihin lang ng korte na, sige, okay na yan. Merong arrest warrant, confirmed. Ha? Kung kukumpirmahin lang, eh, walang problema. Pero kung ang sasagutin eh, yung merit nung pagkalabas ng warrant of arrest, medyo malabo. Kasi hindi alam ng korte dito sa atin kung ano yung mga naging batayan, kung paano na umabot dun sa paglalabas ng warrant of arrest laban dito kay Senator Bato de la Rosa ang ICC, yung prosecutor ng ICC at yung International Criminal Court na yan. Yun ang medyo poproblemahin dito. Malaking magiging mga debate dyan. Siyempre, depende na lang kung papasok din ang politika dyan, eh baka doon din magkatalo pagdating sa politika. May report si Jojo Sikat. Pero mamaya na po yan. Magbe-break lang muna tayo sandali. Ha? Oras natin, 33 minutes makalipas ang alas 5.
5: Ito po si Rose Langon sa programang Gabay ng Bayan, ang inyong kagabay at kaaksyon para sa mga programa ng ating mga lokal na pamahalaan, mga magagaling na leader at kapakipakinabang na mga proyekto para sa inyong mga mamamayan. At ito po'y mapapanood tuwing araw ng Sabado. Dito lamang yan sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
6: Watch and listen to Gabay ng Bayan, Saturdays, 7:30 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
7: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
6: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Okay, balik tayo sa uling bahagi ng ating UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Ngayon pong araw ng Miyerkules, ikadalawang po sa buwan ng Mayo. Ayan, may sinasabing ano eh. Di ba may sinasabi na ito raw si Senator Bato de la Rosa, eh sumakay ng yate. Di ba? Nung siya umalis dyan sa Senado. Sinasabi, ito raw ang ginamit ay yate na pag-aari nitong si dating Ilocos Sur Governor Luis Chavez Singson. Pero yan po, dinideny nitong si Singson. Dinideny po niya yung mga allegation na itong si Senator Bato de la Rosa ang gumamit ng kanyang yate para makatakas pagkatapos nung putukan dyan sa Senado no May 13. Sabi nitong si Singson, naku, hindi raw totoo yan. Dahil yung kanyang yate, sinasabing Happy Life, yun yung pangalan, ano? Eh, yun daw ginamit nito si Senator Bato de la Rosa, eh, mula Manila, papuntang Batangas. Na doon daw, pagdating sa Batangas, sumakay naman ang helicopter, papunta sa Mindanao. Eh, sabi nito si Singson, yan eh, walang batayan, yung mga aligasyon na yan. At yan eh, agad-agad na mapabubulaanan sa pamamagitan ng records at monitoring procedures na minemaintain ng yacht clubs at port authorities. Ayan, siyempre yung pagbiyahe ng mga ganyan eh, minomonitor yan eh. Diba, dyan sa Manila Yacht Club yan eh. So yun, oh. Eh, tapos eh, meron pa tayong marina. Tinitingnan lahat yan eh. Parang private jet, di ba? Parang private jet yan. may manifesto. Ganyan din yan. Kaya dinideny din niya yung participation. Yung dinideny niya, yung any participation. Wala raw siyang kinalaman talaga dyan sa pagtakas itong si De La Rosa sa Senado. Ayun, ha? Okay, eto na. Yung report ni Jojo Sikat. Eto, tungkol naman dyan sa paninindigan. Itong si suspended na USA chief, si Mau Aplasca. Nanindigan siyang under attack ang Senado noong May 13. Ha? Baka siya sumalaki, baka siya umatake pagkaganyan. Pero anyway, may report dyan si Jojo Sikat. Jojo?
2: Nanindigan si suspended Sergeant at Arms Retired General Mau Aplasca na tanungin kung naniniwala pa rin itong under attack ang Senado noong May 13 na taliwas sa sinabi ni DILG Secretary John Vicky Bulla na walang pag-aatake sa mataas na kapulungan batay sa mga nakaalap na ebidensya. Iginit ni Aplasca na version niyo ng DILG at splice o hinati-hating video ang ipinakita sa publiko para masuporta ng kanilang naratibo. Sinabi ni Aplasca na maglalabas sila ng kompletong video na nangyari sa insidente at humihingi ito ng sapat na panahon na. Samantala, inaasahan pa nitong si Aplasca ang rekomendasyon ng CIDG na sampan siya ng kaso. Hindi pa nakakaharap nga si Aplasca sa CIDG kaugnay nga sa investigasyon ng nangyari barilan sa Senato sa pagitan ng USA at mga tauhan ng National Bureau of Investigation.
8: We are preparing the complete videos kasi what they did, they spliced the videos and they just selected the videos that will support their narrative. And I think it's not correct.
9: What type of narrative? What type of narrative are you saying?
8: Sabi nila walang attack. But soon, we will all...
2: Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Jojo Sikat. Yeah, maganda nga po muna kay si John Panopio. Sabi niya, atyus, nasubukan na ba yung mga mag-helicopter mula Manila? Kasi nangyari dyan sa teritoryo ng mga member state. Kaya po ganyan yung nangyari dyan. Kaya pati itong si Putin saka si Netanyahu ay nakasali. Pero yung Israel saka yung Russia, wala silang obligasyon na makipag-cooperate dyan sa ICC. Hindi sila obligado dyan. Ayun, ha? Okay, may report si Romel Madrigal. Ang Bureau of Customs, pinatatatag daw yung trade facilitation at ugnayang international sa pakikipagpulong sa US Embassy. Alamin natin yan, ha, Romel?
10: Pinagtibay ng Bureau of Customs ang matatag nitong kampanya para sa mabilis na kalakalan at efficienting cargo operations kasunod ng isinagawang Cortex at Logistic Coordination Meeting kasama ang mga kinatawa ng Embassy of the United States in the Philippines. Pinangunahan ni Deputy Commissioner Attorney Agaton Chudoro Ubero ang nagpagpupulong kung saan tinalakay ang mga hakbang upang matiyak ang mabilis na pagpuproseso at agarang pagpapalabas ng mga kargamento sa mga pangunahing pantalan sa bansa, lalo na sa gitna ng pagtasang volume ng cargo bunsod ng iba't ibang international activities. Kabilang sa mga napag-usapan ang mas pinaiktig na operational coordination, shipment facilitation, port operations, gayon din ang mga hakbang para tugunan ang logistical at infrastructure challenge tulad ng container management, repair capacity at system modernization.

0: Station, binigyan din ng ahensya na nananatiling ganap na operational ang mga pantalan sa kabila ng mayroon na alternative work arrangements bilang patunay ng tuloy-tuloy na serbisyo ng Bureau sa publiko at stakeholders. Ayon sa BOC, bahagi ito ng mas pinaiting na implementasyon ng Integrity, Accountability and Modernization o IAM program ni Commissioner Ariel Nepomuceno upang mapanatili ang mabilis, maayos at makabagong custom operations sa buong bansa. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, report ni Romel Madrigal. Sunod na natin agad, report ni Joe Manlapas. Ha, yung kamera naglunsad ng rescue buy para sa mga magsasaka. Alamin natin yan, ha, Joe.
2: Naglunsad ang House of Representatives ng isang rescue buy initiative upang matulungan ang mga magsasaka sa kordilyera na apektado ng mababang presyo ng gulay, oversupply at mataas na gastos sa transportasyon. Pinangunahan ang programa ni KM ngayon na Fartless Representative Kenneth Paulo Tereng sa North Wing Lobby ng House of Representatives simula noong May 19 at 20. Sa ilalim ng inisyatiba, ibinibenta ang sariwang refolyo sa halagang 200 pesos kada 10 kilo o 20 pesos kada kilo upang hikayati ng mga mambabatas, empleyado at bisita na suportahan ng mga lokal na magsasaka. Ayon kay House Majority Leader Sandro Marcos, malaking tulong ang bawat mabibiling gulay upang masuportahan ang kabuhayan ng mga magsasaka at maiwasang masayang ang kanilang ani. Dagdag pa niya, mahalagang masuportahan ang sektor ng agrikultura upang mapanatili ang food security ng bansa. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radio Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
1: Ayun ha, yan para matulungan mong magsasaka. At ito naman, nakawala na rin tayong oras eh, pero may habol natin, report ni Romel Madrigal. Itong PRO Calabarzon, nagsagawa ng Women and Children Protection Desk Summit. Alamin muna natin yan, ha, Romel?
2: Naglunsad ang House of Representatives ng isang rescue buy initiative upang
0: isinagawa ng Regional Office Calabarzon ang isang araw na Women and Children Protection Desk Summit sa PRO 4A sa MPC Hall bilang bahagi ng pagpapalakas sa kampanya laban sa pang-aabuso at karahasan sa kababaihan at kabataan. Dumalo sa aktibidad ang may 152 na mga tauhan mula sa iba't ibang unit ng provincial offices ng PRO Calabarzon upang higit pang mapalawak ang kanilang kaalaman at kakayahan sa paghawak ng mga kasong may kinalaman sa Women and Children Protection. Naging panauhing tagapagsalita si Honorable Attorney Dulce Rica Portpuler, Deputy City Prosecutor ng Office of the City Prosecutor, Tanawan City, kung saan tinalakay niya ang mahalagang usapin kaugnay ng gender sensitivity, tamang paghawak ng kaso at pagbibigay ng makatao at maagap na serbisyo publiko. Pinangunahan naman ni Police Brigadier General Hansen Marantan ang naturang summit at binigyan din ang kahalagahan ng mas mahusay, mas maagap at mas malasakit na serbisyo para sa mga biktima ng pang-aabuso. Ayon sa PRO Calabarzon, bahagi ito ng pinaiting na pagpapatupad ng programa ng Philippine National Police sa ilalim ng focus agenda ng Chief PNP upang mas mapatatag ang proteksyon sa kababaihan at kabataan at mapanatili ang tiwala ng publiko sa kapulisan. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DZRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, report ni Romel Madrigal. Ay, wala na tayo oras, kaya bukas uli. Ha? Bukas is ating UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Maraming salamat, magandang gabi. Raul Virtudazo po.
3: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
4: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
5: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
6: BBC News with Emily Thomas. Russia and China have failed to reach agreement on a multi-billion dollar gas pipeline.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 8:10 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Programang tagapagsiwalat ng katotohanan, kakampi ng inaapi, tagapagtaguyod ng katarungan, kakampi! May paninindigang walang kompromiso, kakampi! Kasama si Bernard Tan, Lunes hanggang Biyernes, dito lamang sa DZRJ 8:10 AM.

Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po sa Kakampi, ang paninindigan ng prinsipyo at disposisyon na walang kompromiso. Ako po si Bernard Tan, ang Kakampi sa katotohanan at katarungan, ang Kakampi ng mga OFWs. Kamusta po kayo, mga kababayan at mga kakampi? Nationwide, worldwide po, aba, saan man dako o panig na mundo kayo naroon ngayon, sana po'y nasa mabuti pa rin po kayong mga kalagayan. At syempre, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, at magandang gabi po sa inyong lahat. Samahan niyo po inyong kakampi upang talakayin po natin ang mga isyung ayaw na naman nilang naririnig pa sa atin. Aba, ito pa'y ating uulit-ulitin at babalik-balikan upang ipaalala po sa ating lahat ang mga pinaggagawa nila sa ating bayan na patuloy na ginagawa hanggang sa ngayon. Sa kabila po ng mga kaguluhan, pinagdaraanan ng ating bayan, kasama na po ang pangdaigdigang kaguluhan, dulot po ng kaliwat-kanan ng mga digmaan, kasama na po ang muusbong, no? Na mala-COVID, na ikang hantavirus, di ba? Pati na po ang palitan ng dolyar at piso natin na nalugbok na ang ating piso. World record po yan sa ngayon. Kasama ng pagbagsak ng ating ekonomiya at pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin, ay nako, sadyang wala talaga sila mga patawad. At ang lulupit talaga nila at ang nakikita pa nga po nila rito ay oportunidad at pagkakataon para maitulak at naisulong nila ang kanya-kanya nilang mga personal na mga interes at ang kani-kanilang mga may itim na mga balak. Abay, wag na wag po natin talaga silang pabayaang manaig sa kanila mga kagustuhan. Pigilan po natin sila at syempre sasamahan din po natin ng mga pagtutuwid naman ng mga naglalabasang balita naman na pigit namang dinadala na may ibang tagapagbalita sa di mawari kung saan nila gustong dalhin na nagdudulot lamang po ng kalituhan, pangamba, takot at syempre galit mula sa ating mga mamamayan. Alam na po natin tension ng mga ito na tila ba parabagan sadyang pilit na inililihis at pilit na iniiwasan ang mga tunay na issue at usapin ng ating bayan sa pamamagitan po ng kanilang mga nakabibinging mga katahimikan. O di naman kaya ay sa pagtatalakay nila ng mga walang kakwenta-kwenta, walang kalatoy-latoy, may walang man lang mga kabuluhan ng mga issue at usapin ng bayan para tuluyan lamang po mailihis, maiwasan at mapagtakpan ang mga tunay na isyo at usapin ng bayan na kasalukuyang pong nangyayari at nagaganap dito sa ating bayan gamit po ang kanilang mga estilo ng ACDC, attack and collect, defend and collect. At yan ay sa pamamagitan ng kanilang mga deception, distraction, diversionary tactics, smokescreen effects, spin doctor's move at ang kanilang mga squid tactics, samantalang patuloy pa rin sa pagsusulong nila ng kanilang mga propaganda at agenda na tila ba hinuhubog na ang kaisipan ng taong bayan para tuluyang hindi na malaman ang mga tunay na kaganapan o pangyayari, partikular na ang mga maling nangyayari dito sa ating bayan na kalaunan ay tayo-tayo na naman po ang maapektuhan. Ano po? Ang hindi lang naman natin alam o malinaw sa atin ay ang kani-kanilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Kung ilan po bang mga maleta o expandable envelope kasama ng mga paper bag na ang sabi basura pero pera ang laman, ang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Magkakano po ba talaga ang kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa
Ang tawag po dyan, pati na ang kanilang hindi ginagawa, ang tawag po dyan ay envelopmental journalism na sintanda na po ng mga oligarko na talaga naman po dapat nang matigil at masupil dito sa ating bayan. Kaya ano man din po ang kanilang mga kagustuhan, abay wag na wag din po natin silang payagang manaig. Pigilan din po natin sila. Hanggang alas 8 po tayo magkakasama-sama ngayong gabi. Kaya ano pa pong inaantay natin, mga kababayan at mga kakampi? Abay, tara na, samahan niyo nga ako at sama-sama nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama. Kakampi! Kakampi!

Ayan, kamusta kayo mali, mga kababayan at mga kakampi? Aba, tingnan nyo nga naman, Miyerkules na! Opo, ngayon po ay araw po ng Miyerkules, gitnang araw na naman po ng linggong ito. Midweek na naman po tayo, ika-dalawampu sa buwan po ng Mayo sa taong 2026. Ano po? Kamusta muli sa ating mga kababayan at sa ating mga kakampi? Opo, napakarami pa rin po mga kaganapan dito sa ating bayan, ano, particular na po sa politika. Hindi na po mawala eh, no? Ang magandang balita lamang ay natapos po, no, ang sesyon ng Senado kanina, no, at nag-adjourn sila at magpapatuloy muli sa darating na Lunes na walang anumang kaganapan ng pagpapalit ng kanilang liderato. Di ba ba? Kasi kumbaga, eh, sa gitna po ng maraming usapin na, nako, hindi magtatagal yung kwan. Yang kasalukuyang bilang ng mayorya, magkakawatak-watak din yan dahil nga po may matinding pressure, no? At ang pressure na yan hindi na umaitago sa taong bayan dahil kasama na po dyan yung mga personalidad kagaya po ni Senator Jinggoy Estrada, ni Senator Jesus Cudero, na at si Senator Joel Villanueva, no? Ay namumurong makasuhan, ano po? Kasama na po ang magkapatid na bilyar, di po ba, sa ibang antas naman ng kanilang ikangay, negosyo ng pamilya naman, di ba? Kumbaga, may mga ikangay kasakasama na po, no? At hindi lang po yan, pati na po yung pang ibang mga senador, ay may mga banta, ano, na maaaring makasuhan. Tapos si Senator Bato, no? Di ba? Yung nga pong inaantay pa, yung pong desisyon ng Korte Suprema kung valid ba yung warrant of arrest ng ICC at dapat sundin ng ating gobyerno o dapat talagang idaan ito sa isang korte sa ating bayan, ano, bago ipatupad yung kung anumang kautusan ng ICC. Kasama na rin po yung namumurong warrant of arrest mula sa ICC ni Senator Bato de la Rosa. Talagang uubusin isa-isa eh, no? Pati yata si Senadora Aimee, di ba? Nasabihan na rin nung naalala niyong siya'y nag-vlog at sabi niya, naku, huwag ka daw maglalabas masyado at huhulihin. Pati siya yung Senadora Aimee, baka daw hulihin din, di ba? Kaya sa kabila po ng mga banta na yan, ano, samot-saring mga banta, ay nanatili po pang solid, ano po? Ha? Pati nga po yung mga ibang mga nasa academe, nakikipressure din, ano? Yung pong pag-aalis ng mga dati ng igawad na parangal kaila Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President, pati yung kanya mga batchmate dyan sa Ateneo. Saan ka ba naman nakakita? Imbis na proud sila, ano? Sa ginawang paninindigan ni Senator Alan Peter Cayetano, eh hinihikayat nilang magbitiho. Saan ka ba naman nakakita? Hindi pa po nagtatrabaho yung tao. Nagsisimula pa lang bilang Senate President. Ano po? Tapos pati dito kay Senadora Lauren Legarda, no, na Senate Pro Tempore, ay ganyan din, ano, dun sa isang eskwelahan naman na kung saan may women empowerment na wall sa kanilang na ipaaralan, ay no, i-proud na proud sila kay Senadora Lauren, eh ngayon ay tinake down nila yan. Saka ba naman nakakita, no? Pati yung ibang mga statement ng iba't ibang dean ng law school, ano, na parang hinusgahan na kaagad nila ang pamumuno ng bagong mayorya dahil pipigilan daw nito ang impeachment proceeding dyan sa Senado laban sa ating pangalawang pangulo, no? Eh, for the record, hindi ho naganap yan dahil nga noong Lunes, di ba, sila po ay nag-convene na bilang isang Senate impeachment court at lahat ay nanumpa na, no, bilang senator judges. Pagkatapos pinadala na po yung pong article of impeachment sa mga abogado ng ating pangalawang panguro at pinasasagot siya ng non-extendable period of 10 days at kanina ikinumpirma na po ng Office of the Vice President na kanila na pong natanggap yung pong sinasabing impeachment complaint na yan, ano? At may 10 araw nga nabilang para sila po ay makasagot, di ba? Ang hula ko tulad ng mga binabanggit ko na nakalipas, mukhang sasagot naman yan, no? Pero ad quote lang ang kanyang reply. Sa tingin ko lang, di ba? Sa tingin ko, parang wala kasing kaibahan yan dun sa 19th Congress na isinampa sa kanya kung saan may nakabinbin pa silang mga petisyon sa Korte Suprema. Wag na
warning shot ni Mau Aplaska, eh dahil nga nung Lunes, may nagulpi na nga sa isa sa kanilang mga kasamahan. Nagulping muntik.

nang mamatay. Tapos nung Miyerkules ng gabi narinig nila, umaga pa lang ng Miyerkules, no? Kaya yung sinasabi ni Matipag na, eh kung gusto nilang malaman kung may tao kami doon, dahil nila ako tawagan. Alam naman nila ang telepono ko. Tumatawag po sa NBI, ano, para alamin ang kanyang ang kanyang sasabihin, ano, na presensya. May pagkakataong pata. Siya pa mismo nagsabi na wala kaming tao diyan. Hindi mo wala raw, eh, di ba? Eh hindi mo pwedeng sabihin wala sa Senado pero nasa GSIS. Iisang gusali 'yan, eh, di po ba? Within the vicinity. So ibig lamang pong sabihin, nandun talaga at may mahahabang armas, no? So based on the kumbaga incident nung Lunes na March 13, paano hindi sila mag-react, no, nung pagdating po ng Miyerkules, no, kung saan nagkaroon na nga po ng tinatawag na March 13 pala, Miyerkules, ano, tama, March 13, yung May 11 pala, sorry, May 11 nangyari yung kabulan, di ba? Tapos nagkapalitan na ng ano ng liderato ng Senado. Nung March 13, yung nagkaroon ng putukan. Tama? Parang gano'n, ano? May 13 ang Miyerkules. Tama? So kung May 13 yung Miyerkules, ano nangyari nung May 11 kung saan nagkaroon ng palitan ng liderato sa Senado at inilihim, no, ng dating Senate President Tito Soto yung presensya ng mga NBI agents na nandun at para arestuhin si Bato de la Rosa at sinabi nga ng dating Senate President Tito Soto, makipag-coordinate kayo diyan sa ano sa Sergeant at Arms, no, o sa OSAA, di ba? Eh nung panahon niyan, di pa po si Mau Aplaskay ang head ng OSAA, di po ba? So, meron palang lihim na nausapan at hindi alam niya ng iba pang mga senador, di po ba? Kaya nga po nung nangyari nung Miyerkules yan, nung May 13, ano po, eh, nandun yung reaction, kaya siya nag-warning siya, di ba? At sa totoo lang, yung nakagulo pa yung nagsabi yung taga-PNP, no? General po ba yung nagsabi, na hindi daw sila gagamit ng warning siya, di ba? Wala raw sa kanilang standard operating procedure. Saan ka ba naman nakakita? Wala sa SOP nyo ang warning siya. Diba? Meron. Di po ba? Meron po. Actually, ano yan eh, no? Kung babasahin natin yung mismo statement din, kalaunan sinabi din niya eh. Sinabi din niya na yung pong sinasabing warning shot na ganun ay nagagamit din po talaga pagka po nalalagay mo sa panganib ang buhay o ikay mga sibilyan na gusto mong protektahan, mag-i-issue ka talaga ng warning shot. Diba? Eh bakit sasabihin eh, wala sa standard operating procedure nila yan? Yun yung sinasabi ni Senate President Alan Peter Cayetano na, uy, siguraduhin yung sinasabi mong bawal o hindi kayo nag-i-issue ng warning shot, ha? Kasi baka bumalik yan sa inyo. Yun yung sinasabi niya, no? Bakit? Anong binigay na halimbawa ni Senator Alan Peter Cayetano na kasalukuyan na Senate President? Ang sabi po niya, halimbawa, kung pupunta halimbawa kanya sa Malacanang, ha? At may mga pupunta doon na may mga armas, di ba? Ano po? Hindi magpa-fire ng warning shot ang mga nagbabantay sa loob niyan para i-deter yung paglusob ng mga tao kung sakasakali. Di ba? Kasi kung sasabihin mong bawal, di ba? Eh yun ang unang defense mo eh. Ang warning shot, kaya nga tinawag na warning shot, gusto mong ipaalam sa kanila na pag kayo nagpumilit dito, eh wala, mapipilitan kami, putukan talaga kayo na. Di ba? Yan po ang ibig sabihin noon. Ano? Dahil hindi naman yan sa bayan mo. Hindi ho niya, hindi ho siya basta, di ba? Ganun din na ipiniliwanag nila nung kinidnap si Tatay Digong eh. Dahil nga nagagalit ang halos lahat ng mamamayang Pilipino sa buong mundo kasama ng ating mga OFW, nagagalit sa ICC. Nagpaliwanag ang ICC, no? Hindi namin kinidnap yan. Yan ay dinala sa amin. Yan ay voluntaryo handed down to us in a silver platter. Diba? Hindi namin persahang kinuha yan. Hindi nga namin alam na dadalhin yan dito. Diba? Yan ang sabi nila eh. Diba? Kaya lalo nga itong ngayon magigamit lahat ng ito ng bagong abogado ng ating Tatay Digong, no? Na si

si Attorney Peter Haynes, di ba? Maganda yan dahil lahat ng mga pangyayaring ito, all in God's perfect time, ay magagamit niya sa pagpapatunay na ito ay kabahagi ng isang politically motivated case. Kasi kasama na po yung nangyaring kaguluhan sa Senado. Dahil ano bang punot dulo ron? Di po ba ang anak ng Tatay Digong na gusto nilang i-disqualify sa 2028, di ba? Doon sa perpetual disqualification pag siya ay na-impeach, di po ba? So mapapagtahi-tahi po yun na ito ay isang politically motivated cases lang. At ginagamit pa ang ICC, di ba? Nang dahil dyan, malamang sa hindi, nako, Santa Maria Bulacan. Yan na po ang day of reckoning na inaantay natin. Ang paglabas ng katotohanan. Kailangan lang po talaga may tumayo, may tumindig para labanan ang mga kamalian. Ano? Kaya tayo ay bilib sa kasalukuyang liderato ng majority na si Senator Alan Peter Cayetano. No? Kasama na po yung 13 mga senador. Ngayon, itong 13 senador na to, kagaya nun, naglabas na ng pressure na didemanda daw si Jinggoy, di ba? Yung ibang mga member, halos karamihan ng members nila, ano? Talagang hahanapan ka ng pwedeng ikaso sa iyo bilang pressure, ano? Eh, hindi nagpatinag hanggang ngayon araw na ito. Kasi ako, parang iniisip ko pa, kung may bibigay dyan, nakuyari na. Pati nga si Senator Rodante Marcoleta, kung maalala nyo, na inaakusahan ni Senator Ping Lacson na meron daw isiningit na allocable na 500 billion, di ba? Nasulat kamay lang daw doon daw sa mga notes ni Yusek Catalina Cabral. Naalala niyo ba? Di ba? Na hindi natin alam kung tumulang buhay pa o patay na. Di ba? So, yan po yung mga para bagang pang-blackmail nila sa mga ito. No? Kung kayo ay tigasin, lalambot kayo rito. Dahil kung hindi kayo papayag, either kayo ay dipitin sa pondo, kayo ay aakusahan ng kung ano-ano, pepestehin ng kung ano-ano. Di ba? Eh ang tanong, pag ikaw ang nando doon, ano pang mawawala sa iyo? Di ba? Kaya nga ang sabi po ni Senator Marcoleta, solid yung 13, no? Kung may manghuhudas doon at aalis doon sa 13, ha? Kung may bibigay halimbawa lang, no? Masahol pa daw kay Judas 'yan. Totoo naman. 'Di ba? Ano pa, you have nothing more to lose kung nagkataon. 'Di ba? Bakit? Eh kasi nga nandoon at sinabihan kang kakasuhan ka eh. So yung hindi ka kung lilipat ka sa minority para sila uli ang maging majority, ang taong bayan di ho tangat bobo, no? Hindi namin iintindihin yung kalagayan mo na ay kaya lang ako lumipat kasi demanda daw nila ako. Kaya sana maintindihan niyo yung ginawa ko. Hindi ka namin maintindihan kasi hindi mo pinaglaban. Hindi ka nanindigan para sa tama. Nakuha niyo ba? Di ba? Kumbag, lalo na hindi natuloy kang kasuhan kasi nga lumipat ka na ng party. Lumipat ka sa kabila eh. Di ba? Kaya nga sinasabi ni Senator Marcoleta, pag may lumipat dyan, Judas pa. Masahol pa kay Judas. Bakit? Dahil sa kapakanan po ng taong bayan, yung kanilang ginawa, itong 13 na ito, napatunayan na naman talaga nila na hindi nila haharangin ng impeachment kagaya ng ginagamit. No? Ginagamit para sila ay kaya kayo nagpalit. Eh. Gusto niyong pigilan yung impeachment. Eh. Paliwas! Paliwas! Bakit? Dahil kasabayan ng pagpapalit ng liderato ng Senado noong May 11 ay pinapasa naman sa mababang kapulungan sa pamamagitan ng botohan sa plenaryo yung pong impeachment articles of impeachment ng pangalawang pangulo. Diba? So inaasahan na ito ay itatransmit agad-agad dahil katingkati naman po ang mga senat, ang mga kongresista, diba? Gusto nga nila forthwith, eh, diba? At ang kanilang definition o interpretasyon ng forthwith ay ano? Agad-agad, diba? Sabi nga ng dating Senate President Tito Soto, the following day, diba? Diba? Yan ang interpretasyon na, the following day, eh, diba? O ano nangyari? May 11, nagpalit ng liderato. Inantay ng bagong mayorya kasi inaantay nila baka i-transmit. Diba? Kasi pag tinransmit, ayan agad ang ilalagay natin sa first order ng ating kalendaryo. Eh, hindi dumating. Diba? Nung Martes, hindi rin dumating. Diba? Nung Miyerkules, doon na nagkagulo. Diba?
Doon na nagkagulo. Di ba? Doon na po nagkagulo.

0: wala lang? Ha? Anong wala lang? Eh, wala kayo rito, di ba? Sabi nga ni Pia Cayetano, na mangiyak-ngiyak, no? Hindi niya lang alam paano nalagay sa panganib ang buhay namin, pati yung buhay ng aming mga staff. Hindi nga namin alam kung makakauwi pa kami ng araw na yan. Di ba? Eh, hindi nga namin malaman. Dapat, tinuloy na lang niya, no? Hindi nga namin malaman, ba't ang aaga niyo umuwi, eh? Di ba? Alam niyo bang may mangyayari noon? Sana tinuloy na niya. Di ba? Samantalang, ang bilis, inabot na po tayo kaagad ng isang oras ng ating programa. Pero di bali po, padaanin lang natin ang ilan mga mahalagang paalala mula po dyan sa aming istasyon sa Makati, sa aking pilota na sa AJ Austria. Magbabalik po ang inyong kakampi. Huwag po kayong aalis.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Eto, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers.
4: Hello, everyone. From Facts World, hilarious but true. A cyclist is a disaster to the country's economy. He does not buy the car and does not take a car loan, does not buy a car insurance, does not buy fuel, does not send his car for servicing and repairs, does not use parking, and does not become obese. Healthy people are not needed for the economy. They do not buy drugs. They do not go to hospitals and doctors. They add nothing to the country's GDP. On the contrary, every new fast food outlet creates at least 30 jobs, 10 cardiologists, 10 dentists, 10 weight loss experts, apart from the people working in the outlet. And what's worse is walking. They don't even buy a bicycle. For DZRJ, Raja Bandido. Right here, for your contributions, email Pete with a P-I-T, PeteMorato48@yahoo.com. Have a booming day, and God bless.
3: Just heard your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers. It's more fun in the Philippines.
0: Diba? At pag lumabas ang story ng NBI, under what department? Yeah, DOJ. So under DOJ, pero ang presidente nag-issue na hindi pinapa-aresto yung subject. And yet, ang NBI nagawa ng operation. Kasama pa ang isang civilian na si Trillanes. Paano niyo paliliwanag yan? Presidente ng Pilipinas, sinuway niyo? Tapos ang DOJ Secretary, oh, re-respetuhin namin ang Korte Suprema, kaya hindi pa natin pwedeng iturin siyang pugante, hindi natin siya pwedeng arestuhin. Nung tinanong, pero alam niyo po, yung kinikilos po ba ng NBI ay may pahintulot niyo? Yes. Saka nakakita. Diba? Dalang NBI under ng DOJ, di po ba? Paano mong papayagan magkaroon ng clandestine operation kung ikaw ang Secretary of Justice? Sige nga. Di ba mockery of the law rin yan? Di po ba? Ano ba talaga? Di ba meron tayong chain of command na ginagawa? Ibig mo sabihin, mas mataas pa sa'yo bilang Secretary of Justice, mas mataas pa sa'yo ang director ng NBI? Pwede siyang kumilos ng sarili niya. Magpadala tayo ng tao ron. Gagawa tayo operasyon. Magbabaril na tayo ng mga pinto, ganyan. Ha? May dala ng mga habang baril, gano'n, ano. Kundi pa may naiwan na tactical bag doon, wala siguro nahuli ang ahente, no? Buti na lang, mabait ang Diyos, nahuli. Ngayon na nahuli, ipinagkaila, hindi naman tao yan, driver lang yan. Ha? Driver, ba't may baril? Hindi, minsan kasi yung driver namin nagiging volunteer. Eh. Ah, ganun. So pag volunteer, may baril na rin. Totoo na, wala namang baril yan. Naglalakad lang

naman, nung nakita naglalakad, pinabitbit yung barel. May malusot pa rin, ano? E ngayon, nung nagparapin test, nag-positive, wala ka na lusot doon. Tama? Nagparapin test, positive eh. Ah, ang gawin mo na lang, ikaw mismo ang driver, mag-deny. Marap ka sa camera, doon sa mga media, hindi po ako nagpaputok ng barel. Ay nako, ang kasinungalingan, magsasala sa labat po yan, hindi po yan. No? Hindi po yan talaga tatayo dahil lagi pong may katanungan. Kasi sa ika nga, ganito na lang, yung naging press con kahapon. No? So, ang nangyari, pati nga yung angulo eh, na this was stage. Ha? Parang may angulo, yun nga inibisigan namin eh, maaring ito stage. Para lang magkaroon ng kaguluhan para makatakas si Bato de la Rosa. Parang gano'n ang dating, di ba? Parang gano'n ang angle ni Jose Clark Castro, di ba? Paano mo yung stage? Anong presensya ng NBI doon? Dahil lumalabas, si Bato de la Rosa, sundan na natin. Kung talagang gusto yung stage, ha? Okay, kung gano'n talaga, halimbawa yung stage yan. So lumalabas si Bato de la Rosa, nakipag-ugnayan sa NBI, na pumunta kayo rito para magkaroon ng kaguluhan, barinahan niyo yung pinto, di ba? At pag nagkabarena, yun ang hudyat ni Mau Aplasca, magpapaputok siya ng warning shot at doon kami tatakas. Tama? So kakuntsaba na ng NBI yung stage. In-stage it. Di ba? Kasi hindi ho mangyayari ang lahat ng kaguluhan na ito kung wala ang NBI doon. Di ba? Sila pa ngayon na naging dahilan kung ba't umalis doon si Bato de la Rosa dahil ayaw niya mailagay sa balag ng alanganin. Nakita niya yung iyak kanina ni Pia Caetano. Naakala nila, last day na nila. Akala nila, eto na. Eto na. Ha? Dahil na doon na yung sinabi po ni Senadora Aimee. Di ba? Na ayon sa kanyang nakuhang report. Di po ba? Sabi daw nung NBI na nahuli nila. Babae pa atay nahuli. At ang sabi daw, yung order ay galing daw po doon sa isang departamento sa NBI, yung may transnational, ano po, anti-organized crime, transnational division. Yun daw ang nag-order, kunin daw si Bato kahit na sino pa masaktan o may mamatay dyan, basta makuha lang si Bato. Ibiro mo si Aimee Marcos na nagbabalita nun, eh nandun siya. So ibig sabihin kung sino man yung gumawa ng order na yun, andun ang kapatid ng presidente, ang ate ng presidente na andun. Gagawin niyo yung operasyon na yan, yung operasyon na yan, kahit sino mapatay, kahit yung ate ng presidente, okay lang kayo. Kaya palang aga nag-uwian ng mga nasa minorya, at ngayon sasabihin ng isang member nila na ano, ay, parang wala nangyari. Paano hindi iiyak si Pia Caetano? Eh sila ang nalagay sa balag ng alanganin noong panahon na yan. Kaya yung hiya siguro ni Bato de la Rosa, yung hiya na para bagang sana hindi nila ako pumasok. Eh kung di naman ako pumasok, hindi nagbago ang liderato. Hindi nagbago ang liderato na ito. Baka magtagumpay na sila sa kanilang mga plano, pati yung pagpapalawig ng termino, ha? At magbuo ng CONAS, ha? Magtuloy-tuloy na, no? Dahil yun na parang ganoon eh, 'di ba? Kung hindi ko naman ginawa yun, ito mangyayari. Eh pero dahil ako'y pumasok, nagbago nga ang liderato. Tama. Yan ang daan ng Panginoon eh. Baguhin natin. 'Di ba? Sakripisyo ka, pumasok ka. Pero paano naman itong mga nandito? Yung mga buhay nila, lalo na kung sa kagustuhan nilang kunin ako, eh kahit sino pa daw ang mamatay rito, basta makuha lang ako. Eh parang nilagay ko naman sa kadelikaduhan ng mga buhay ng mga taong ito, nandal sa akin. Kaya binabawi ko na yung Senate custody. Alis na lang ako. Diba? Ganun na nangyari. Sila pa ngayon na may dahilan kung hindi nilusod ng NBI. Nung Miyerkules, nung May 13, walang dahilan para umalis si Bato de la Rosa. Malamang hanggang ngayon nandun siya at nag-aantay siya ng desisyon ng Korte Suprema kung tama ba ang kanilang argumento na dapat dumaan muna kayo sa local court at hindi pwedeng basta lang niyang ICC warrant yan. Kailangan idaan niyo muna yan sa isang local court, sa isang RTC, Regional Trial Court, no? At paipaintindi kay Senator Bato de la Rosa kung bakit siya inaaresto ng ICC. Kung yan, hindi nyo idadaan sa proseso yan, di ba? Tama? So inaantay niya malamang hanggang ngayon, pumapasok pa rin siya sa Senado. Di ba? So sino nagbigay ngayon ng dahilan para siya umalis doon?
dahil ayaw na nga niyang madamay ang kanyang mga kasamahan. Dahil yung mga kasamahan naman niya, ayaw din siyang iwan. Bukod sa inaantay nila yung articles of impeachment na dumating. Nadumating nga, di ba? Noong May 13. Dumating noong May 13. Kasagsagan ng kaguluhan matapos i-deliver ni Secretary General Sheloy Garapil ng Kongreso yung articles of impeachment na ang tanong nga malamang ni Senator Alan Peter Cayetano tsaka malamang ng bagong hirang na Blue Ribbon Chairman na si Pia Cayetano, eh bakit ngayon ka lang dumating sa Senado? Diba? Kasi Lunes ka pa namin inaantay. Diba pinasan niya yan? Lunes pa? Nagkaroon kayo ng botohan? Overwhelming 255. 255 naman bumoto, tama? Para ma-impeach ang pangalawang pangulo. Ano ba? Ba't hindi ba nakarating? Dahil nagbago ng liderato? Diba? So hindi nakarating. Kinabukasan Martes, hindi rin. Nung Miyerkules, bago nagkaputukan, ngayon lang dumating. Tama? Parang hindi ito to forthwith. Diba? Parang hindi ito to agad-agad. Ba't ngayon lang? Miyerkules na. Diba? At nung dumating na Miyerkules, pinatunayan po ng bagong Senate President. In-overtime nila yan hanggang Huwebes. Kaya pagpasok nila ng Lunes, itong Lunes lang na nakalipas, nag-convene na sila agad bilang impeachment court. Kaya walang masabi ang mga nasa minority na tiyak gusto nilang agawin. Ano? At ito pa, bakit ang LEDAC meeting supposed to be priority po yan dahil ito po yung mga gustong ipasa ng mga batas ng executive. Na? At ang kasama rito ng pagpupulong ay ilang mga member ng legislatura sa mababang kapulungan sa Kongreso at mataas ng kapulungan ng Senado. Pero kasama dyan ang Speaker ng Kongreso at ang Senate President ng Senado. Bakit yung kinansal kahapon? May 19. Bakit? Dahil sila rin umaasa na hindi magtatagal ang liderato ni Alan Peter Cayetano at gusto nila pag napalitan na tsaka na tayo mag-ledak. Ganyan ba yan? Dahil wala akong definite kailan. Di ba? Kailan? Di ba? Kaya nga kahapon, sinasabi ko, Miyerkules na naman, baka dyan magpalitan yan, di ba? Mabuti na lang, hindi. Di ba? Buti hindi, no? Kaya sa Lunes, magkakaroon naman muli sila ng mga pag-uusap patungkol dun sa naganap dito sa... Dahil iniipit niya na Senado, eh. Ang minorya ngayon, mapipilitang kumampi sa mayorya. Bakit? Pagtatanggol nyo ngayon ang inyong institusyon, ang Senado, at ang isang napakalaking dapat yung ipaliwanag ay bakit ang buong minorya, buo ah, wala man lang natira kahit isa, kahit si Lito Lapid, hindi natira. Maaga pa nga siyang umalis, siya ang unang umalis. Alas tres pa lang mahigit umalis na. Bakit ni isa sa inyo ay walang natira na iwan noong May 13? At anong usap-usapan noon na nakatanggap ng mga mensahe, ultimo yung ibang staff, na magsialis na kayo dyan dahil may mangyayari. Yan ang mga dapat ipaliwanag sa susunod na Lunes, no? Pag nag-resume ulit ang kanilang sesyon dyan sa Senado. So, makikita nyo po, no? Walang maaaring maging dahilan ngayon ng minorya para palitan ang bagong Senate majority. Bakit? Makikita nyo, no, nag-assign po ng mga committee chairmanship, yung mga taga-minorya ay binigyan ng posisyon bilang vice chairman. Na, vice chairman. Katunayan, itong blue ribbon na ito, napunta po kay Senadora Pia Cayetano. Ang vice chairman niya ay si Lacson. Galing na? So, ibig sabihin, ano pa ang dahilan mo para umangal ka? Eh, vice chairman ka nga. Ha? Ang sisti lang ngayon, hindi ikaw ang nagdi-desisyon. Nakita niyo kung gaano katapang si Pia Cayetano? Lang kinumpronta niya kanina si Risa Antivirus, yeah, si Antiverus, di ba? Ano ba? Ganun, ano? Para sabihin yung parang walang nangyari, sus, wala kayo rito. Madala sabi niya. Hindi niya lang alam kung ano naramdaman namin. Takot na takot kami. Takot na takot ako. Paano ako uwi niyan na buhay pa ba kami makakauwi? Yung aking staff, ilang taon na sa akin yan. May anak yan. Hindi niya alam kung makakauwi pa siya sa anak niya. Alam niyo yung konsyensya niyo na naramdaman dati ni VP Sara Duterte nung kinontempt si Yusek Solay Calopez? Alam niya yun eh.
yung konsensya niya nara-contempt yan dahil sa akin. Dahil hindi nila ako makontempt, hindi, wala silang magawa sa akin, ang sasaktan nila ay yung mga nakapaligid sa akin. Eh kung ako yung tipong leader na walang pakialam, uy, di contempt mo, anong pakialam ko dyan? Ano? Di ba? Ganun yun, no? Eh, panlibasa, dun yung nakikita ang totoong leader, no? Mas gusto niya, kaya niya ipaya ang buhay niya sa ngalan na maprotektahan lang niya ang kanyang mga kasama. Siya mangunguna. Kasi hodan, dun pa siya matulog. Patayan niyo man ng ilaw o ng tubig yan. Yan sa Kongreso. Di ba? Yan ang tunay na leadership trait. Hindi ko pababayaan mga tao ko. Lalo na. Di ba? So, eto rin yung nangyari na naramdaman malamang ni Pia Caetano. Kaya nasaktan siya sa mga sinabi ni Risa Ontiveros na parang wala lang daw yun. Bakit gano'n na parang wala lang? Eh kayo ito nasa minorya ang umaakta na parang wala lang. At parang binibigyan niyo pa ng malisya na yung Sergeant of Arms na may kasalanan, gusto niyo sakyan yung pong report ng PNP at saka ng DILG. Eh teka, so kung mali na mag-warning shot itong si Aplasca, malamang nilusob na sila ng NBI. Diba? Parang agresibo eh. Parang lalo na kung maiisip nyo nung May 11 lang, nabugbog yung isang kasamahan nila. Kaya yung pagwa-warning shot niya, valid po yun. No? Bilang din po ba? Parang ganun po ang labas eh, diba? Sa ganyan mga pag-angal o pag-angil nyo kaagad, at sa preba na hindi nyo inimbisigahan ng flood control dyan sa Kongreso, eh malaki pong giveaway yan. Diba? Kaya nga ang sabi ng kapwa niyo, Congressman Egay Erice, isa po itong kaipokritohan. Paano kami mag-i-impeach ng isang public official kung kami ay wala naman pong tinatawag na kwan, moral ground para gawin yan. Wala kami moral ascendancy para gawin yan. Bakit? Eh kami mismo yung naakusahan, involved. Kami mga kongresista. Buti pa siya, kinamin niya. No? Kinamin niya. Yung iba dyan, mahiya naman kayo, pwera siya. Di ba ano po? Mahiya naman kayo, pwera siya. Buti pa siya, si Egay Irisa, sabi niya, hindi po ako sasali dyan sa impeachment. No? Hindi po ako DDS, ha? Hindi po ako sasali dyan. Kasi gusto ko nga maging president si Mar Rojas, eh. Di ba sabi niya? Kukumbinsin daw niya si Mar Rojas para tumakbo. So sabi niya, hindi talaga ako sasali, hindi ako boboto dyan. So hindi ako mag-yes, hindi ako mag-no-no. Mag-a-abstain ako dyan. Bakit? Kasi ang pakiramdam ko, wala kami. Kami, ang sabi niya, wala kami na moral ascendancy sa Kongreso para magpa-impeach ng isang impeachable official, lalo na kung patungkol sa korupsyon ang pinag-uusapan, dahil kami mismo dito sa aming bulwagan ay nasasangkot sa marami pong mga issue, pati na po yung mga maleta. So wala po kaming moral ascendancy. Walang moral ground para kami. Para bang humingi kami na accountability, eh kami hindi namin maipaliwanag paano namin ginagastos ang pera namin sa Kongreso. Takwan niyo po. So papaanong moral ground o moral ascendancy mo humingi ng accounting, eh yung sarili mo hindi mo ma-account. Tama, mali. So sa ganong aspeto, sinabi niya sarili niya bilang member ng Kongreso. Di ba? May nagsabing mahiya naman kayo, pwera siya. Eh maliwanag, ang sabi ng pinsan niya o sabi ng speaker, paano ako magiging mastermind? How can I be the mastermind? Ha? Ang budget, ginagawa ng Kongreso, pero galing niya sa executive. Ang executive ang nagsasubmit. Gagawin ng Kongreso. Pero sino ang nagpapatupad ng mga proyekto? Na hindi nga kami kasali sa bidding, hindi kami kasali sa implementation. Sino ang papatupad? Executive po yan. Di po ba? Hindi ko lang nalang pangalanan niya yung pinsan niya. Di ba? So ang punto, bakit mahiya naman kayo as if wala kang kinalaman ang executive sa pagpapatupad ng budget? Di ba? Samantalang ang executive may power to veto. Kasi maniniwala pa kaming lahat kung ikaw ang nag-veto na hindi nyo maisa ng taong bayan. Hindi ako papayag. Ha? Bilang presidente, bibito ko yan. Ayusin nyo yan. Hanggat di nyo naayos yan, re-enacted budget tayo pagdating ng January. Wala nga ganyan. Diba?
ginagawa pang ang dahilan, eh, hindi ko naman pwedeng kontrahin yan. Dalang budget, dumaan na

naman sa proseso, sa kongreso, at pag hindi ko naman nilagdaan yan, mapupunta tayo sa re-enacted budget ng January na para bang nakakatakot. Na parang pagdapunta tayo na re-enacted budget, lumakad tayo ng paurong. Makaka-apekto yan sa ating ekonomiya. Tinakot pa tayong lahat. So ibig sabihin, kahit punong-puno ng korupsyon yan, ikaw na huling pipirma dyan, eh wala eh, ganun talaga eh. Gagawin, pipirmahan ko na lang. Ganon? Eh anong tawag doon sa kapangyarihan na ginamit mo na kung tutusin may pwede mong pigilan pala? Pwede. Pero sasabihin mo pa ng katwiran na eh paano yan, papasok tayo sa re-enacted budget. Maapektuhan ang ating programa. Eh kasi ho na maapekto ng ating programa, pero kung nakikita mo naman na parang may mali, di ba? Eh di maapektuhan talaga, di mas mabuti pang mag-re-enacted budget na lang tayo. Ito mabigat. Pagdating po kasi ng mahiya naman kayo na itong nakalipas na SONA nung isang taon, nagsabi ang Pangulo, di ba? Yun nga yung sinasabi niya na, ah, pagdating ngayon ng Bicameral Conference Committee, ha? Ano na to? Wala ng small committee. Buwagin na yan sa Kongreso. At pagdating ng Bicameral Conference Committee, gusto ko i-livestream niya yan. Open to the public. Kaya nga nagulat tayo na ang hearing sa Bicameral Conference Committee tumagal ng ilang araw. Di ba sumipot pa nga dyan si Vince Dizon? Samantalang dati, parang isang araw nagbukas ang Bicameral Conference Committee, walang live stream na pagdinig, ano? Baki nabukas na nagkita ulit, sinara na. Sinara na. Ganong kabilis ang meeting nila. Iniisip ko noong pa eh, paano tumatagal ang deliberation sa budget ng Senado at Kongreso sa pagpapasa ng budget ng mataas at mababang kapulungan? Lumalabas, inaabot ng

0: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
1: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo, dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo, ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Radio Bandido, 8:10 AM.

0: po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
1: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Okay, magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at maging sa ating pong mga kababayang OFWs man o hindi sa lahat ng dako o sulok ng mundo. Laki po ang aming pananalangin na sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at kalusugan. Siyempre, kailangan po natin maging malakas, malusog, sapagkat hindi natin alam kung talagang magulo o ginugulo ang ating pong Senado, kasama na ang gobyerno, pati na po ang ating kapaligiran. Siyempre, may kanya-kanya pong mga haka-haka, may kanya-kanyang espekulasyon, may kanya-kanyang pananaw at opinyon, kaya tila magulo ang ating pong kapaligiran. Eh, normal lang po mga kaibigan na magbago tayo ng liderato. Pero sabi nga, pagkatapos ng eleksyon, di ba, dapat balik na sa normal. Yes. Pabatiin po muna natin ang nagaganda-gandahang lalaki, na tila kamukha ni Balot, tila kamukha ni si Jingpi. Ngayon po naman ay tila kamukha naman ni Ridon. Do. Okay, ganda umaga.
1: Good morning po, Tita Carmen. Good morning po sa inyo. Sama-sama rin po tayo. Hanggang mamaya, alas 8 ng umaga.
0: Bakit daw pepot? Nung sinasabi ko si Jingpi, hindi ka masyadong kumikibo. Sinabi ko si Balot, medyo nangingiti ka. Oh, nang sabihin ko si Ridon, bakit bigla kang inihit naman ang tawa? Ano naman ang problema kung kamukha mo si Congressman Redondo ba yan?
1: Redondo. Baka hindi siya pumayag eh.
0: Okay, so marami po tayong pag-uusapan. Yes. Dahil nga, ang tanong, talaga bang magulo? Mm-hmm. O sadyang ginugulo?
1: Yun ang tanong.
0: O, dahil nga po, sa tapos na yung eleksyon, nakapaglagay na ng mga committee, kung sino-sino ang mamumuno sa mga committee, na sinasabi nga, tila yung inaasahan ng marami nating mga kababayan na si Senador Marcoleta ang uupo bilang chairman ng Blue Ribbon Committee ay hindi po nangyari sapagkat ang inihalal ay tila ito pong si Congresswoman Pia Cayetano. Mm-hmm. At nabalik naman po kay Senator Bongo yung Health Committee. Mm-hmm. Marami po ang natuwa ng mga kababayan natin nang mabalik kay Senator Bongo ang Committee on Health. Yes. Dahil naalala nila yung Malasakit. Malasakit Act kasabay ng Malasakit Center.
1: Mm-hmm. 15 million ang nakikita tulungan niya.
0: Senator Robin Padilla na natili po sa kanyang dating committee ang Constitutional Amendment Committee. At ito pong si Senator Joel Villanueva.

0: ba ay napunta sa higher technical and vocational education, habang ito pong si Senator Jinggoy Estrada ay hinawakan ang National Defense and Security. Mm-hmm. Si Senadora Camille Villar na natili po sa Environment Committee at also at kasama po yung Government Corporation and Public Enterprise. Mm-hmm. Bagay na bagay. Ayan. At sino pa? Si Mark Villar, Senator Mark Villar ay tila ang finance.
1: Mm-hmm. Ano yata siya?
0: Saan ba?
1: Agriculture. Ay, hindi.
0: Teka, si ano? Si si Senator Vin Gatchelan at si Sir ay pinalitan ni Mark Villar na chairman ng Finance Committee. Si Senator Amy Marcos ay sa Foreign Relations Committee.
1: Nabalik sa kanya.
0: So, balik po yung iba sa dating posisyon, ang iba naman ay napalitan. Mm-hmm. Ha? So, dapat okay na. Wala nang tangka pa na agawan. Mm-hmm. Ha? Katulad ng pinalilisaw na agawan ha? Na naman ng liderato sa Senado. Sapagkat mukhang ang bagong liderato sa pamumuno ni Senate President Alan Peter Cayetano ay tila pursigido na mabuksan ang flood control, ang issue ng flood control corruption.
1: Yes.
0: Ha? Na dapat lang at siyang hinihintay po ng ating mga kababayan, kung kaya natuwa ng magpalit ang liderato, dahil nga ang dating liderato ni Senator Tito Soto na dating Senate President at hawak-hawak ni Senator Pampilo Lacson ang Blue Ribbon Committee ay tila paikot-ikot ha, na halata o obvious na iniiwas o pinoproteksyonan yung mastermind ng flood control issue.
1: Mm-hmm.
0: Yan, mga kaibigan. Kaya ngayon, umaasa po ang ating mga kababayan na maiimbestigahan agad-agad, mm-hmm, di ba, ang flood control funds, at nang sa ganon ay matutukan naman ang mga pangunahing problema ng taong bayan.
1: Yes.
0: Bunga po ng krisis sa langis, di ba? Kaya otomatiko pag tumaas po ang presyo o halaga ng langis, tumataas po ang presyo ng mga bilihin, serbisyo, transportasyon.
1: Yes.
0: At iba pa.
1: Chain reaction.
0: Kaya hindi na po kaya ng ating mga kababayan, particular yung pong mga walang trabaho.
1: Yes.
0: Yung mga poorest of the poor.
1: Mm-hmm.
0: Eh talagang hindi na po nila kakayanin ang taas ng presyo ng mga bilihin. Kaya dapat agad-agad mabigyan ng solusyon, matugunan at matutukan ng pansin ang mga pangunahing pangangailangan ng ating pong mga kababayan.
1: Yes.
0: At hindi puro politika ha, at politika ang inaatupag ng mga inilagay ng taong bayan sa posisyon. Naghihintay po ang ating mga kababayan na malantad ang katotohanan. May managot at managot ang dapat managot at hindi mga poll guy.
1: Mm-hmm.
0: Na kanilang itinuturo ha. At sabi nga dapat din na matugunan agad-agad ang problema ng naghihirap, naghihiyakahos, nagdadalhwap nating mga kababayan Pilipino.
1: Yes.
0: Tigilan na ang sobrang politika.
1: Mm-hmm.
0: Harapin na natin ang bansa. Tigilan na yung masyadong pag-aambisyon sa kapangyarihan. Sapagkat wala pong mangyayari sa bansa. Patuloy tayong lulubog ng lulubog. Nang hindi natin nalalaman na tayo pala ay nakalublob na sa kamunoy ng kahirapan at mahihirapan na po tayo na makaalis.
1: Yes.
0: Sa kahirapan. Kaya habang meron pang pag-asa,
1: mm-hmm,
0: habang meron pang pagkakataon,
1: yes,
0: panawagan ating mga mamamayang Pilipino sa mga politiko, tigilan na. Tigilan na ang sobrang politika. Magtrabaho na kayo sapagkat ibinoto kayo ng taong bayan. Inilagay kayo sa posisyon ng taong bayan na nagtitiwala sa inyong kakayahan, nagtitiwala na pagsisilbihan ninyo ay kapakanan ng bansa at puproteksyonan ninyo karapatan ng mamamayang Pilipino.
1: Yes.
0: At hindi ang inyong unang-unang ginagawa ay magnakaw, mangurakot, ha? Yan po ang unang inyong ginagawa para sa inyong mga pansariling interes, para manatili kayo sa kapangyarihan, sapagkat kapag ka may salapi, magiging makapangyarihan ka.
1: Mm-hmm.
0: Dahil sa nakikita natin sa ngayon, halos lahat ay nabibili ng salapi, pati na po ang dignidad, pati na ang buong pagkatao may tamang halaga. Kaya, baguhin na po natin. Bumalik tayo sa dati nating kultura.
1: Yes.
0: Bumalik tayo sa dati nating values, yung,
1: yes,
0: mga kaugalian,
1: mm-hmm,
0: na ating pinahahalagahan. Dapat po magbalik tayo lahat, ha? At hindi tayo yumakap na kahit alam nating mali, nagbubulag-bulagan tayo, nagbibingi-bingihan tayo sa katotohanan. Pilit nating inaakap ang mali sa kaunting barya, sa kaunting pakinabang ay inyong hindi inaalintana ang kalagayan na maraming bilang ng ating mga kababayan. Ang mahalaga lang ay ang inyong mga pansarili. Maisalba ninyo sa kahirapan, patuloy kayong tingalain ng taong bayan dahil sa inyong kapangyarihan. Hindi ko maalis-alis sa aking isip.
2: Sir, na meron pa rin active effort.
3: Let's go back to work na muna. Trabaho na muna tayo. Mm-hmm. Guys, tagal na tayong after mag-reorg, ay na-expect ko na may mga committee hearings na. Okay?
2: Yes, alright. Okay.
4: Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jojo Sikat.
1: Mm-hmm.
0: Eh, tama po, ha? At panahon na para magbago po tayo.
1: Yes.
0: Ha? Ito na po yung tamang panahon ng pagbabago, sa pagbabago ng liderato ng ating Senado.
1: Yes.
0: Tigilan
1: na. Trabaho na kayo.
0: Ha? Yung mga pagpaplano ng ku-ku-ku-kuru-ku-ku.
1: Mm.
0: Walang mangyayari. Hawak na ni Cayetano, ang brief, di ba, ang bit, ha? Kaya, tignan muna natin, ha?
1: Yes.
0: Kung anong pagbabago ang gagawin ng bagong liderato sa ating Senado.
1: Mm.
0: at hindi puro pagpapalit

0: kasi gusto ninyong mahawakan ang kapangyarihan dahil sa inyong mga plano.
1: Yes.
0: Mayroong utak, ha? Mayroong nagpupursige, ha? Nabaguhin para mabago ang sistema ng ating gobyerno.
1: Mm-hmm.
0: Mayroong mga usap-usapan eh, ha? May mga usap-usapan na maging ang sistema ng ating gobyerno ay gusto ring palitan sa pamagitan ng CONAS.
1: Mm-hmm.
0: Hindi nagtagumpay ang People's Initiative, kaya ang gagawin naman daw ay CONAS.
1: Mm-hmm.
0: Eh, hindi po dapat sa panahon ngayon.
1: Yes.
0: Although, gusto natin magkaroon ng pagbabago, tingnan muna natin, ha? Baka sakali ang problema ng bansa, problema ng nakararaming bilang namamamayang Pilipino ay matugunan, mabigyan ng kasagutan ang maraming mga tanong.
1: Yes.
0: Diba?
1: Mm.
0: O, eh kung puro na lamang tayo pagpapalit, tapos wala namang maliwanag sa leader na
1: ipapalit.
0: Ilalagay.
1: Yes.
0: Diba? O, eh kung magpalit tayo, CONAS dahil lang gusto lang manatili, hawakan ng brief, eh hawakan ng beat, hawakan ng kapangyarihan sa pamahabang panahon.
1: Yes.
0: Diba? O, eh, wala pong mangyayari. Palubog tayo ng palubog.
1: Mm.
0: Nakikita na natin ang problema. Pero bakit tila bulag? Tila wala tayong pakiramdam. Tila manhid tayo. Diba? Sa katotohanan, na ang namumuno ay tila walang kakayahan. Kailangan po natin na isang leader na may tapang, may guts na magpatupad o political will na magpatupad ng mga inaakala niya na makabubuti sa bansa at makabubuti sa mamamayang Pilipino, magbubukas ng oportunidad,
1: yes,
0: magbubukas ng mga programa na magbibigay ng trabaho sa ating mga kababayan.
1: Yes.
0: Diba? Para magkaroon sila ng pagkukunan ng kanilang ikabubuhay at hindi aasa sa ayuda ng gobyerno. Sayang po eh, napakalalaki ng mga pondong nakalaan sa mga AYIC, yakap, tupad, at iba pa.
1: Daming ayuda.
0: Na ayuda. Naiisa lang naman ang tinutungo. Pero kung gagawin nating produktibo ang mga mamamayan na may kakayahan, may talino, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Hindi man nakapagtapos pero meron silang skill o yung talent
1: nila
0: ay nagagamit nila para mapalawak ang kanilang sarili, ang kanilang kabuhayan. Bakit hindi umpisahan, simulan ng ating gobyerno?
1: Yes.
0: Eh, ang nangyayari, pulo-pulo, ha? Mga probinsya-probinsya lang ang nagsisimula, hanggang doon lang. Dapat sana isang malawakan, pangkalahatang programa,
1: yes,
0: na ang makikinabang ay halos lahat na mga Pilipino na may kakayahan at gustong umunlad. Di ba?
1: Yes.
0: Eh, kung puro politika, politika, politika, gusto niyo mamalagi sa kapangyarihan.
1: Yes.
0: Gusto niyo sa inyo lang mapunta ang yaman mula sa buwis ng taong bayan na ang puhunan, dugo, pawis at luha. Di ba?
1: Yes.
0: Kayo lang ang nakikinabang habang marami sa ating mga kababayan ang namamatay nang hindi nakakatikim ng ospital, ng gamot, namamatay dahil sa gutom, di ba?
1: Yes.
0: O, kaya ba ng inyong mga konsensya? Bakit natitiis ng inyong mga konsensya na hindi kayo kumikilos puro politika, politika, politika. Wala pong mangyayari sa puro pamumulitika.
1: Yan, nagpahirap sa bansa at sa taong bayan.
0: Simula pa po yan, noong 1986.
1: Yes.
0: Puro politika, politika, yung pananatili sa kapangyarihan. Mm. Yun agad ang iniisip at kung paano magkakamal ng salapi para manatili sa kapangyarihan.
1: Yes.
0: Baguhin na po natin ang sistema nating mga Pilipino. Alisin na natin sa sobrang politika at sa halip, ituon natin ang ating mga kaisipan sa pagpapaunlad ng bansa at ng ating mga sarili-sarili. Huwag tayong umasa sa gobyerno, tayo mismo sa ating mga sarili.
1: Yes.
0: Ay gumawa ng paraan kung paano tayo uunlad.
1: Mm, sariling sikap muna,
0: diba?
1: Tayo.
0: Eh, ang problema nga eh, pinaasa eh, pinamihasa.
1: Yes.
0: Na umaasa sa gobyerno, umaasa sa mga politiko na nagmumukhang akala mo'y totoong nanggagaling sa kanilang bulsa, na totoong may mabubuting puso, mabubuting gawa at mapagkawang gawa. Pero lahat naman yan ay galing din po sa ating mga mamamayang Pilipino. Wala silang dinudukot na sarili nilang pera sapagkat kaya sila nagnanakaw para madagdagan yung sarili nilang pera. Kaya yan po mga kaibigan, kailangan sumisigaw tayo na kailangan magkaroon ng pagbabago.
1: Yes.
0: Ang ating gobyerno. Dapat magbago rin tayo ng mga mamamayang Pilipino. Huwag po tayong manatiling bulag na yumayakap sa mga politiko dahil nakikinabang tayo, namamantikaan ng ating mga nguso, kaibigan natin, kumpare natin, kumare natin, kundi higit nating pahalagahan ang kapakanan ng ating bansa at kapakanan nating mga mamamayang Pilipino. Sapagkat kung magiging produktibo ang maraming bilang ng ating pong mga kababayan, magiging mas mabilis.
1: Yes.
0: Ang ating pag-unlad.
1: Mm, gagang ang buhay ng tao.
0: Magkakaroon ng disiplina.
1: Yes.
0: Sapagkat lahat ay susunod dahil maunlad ang kanilang buhay.
1: Mm.
0: Hindi sila nagugutom. Kaya katakot-takot ang problema dahil marami ang naghihirap. Marami ang nagugutom. At kapag marami ang naghihirap, marami ang nagugutom, darami rin ang kriminalidad.
1: Yes.
0: Di ba?
1: Mm.
0: O kaya magulo. Dahil marami ang namamatay.
1: Mm.
0: Dadami ang krimen. Di ba?
1: Yes.
0: O dadami yung mga magnanakaw na akyat bahay.
1: Mm.
0: O kahit na hindi na akyat bahay, hantaran. Hihilahin yung suot mong alahas.
1: Mm.
0: Eh, kung fake naman, natanggal yung tenga mo, eh fake naman yung suot mo.
1: Mm.
0: Di ba? Hindi na po nila iniinda yun. Ang mahalaga,
1: yan ang pinipiling oras ngayon.
0: Ang mahalaga ay yung pansariling survival.
1: Yes.
0: Survival po ang buhay natin ngayon eh. Sapagkat wala silang ginagawa eh. Hanggang ngayon, puro politika. Katatapos lang magbago ng liderato, natatapos, katatapos lang mag-eleksyon.
1: Yes.
0: Nag-iisip na naman, nagpa-plano na naman.
1: Na.
0: Sus Mariano Garapon. Hindi pa nga nariresolba yung tanong na magulo ba o ginugulo. Di ba? Sana tumigil na kayo. Tigilan na ninyo. Yung ating ombudsman, tutukan mo yung mga issue, yung mga dapat na tutukan katulad ng mga magnanakaw na sangkot sa flood control and infrastructure project at iba pang mga corrupt na public official.
1: Mm.
0: Yan ang iyong tutukan. Diba?
1: Yes.
0: At hindi sabi nga nitong si Trilanes, puro kayo press release. Puro press conference, tapos puro press release.
1: Mm.
0: Oh, pero ano ba yung inyong ginagawa? Wala namang talab. O wala naman ito para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Para lang sa inyong kapangyarihan. Para lamang masabi kayo na kayo ay makapangyarihan, na kayo ang masusunod para matakot sa inyo ang bawat isang mamamayang Pilipino. Eh, takot na nga eh. Magsalita, takot na. Baka ma-cyber libel.
1: Yes.
0: Ang pamamahayag, ang larangan ng pamamahayag, ang pangunahing tungkulin, maghayag ng katotohanan.
1: Yes.
0: Ihayag sa taong bayan, ibalita sa taong bayan ang nangyayari sa loob at sa labas ng ating gobyerno at ng ating bansa, yung katotohanan, at hindi ibinebenta yung katotohanan, dahil ngayon putok na rin yung usapan eh. Kaya parang akala lahat halos ng mga mamamahayag ay nababayaran. Hindi po lahat.
1: Yes.
0: Meron pa rin natitira.
1: May mga naninindigan
0: na
1: pa.
0: Mga naninindigan para sa kapakanan ng bansa at kapakanan ng bawat isang mamamayang Pilipino.
1: Yes.
0: Kaya marami pong mga kung ano-anong mga lumalabas na usap-usapan. Pero ang lahat naman, meron sabi ng exemption to the rule. Hindi lahat po, ha? Kahit naman sa mga politiko, meron pa rin mga natitira na mga naninindigan, katulad nitong mga sinasabing Brave 25 na mga kongresista na hindi bumoto sa impeachment.
1: Yes.
0: Dahil nakikita nila na wala namang kasaysayan, di ba? Kung ma-impeach man o hindi ang ating Vice President Sara Duterte, hindi naman yan makatutulong eh. Ha? Para sa kapayapaan at para sa pangunahing problema ng taong bayan.
1: Yes.
0: Meron tayong eleksyon. Bakit hindi ninyo hintayin ang eleksyon? Bakit gusto ninyo na guluhin ang bansa? Di ba?
1: Yes.
0: Bakit gusto ninyo sa halip na payapain ay gawing magulo ang isip ng taong bayan? Dapat sama-sama po tayo eh. Dapat nagkakaisa tayong lahat. Gobyerno at mamamayan dapat ay nagkakaisa tungo sa isang layunin. Yan ay mapaunlad ang bansa at matugunan ang mga pangunahing problema ng taong bayan, at hindi kayo ang nagsisilbing problema.
1: Yes.
0: Sa totoo lang, ang problema, kayo po eh, na nandyan sa gobyerno, yung inyong pagkakagulo, hindi ninyo naaasikaso ang problema ng bansa, ang problema ng mamamayang Pilipino. Puro kayo tokis, puro kayo tokis, puro kayo dada, puro kayo ngawa, ha? Puro lamang press release, pero wala po kaming nakikita na pagkilos, sinserong pagkilos para tugunan ang lahat ng problema na inyong tungkulin.
1: Iba yung priorities eh.
0: Yan po ay tungkulin ninyo. Lutasin ang problema ng bansa, lutasin ang problema ng taong bayan. At hindi yung pansarili lamang po ninyo. Eh kung ganyan lang, na pansarili lamang ninyo ang inyong iniisip, hindi na kayo nararapat pang mag-aspire o maghangad na tumakbo para sa isang posisyon na ang trabaho ay sundin ang itinatakda ng inyong tungkulin. Yan ang inyong trabaho. O, di ba? Maliwanag. Eh, kaya magulo. Dahil kayo ang gumugulo sa taong bayan. Kayo ang gumugulo sa tabakuhan.
1: O, kaya ang tao, litong-lito eh.
0: Oo. Pero, ang sabi natin sa ating mga kababayan, manatili po tayo na umaasa. Manatili tayo sa ating pag-asa, sapagkat ang lahat ay may tamang panahon.
1: Yes.
0: Katulad din po ng pangyayari ngayon na maaaring isa yan sa dahilan na baka kumikilos na ang kamay ng Diyos, kung kaya nagkaroon ng pagbabago sa liderato nang hindi nila inaasahan. Mm-hmm. Wala pong nag-aakala eh.
1: Biglaan yun.
0: Oh, na papapalitan ang liderato sa isang iglap.
1: Yes.
0: Ang lahat po, sabi nga, ang Diyos ay kumikilos sa mahiwagang paraan.
1: Yes.
0: Kaya, huwag tayong mawawala ng pag-asa. Mm. Ang lahat po ay may nakatakdang tamang panahon, tulad din ng ating pagkamatay. Ano man ang gawin natin pigil, gaano mang karami ang inyong salapi, hindi ninyo mabibili ang kamatayan dahil may takdang panahon na ibinigay ang ating dakilang lumikha sa bawat nilikha niya kung kailan siya papanaw sa mundong
1: ibabaw. Appointed time na.
0: Lahat po ng bagay naman eh. Ha? Mm. Lahat ng bagay may katapusan.
1: Yes.
0: Kahit yung lobo, di ba? Biglang nawawala yung ano, tawag dito yung hangin.
1: Bababa rin.
0: Bumababa. Lahat po may katapusan. Kaya huwag niyong isipin na kayo ay mananatili sa inyong mga posisyon o palaging kayo ay nasa kapangyarihan. Lahat yung nasa itaas, bumababa po yan eh. Di ba? Kahit aeroplano, hindi pwede siyang manatili doon, mauubos yung gasolina, babagsak din siya. Oh. Kaya, manatili na lang po tayo na gumagawa ng naaayon sa gusto ng ating Panginoon. Gumawa tayo ng tama, di ba? Para ang lahat ay maging maayos.
1: Yes.
0: Sige.
1: Yun lang.
0: Oh, yun lang naman yung ating gustong sabihin.
1: Kasimple lang naman eh. Paglilingkod sa tao, sa bayan eh. Ginagawa komplikado ng ilan eh.
0: O, katulad din yan. Kita mo, tapos na ha? O, pero may patutsadahan pa. Bumirit na naman itong si Risa Hontiveros na masyadong nagmamagaling, na nagsasabi na siya daw ay gustong maging presidente. Ha? Siya daw ang sinasabi ng iba. Ang may gustong maging presidente ka, si Dilima, si Diokno, Siel Apeng Diokno.
1: Si Trillanes.
0: Dati si Lenny. Ngayon si Trillanes ay kay Risa Hontiveros. Ang mga makabayan black na alam naman natin ang utak ay utak kaliwa. Ang mga dilawan na alam naman natin noong paman ay magkahalo na yan. Ang NPA at ang dilawan, di ba? Sapagkat ang dilawan ang lumikha ng makabayan. Kaya tayong mga mamamayan dapat nakaantabay.
1: Yes.
0: Dapat tayo
1: maging
0: ay nagbabantay.
1: Tayo.
0: Ha? Sapagkat sa isang iglap, katulad din na nangyari sa liderato ng Senado, baka masakmal.
1: Magkabulagaan.
0: Mabulagaan na lang tayo na tayo ay nasa kamay na ng mga utak kaliwa. Talagang hindi nila makuha ang gobyerno sa armadong pakikibaka. Pero tulad din natin, nag-iisip sila eh. Meron din silang utak na tulad ng sa lahat na ibinigay na biyaya ng ating dakilan lumika. Hindi natin niya makukuha sa armadong pamamaraan dahil meron silang armed forces, kakalaban, may pulis. Kaya ginawang pintuan sa pagpasok ni Cory Aquino, na alam din naman natin, yung maong Cory Aquino, na utak kaliwa. Sapagkat ang kanyang Ginoo, Benigno Aquino Senior, di ba, ay siyang founder ng New People's Army kasama ni Joma Sison. Pareho na silang yumao. Pero yan po yung sinasabi natin na pinasok nila noong 1986 sa pamagitan ng pagpapalit ng ating konstitusyon. Yan party list. Nasabi nila ni Deles, nagkamali daw sila. Paano kayo magkakamali? Ang tatalino ninyo. Nagawa nga ninyo yan eh, di ba? Kayo-kayo. Kasi karamihan dyan, mga utak kaliwa na gumawa ng ating saligang batas.
1: Mga tinuro-turo eh, nung panahon na yan.
0: Batas
1: Primers.
0: Na, halos ang pinoproteksyonan ay mga oligarkong negosyante. Yung mga mamamayan, walang proteksyon. Lagi na lamang tayong biktima sa lahat ng paraan sa ating administrasyon o sa lahat ng administrasyon, ang biktima ay ang mamamayang Pilipino. Diba? Utang na naman, nakautang, 1.6 trillion na sinasabi. Wala na raw budget, wala ng pondo gagamitin para sa mga pagawain ng gobyerno. Nasaan na yung katakot-takot na salapi? Nasaan na yung pera ng PhilHealth? Nasaan na yung pera na pinagbilan ng ginto sa Central Bank? Nasaan na? Tunitunelada yan, ha?
1: 25,000.
0: Na napakahalaga yan sa isang bansa, yung merong kang ginto, di ba? Nasaan na yung Maharlika investment?
1: 250 billion yan.
0: Nasaan na yung mga iba't ibang mga pondo? Di ba?
1: Yes. Yung pinagbentahan ng GOCCs.
0: Yung ang program na yan, mukhang binubusisi ng ating Korte Suprema. Sapagkat yan ang source ng korupsyon. Diyan nila pinadadaan
1: Diyan ang diversion. Realignment.
0: Kaya sana, tigilan na po natin. Ah, kayo na mga nasa gobyerno, pinagtiwalaan kayo ng taong bayan para sa bansa at para sa mamamayang Pilipino. Tupdin ninyo ang
1: mais naman kayo.
0: Mga tungkulin. Okay. Tayo magbibigay muna ng isang paalala at sa ating pagbabalik, sasabihin po ni Don Pepot ang bilang ng telepono na inyong tatawagan at kung paano kayo magpapadala ng inyong mga mensahe. Padala na po kayo at pakiusap, i-like, i-follow ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan at i-share sa inyong mga kaibigan, kamag-anak o kakilala sa loob at sa labas ng ating pong bansa. Maraming salamat.
2: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
3: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Radio Bandido, 810 AM.
5: Guitars.store or RJ Guitar Center. Cash, credit cards, PayMaya, and GCash are accepted. So don't forget, May 30, Saturday, May 31, Sunday, the two-day legendary birthday sale. This is your chance to own the instrument that you've always been wanting to, a musical instrument, either keyboards, guitars, amps, accessories, straps, cases, guitar effects, stands, microphones, you name it, we have it. See you there, Saturday, May 30 and May 31, Sunday.
6: Sir, can you play guitar while we sing happy birthday for you?
5: Of course. Are you ready?
6: Yes.

0: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nagaanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
1: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Okay, nagbabalik po tayo sa ating palatuntunang pulso ng sambayanan. At tayo po, bilang pagsuporta sa produktong Pilipino, sinimulan ko na po yung mga pinapadala sa akin na mga bag ng aking mga anak. Sinaisantabi ko muna para yung ating sinasabi na mag-pro-Pilipino na po tayo
2: sariling
0: sa isip, salita,

0: Trabaho.
1: Habang tinatangkilik natin yung produkto.
0: Kung tatangkilikin po natin
1: yung
0: sarili natin yung produkto. Nung araw, meron tayong mga pagawaan dito ng sabon. Meron pagawaan ng sapatos. Marami, meron pagawaan ng
1: tela.
0: Tela. O ngayon, wala na po.
1: Industry natin dati.
0: Ngayon, wala na po lahat yata eh. Di ba? Wala na tayong parang alam na meron tayong mga pabrika ng tela, gawaan ng sapatos, at iba pang mga produkto.
1: Yung manufacturing, umina eh.
0: Yung sardinas na lang yata na ang mamumuhunan din ay mga Chinese. Di ba? Dayuhan din. Pero kahit pa, dito rin sila.
1: At dito pa rin.
0: Oh, hindi naman sila yung mga tinatawag na mga dayuhang Chino. Oh. Eh, kaya,
1: dapat lahat ng raw materials sa bansa dito.
0: Umpisa na po natin ang pagtangkilik sa sarili nating produkto at gamitin sarili nating resources at hindi ini-silver platter, inihahain, ibinebenta para sa madali ang kita nitong mga ilan na nasa posisyon, di ba? Yes. O sige, merong pag-ulat po si Jong Manlapas, Kalinga Act inaprubahan sa House para tugunan ang oil price hike at inflation. Jong Manlapas, ibalita mo.
2: Inaprubahan ng House of Representatives sa ikalawang pagbasa ang Kalinga Act na naglalayong mapabilis ang pagtugon ng pamahalaan sa pagtaas ng presyo ng langis, inflation at iba pang krisis na nakakaapekto sa kabuhayan ng mga Pilipino. Ayon kay House Majority Leader Sandro Marcos, layunin ng panukala na mabigyan ng agarang ayuda ang mga manggagawa, tsuper, magsasakat, mangingisda, maliliit na negosyo at may hirap na pamilya tuwing tumataas ang presyo ng produktong petrolyo. Sa ilalim ng House Bill number 9305, maaaring magdeklara ang Pangulo ng National Energy Emergency kapag umabot sa $80 kada bariles ang Dubai crude oil sa loob ng 30 araw o kaya'y tumaas ng hindi bababa sa 30% ang presyo ng lokal na langis. Kapag naideklara ang emergency, maaaring magpatupad ang gobyerno ng cash assistance, fuel subsidy, ayuda sa kuryente, suporta sa transportasyon, ayuda sa MSMEs at iba pang emergency measure para maprotektahan ang publiko laban sa epekto ng mataas na presyo ng langis. Kasama rin sa panukala ang pansamantalang pagsuspende ng VAT at excess tax sa produktong petrolyo at pagpatang ng 15% windfall profit tax sa mga oil companies habang may umiiral na energy emergency. Ako si Jong Manlapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jong Manlapas. Si Jojo Sikat, may pag-uulat. Robin, sa CCTV footage, maraming salamat. Nakuha na ninyo ang gusto ninyong malaman. Okay, Jojo Sikat, ibalita mo.
3: Maraming salamat sa inyo mga mamamahayag at nakuha na ninyo ang gusto ninyong malaman. Ito ang naging tugon ni Senator Robin Padilla sa mga mamamahayag sa Senado matapos na kumpirmahin sa kanya ng media tungkol sa ipinalabas na video ng CIDG ukol sa pag-alis ni Senator Ronald Bato de la Rosa noong May 14 na madaling araw kung saan nakitang magkasama sila ni Senator Padilla. Ukol naman sa desisyon ng Korte Suprema na denied ang kahilingan ng kampo ni De La Rosa na magpalapas nga ng TRO sa pagpapatupad ng warrant of arrest ng International Criminal Court ay labis umanong nalulungkot si Senador Padilla sa naging desisyon ng Supreme Court. Muling iginiti Padilla na wala namang warrant of arrest mula sa local court si Senador De La Rosa tulad nga ng sinasabi aniya ni Senate President Alan Peter Cayetano. Sa ngayon aniya ay hindi niya alam ang kinararoonan nitong si Senador De La Rosa simula nang umalis ito ng Senado.
4: Siyempre, malungkot yun. Wala naman tayo pwedeng maging reaksyon. Malungkot tayo. Wala po tayong alam.
5: Saan comment lang po dun sa sakit?
4: Lang sabihin ko dun, nakita nyo na. May salamat sa inyo. Nakuha nyo na yung gusto ninyo. Napanood nyo na. Palagay ko naman siguro makatahimik na kayo. Lahat ng tinatanong nyo. Naganap na yung investigasyon. So wala na tayo sigurong dapat pag-usapan pa.
3: Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. si Cho

0: Tonayo, may pag-uulat mga bagong opinion nila ay mababaw na walang gagastusin para sa proyekto ng taong bayan. Kaya katulad ni Richard Gomez, ha, na akala ng taong bayan ay totoong may paninindigan, di ba? Eh lumabas ngayon eh, ha, dahil din daw sa walang magastos o walang gagastusin ang kanyang distrito, di ba? Oh, pero bakit yung 25 nagawa nilang hindi bumoto? Oh, kaya mas malakas ang hatak ng salapi, na ibig sabihin madaling maimpluwensya yung inyong mga kinawatan, eh ano,
1: kinatawan. Nang dapat ay distrito nila at
0: constituente. Dapat wag na rin po ninyong iboto ulit, katulad ng sinasabi nga ng INC, di ba? Na hanggang sa inyong kaapu-apuan, dahil magmamana na yan eh. Kaya nga sinasabi ng taong bayan, maging yung anak, di ba? Eh mayroon na ring tinatawag na blood control, di ba? Yes. Meron na ring insertions, di ba? Yes. Oh. At mismo, siya pa yung masigasig na umiikot, lumalakad sa Kongreso para amukiin ang mga kapwa kongresista na bumoto ng yes sa impeachment ni VP Sara Duterte. Meron akong narinig na nagpahayag, hindi ko lang nakuha ang pangalan, na bakit gusto nga namang i-impeach ang ating Vice President Sara Duterte? Eh, halos wala namang kasalanan, di ba?
1: Yes.
0: At hindi ba naalala ng ating mga kababayan yung iniwang legasiya sa pamumuno ng kanyang ama, dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte? Yan lang pagpapahaba ng ating sabi tayo dito, yung ating lisensya,
1: pasaporte,
0: at yung mga pag yung kanyang build, di ba?
1: Nakikinabang tayo ngayon.
0: Ultimo yung blueprint ng dating mga dating proyekto ng yumaong dating Pangulong Marcos, itinuloy. Di ba? Lahat ng mga nakabimbin halos itinuloy. Eh, ganyan dapat ang isang namumuno. Wala kang pipiliin, sapagkat lahat ng proyekto ay mayroong dahilan niya, may purpose na para sa kapakinabangan ng mamamayang Pilipino. At salapi ng mamamayang Pilipino ang ginagastos sa bawat proyekto.
1: Yes. O kaya pwede namang kasuhan na lang si VP Sara. Ba't kailangan impeach? Wala namang immunity yun eh. Pero wala, talaga impeachment ang pakay.
0: Kung halimbawa nga may impeach ninyo, ano naman ang maidadagdag na kagalingan sa taong bayan? At mababawasan ba yung kasamaan na ngayon ay umiiral sa ating mga politiko? O matutugunan ba ang problema, mga pangunahing problema ng taong bayan, kung may impeachment o hindi ang ating Vice President? Tama yung sabi ni Don Pepe, bakit hindi ninyo kasuhan na lang? Kasuhan ninyo.
1: Yes.
0: Oh, at hintayin na lang ninyo ang 2028. Ang problema ay masyadong malaki na ang nagawa na problema ng kasalukuyang administrasyon, sapagkat yun lamang pagpakidnap sa dating Pangulong Duterte, pwede kayong balikan. Pwede kayong
1: depende ito sa maging desisyon kay Bato, sa kaso ni Bato ngayon.
0: Oh, ngayon gusto na naman ninyo si Bato gayahin ang ginawa ninyo kay Duterte. Mabuti na lang mabilis si Bato sa takbuhan.
1: Palabas, palabas.
0: Si Teddy Villa, mayroon tawag. Magandang umaga.
1: Ka Teddy Villa, good morning po.
2: Good morning po, tita Carmen. Ang project, okay na po.
1: Okay na po kayo, ka Teddy.
2: Alamo, tita. Hindi nila kaya kanapin si Bato dahil ang mga bantay ni Bato. MNLF yata ang bantay ni Bato sa bundok.
0: Wala silang palama doon. May mga armas eh.
2: Tita, naman kasi sariling ate. Basta tandaan mo, tita, tayo nung araw. Meron tayo, wala Levi's nung araw, wala. Nung araw, Macomber. Matatandaan niyo, Macomber?

0: Macomber, Desmond, Rex Hughes, Enco,
1: Yatko,
0: Darigold, Bayani, Cosmos, tulong ng lahat. Tulong talaga yun ang ano natin, yung araw.
1: Kaya maraming sastre nung araw, maraming modista. Ngayon, wala na rin.
0: Wala. Pati, ano nga, saan dyan yung mga...
1: Ay, spekulasyon na ako ay drug addict, ha? O umiinom ng cocaine, di ba? Ipapakita ko na, magpapahir po ni Keltes ako. Yes. O, ayan, tapos na ha. Alam
2: kayo.
1: Na ninyo, tumahimik na kayo. O, nananatili yung mga haka-haka.
2: Kasi galing kay Ate Aimee. Mula naman kay Ma'am Lichen Up, magdalo po ang mga pumasok at nagpaputok sa Senate. At nag-jacket lang na MBA at si Trilling po ang mastermind. Antayin natin investigasyon.
1: Sabi nilang gam na pula. Hawak siguro nila ang brief ni Trilling. Kaya siguro hindi nila makakasuhan. Eh kung hawak ang brief, hindi na makakakawala. Lalo na kung ang hawak ay bitlog. Lalong hindi makakakilos yun.
2: Kontrolado.
1: Diba? Kontrolado ba yun? Pag medyo konti, piniga mo ng konti. Kikilos ka pa, pipigain mo na ulit, di ba? Eh, lalong hindi ho makakakinos. Sige, kung brief lang. kung brief lang, eh makakabotak pa yon, di ba? Sige.
2: Sabi ni Sir Dennis Albano, yes, tita, sa ordinaryong household na pamamahay, pag pinasok na wala pa itulo, trespassing yon, violation of domicile, pwede pang mabaril. May mga taong may legal na baril for home protection, home defense.
1: Si Romeo Sunga, may amoy na daw kasi ang brief ni na Dayan, Junel. Mas mabango daw ang amoy ng maleta. Di ba, Dilima, na mahilig? Ano ba naman kayo? Sobra, ha? Sige.
2: Sabi si Fernando Claros, bakit ang ilang mababatas sa ngayon gumagawa ng batas para makatulong kuno sa taong bayan sa pamimigay ng ayuda? Ano ito, preparasyon para sa eleksyon?
1: Yes, o nga. Sabi ni Shirley Uy, ang sinulatan at pinakiusapan ng kanya mga constituent, si Richard Pero Mad, pinili niya ang maleta. Goma, di inisip ang kapalit ay impeachment ni Vice President na anak ng dating presidente na all-out suporta sa inyong mag-asawa at inyong probinsya. O nga naman. Sabi ni Luz Papa, good morning po, tita and sir. Sabi ni Jaime Samoya Bernante, 10 Congress judges for impeachment trial to Vice President Sara, may bagong hawak na kayo na beat pag sure jude mo. Ano ba yan? Sige.
2: Sabi naman po niya, ikaw Pipa, magandang umaga po sa lahat ng supporters ng Pugante.
1: O sige. Sabi ni Shirley Uy, ang goma para sa constituents o mukha ka rin pera. Sabi ni Cindy Cruz, tahimik yung babaeng Coca. Sino ba yung babaeng Coca?
2: Cindy, nakakaalam.
1: Patuloy ang pag-iisip ng telenovela para marihis ang pinakamalaking korupsyon, Trillium Flood Control Project. Namumunini sila. Okay.
2: Sabi ni Sir Dennis Almohano, tita, ang magaling magtago noon si Gringo Honasan. Di mauli-huli, naka-incognito. Nasa Metro Manila lang siya, di mauli. Minsan daw nakasuot ng pambabae. Hey.
1: Oh, nakawig pa yan ng pambabae. Nakawig ng anong, buhok. Tsaka nakapambabae. Hindi gagawin din, pero ang laki naman ano ni ano.
2: Kaya sabi si Bato, nag-wig.
1: Okay na okay kasi wala siyang buhok, di ba? Maglagay siya ng wig. Pero babagay kaya? Ang laki. Sige. Langgam na pula. Masyado matapang si Trilling. Bakit hindi sila magsama sa isang kwarto ni Bato? Kung sino ang matapang, pag sino ang sumuko, doon dalhin sa China, ikulong. Eh, talo na si Trilling. Eh, well-trained itong si ano eh, si Bato. Di ba? Eh, bulakbol naman itong si Trilling nung daw nasa PMA yan.

0: nandun lang sa opisina ng kanyang ama. Mm. O, at saka, pag Sabado yata, hindi pwedeng utusan o mag-train itong si Bato, eh, itong si Triniling.
1: Sabi ni Sir Romeo Ochoa, bakit alam niyo pa sa presidente, may impeachment ba sa adik kung sakali, you're too judgmental.
0: Yes, man.
1: Aligasyon pa lang po ang lahat ng yan sa Pangulo.
0: Yes. Sabi ni Shirley Uy, ang atat sila mahuli si Bato para meron siyang ipagyabang sa zona.